fulwalo vini tele uche dele jula se fulwale lua ta tu musika su fi fi loi pengo le tu i top of tongue of angle li fo ia uli fa malo ati ante u chou ma lo li fa ma lo lo si ma lo lo sai ma lo lava lo tu tele tu tu bangalu enga wabe vela mo li ma lo lua lewa so lo si mo leo no nei awa mantau no tatu fa lungo lungo antu wa isi ala ma ingi ingo li ma lulu iyo iya ongo sai tantou Oh, go tight, man, who do let you know? Is it Cody Day, but go on, man, who do it, Vaviao? Let what you're told for Tangle Tat, what you're for Lucia Sam up and Ada Soul. Oh, let us for Maleono Uni. Maleono Uni, let what you're told for Twelve Tat to follow. Yeah, I'm fine to a far away. Y'all phone for Ilan, you'll have to tell I have no for Ilia is if I pull it. It's time to tell her to prepare for Ilia Soul. Ai, ino you know, umal fon no na nei to volungon sa unuanga ale ani parmia. Pole te ta ile malo. Le sunga la uri ole malia toa. Ole tala tu pele ne fa le na fo fola na nei to tonol parmini. Wa yai le fo fuang ale malo. Ole anga ile atunu. Le ale winga le tala. Ole tala le tu pele na au mai na nei. Ole wa fua fua ile malo. Ole a ngai. Itua le atunu. E fa atoe fa atala noa. E ama toe fa fola. Iere tala tupe lea. Ole aso lima la. Ole aso lima. O yuni. Le aso lima la yuni lono winga. Le aso lima. Ole vas fau. E umal sisi ngafua. Ole aso lima o yuni ole a amantai ia leo val auliai ia nisi vaenga o tumalo I upolu. E awai ile anga iato le malo e to e fata oto ia ili tala le tupele pe ona fofole ili so. Ole aso valu o yuni ole a se e atua ili a I salafai. Ole a se e atua ili I salafai lono winga. Ole aso valu yuni, ole ase atu isalam fai, ole afia antua atua ili tu salonga, fasaleanga lua atua le inai palauli, fasasolo atua le atu salenga, o ila tou, ole pitonu una, ole antaua fia ili aso valu, o yuni, ole angai atua ili malo, ete, e fofola atua ili talatu pelepi ona au maile aso itono parmeni. Ona sa sole male aso iwa. Ole antau au fia inai sasina. O sasina, ole anga I umantua yale I pitole na li tuotani fasola tuwe mali tuwa sau. Maua le abanoa I so o se tasi, so o se samboa. I salafai ma uporu. E oane fa alongolongo iai. A ole a fofola I ele talo le tupele pe on au mai. Ona to e fo I maile I apia. Aso se furu male tasi o yuni. Taua lunga iai. Le fuafuanga le malo, inisio itu malo ile motu ye pia. Ia e anga iatu. Ole ala ua au mai ai ia le, le saunuanga le ripali mia. Fape mai, so se Samoa, itu tonu o Samoa, isa la fai mauporu. Aba noa lea, ete alua ne te faalongo longo ili tala le tupi. Wa ese alu fa longolongo la tu alia la tu idunga a le ti fa longolongo ai alia va tu le fa fola tu le premene e ta wa folo awai ma ta pena ye na fisili te alu te fisili ye ole le malolo wa tu tu mane fo ile fainga a tu no mane fo ile fainga ila uya fa longolongo atu ole a nga ye tu le malo e avela tu pitola aulia fa mala mala ma se sene apa io o ise sene apa Ia manino ili fafafonga. Ale atunu. Leanga otupe ia e lote I. Otupe ale mahalo. Otupe latunu. Otupe latunu. Mana itele lalvayanga leo. Leofo ila ua. Ufalongolongo ni tala latupe. Na alu walu. Sauli tala latupe ngana Samoa. Toe sauli ngana fapetania. Fofola maili tala latupe. Ile ngana fapetania. Aisea. Ina ia manino le faalongolongo alo matamafana wale ilungo upenga tafailangi. Faalongolongo maitafa e fia le lalolangi.
ai mai se foi o Samoa. E al tatu tala tupe. Na iba nga landa le ua farongolongo tia ina watu itol pol tatu fontanga. Lono winga. Ia umaha e ia fatatanoanga ia ma maleanga ia tua le malo I tua le atinu. Ila se se formal tasi. Ai toi lomba le fonuso le malo a le atinu. Ila se sumo le ono. No winga la ia toi fo imai ia le fonuso ila se asa sumo le ono yuni. A ua umba ona fata oto. Ma awa o mai ia fina ngalo le antunu. Ili mouteli sa la fai. Fa pia fo ima upodu. Ia iso la antunu langona e winga le tala tupe le ua fa ata otele malo mo le tausanga. Ia. Ia. E se fo ili fai nga le fai nga malo le utu lai man le taimi. E se fo ili la antunu fai nga le ua tu lai mai. Ia e fa ata otoa se oa po kalame te tau ona iai. Ia tau fo ona lango lango I le antunu. Ia manino. Oli mea silo na tau. Ia manino. Ia manino mea uma ile nofu waiyo le atunu. Pe sa awele sa unganga palimia. Poleari sengi apa e kasi poleari kwa inga a ia manino. Ile fafonga le atunu. Olfea ni mea lorutupelea. Olea ni mea. Olfea lunga iai. Da iba yanga lana lolo winga. Olea so lima mala so suma tasi. O polu. Olea so valu mala so iwa. Ole motele sarangfai. O aso na lua tofa ina yanga yele malo ito fola lita la tupe na imfai ona moina ya wanofu iye ama wena ifisidi na ito ina mana ito umatua iya matanto uwe vato ina ifisidi na malo ema anga ya lalea pio lisi iva anga mana ya lea ole ama wana ifisidi afa pengila uke ifarikala kupe ake usa usedo makua oho ka ikale wa ole ngaufalo ngolongo ale saloka pengisi yunga ngarkotse la wale wa ongo iva mamasi nga ese fulu he wawela lima anga ya Papi ama dia le malu le ai o le fiu se fulu nga ilunga fatu ama wore lima se lau longa winga koe kase le masi nga a kola o fiu se fulu o fisi ni fui tatu tino ya o tupe faalu o tupe anga I antu ile vaenga mole vaenga ya bale fo isi a fingo wa fata o te iei fufanga le malu lanto pao le mea ya tatu talo le li le ai fa longa longa tu tatu talo le tupe o le alava I telo te mau ainga telo le tatu watinu ya olo olo fangia ele tua mea uma Afua fo ile ya tatu live I temi mal se fuanga le tatu e ofa tatu ni ni usila ke do fa penga fu ia tuno ole ole se fuanga ni ani ye fa pe e aru malua ya e ai ya kai me wa pa ulalu e fo I temi tala tu wa tonga tale me e ke mi kera ku dis falo lo ka un ofie fa penga lo langa mal se fuanga le e aru lunga aru lalu aru lunga aru lalu e ya la kai mi ka ku ke fa kio iste la ngai le aru e se lo pulo fa tio Iyo e, so se mea, atala tu falo lo, o ka o ka, sa fai kio, o ka se ka unga kaang hiyo lo. Kalaki ole, fale ainga le, alaku alu lunga mai, o ka o ka se ka wong hei mea. Ege yale upule na. Ai langa o tatu, a tatu no nofo nei ma fua. Le tu langa we yeile se fuanga lao langa nei, o lo kabido milo I tatu. Ia, ele fa pe tu mau se metas, e fa pe nga. A o tanto wa yo tanto wa au na ile li mo tanto wa sa ili mo tanto wa tu mau ile tua le se meta tu te popole ai e pe sa wa fanga ilunga a pi lo va ile li ya ile se mera popole ai a sa wa fanga ilalo lo fa so le se mera popole ai ole ai lo fanga ile tua yo a me uma tof tof fo ina lo tanto wa fa tu tua ile li sa ili mai le tu ya tatou pe mong ia ka ku ke lo lo fa ya tia pe ile ai ia lo ngo winga a fa pe ala e E sauri soi fuanga lo langa ni efa pe mai ua kau wa kau soi fuanga longa winga o ka ko fui lamo ingi fa so lanto ha le ai se me la tatu tu e ai ai a tau lu kau wa kau fa si mamo ai ngore le za a le sa fa popo fa ma veve fa su ala isa fa koko ala isa al mesini mtawa la ima bole ola ola fia fia lua sulu lima minuti a tele tula suma lua Nai bayangan api ona ile tatu funtanga api ona ile so Male tatu sisi ngafu ole utape na atu faimbaile palimia Tai tai ole malo ole tatu Sisi ngafu ae batala sifalaile aso tonai, aso sa, aso ngafua, aso lua, aso lulu Ono aso Ola apat pati e sa mola ntutu atasi malita usangalu olu ono Pai pai malua ufaiva Of the world, that's what you do. Fella, I'm going to fight just in my eye. If I find my little son, you're going to tell me.

Sige, kiba na uli. O amoy la, oe. O seki, oe. Ale, o seki da uli. Kaunga, oe, fa seki. Ala, fu inga le seki, wa yifu, ili miangai mama, fa ilu mafa ufai. Yo tatu wa, yo alfusu suani, li tasi, ya fa peisi, me uba mafa ilu mafa ufau. Ile aya, ma se sera kwe fa seki. O, oe, aya, titango, toe, fili ulu wa ilu mafa ufau. Ma fili ulu wa ilu loto. Ine ya fa seki seki. Afa penga ifa ngongo ma ya ni kaya di tayo na lela umal sfulu dua leha ti falo no o ko kasi le vanga ifa ngongo o mi kire nga ifa ngongo ni ya ni ya i ka ba is ke mi ki fi ai o wa ni ya vien me vai vai a ve ma mela tatu polonga ma tatu vesi ya ile aso e ka ngwa o fa sek sek ile aso a wo ni sek imale lo ku ka ngor ko inga ai mo ile sek kire ngi ya u ya wo ni sek mai ya ko inga la ku ka ngolo ma ku ai lo leva ai aku wa panga ki nga i ala ku ya awe de kango ku ya urunga lima fa ya ola me ke popori ai ma ili si kai me va ya ku fa per kal kong e wori si ku plaka pension ya me ele va vela ula fuisa awe de kango ku lo ba ku ba lima ko i e si va ya si ringa me ala e popori e fuwa kango de ya me urunga lima e aku mai la lo lu au au fa ngo fu ni dunga lima ngafu wa ke fu de popoli o te ke lo fa o ia ma ke ngo fa o ima fa seki seki de aso ai me o ma fakier ku inga ye fa ma fa nga fa nga ku lo matua ai fu de me fa ngo ngo de lo makua la ku kango aku e ko inga yo popo mai ya la fa ya o lo o pulu pulu a wele kango ku ya bisi mai ma ah, my gang up, oh, my yala, the coing or look back. Oh, Vivi, my yaga look back, eh? We call it if I do me, I got it one loud laugh. Well, Tatu Favi, I got it, my Leon Niso Tatu Falling. By Fayle Muleon. People put Facassi do a pancake. Facassi all way up, quick old. That will be the sound.

faao popo ina mai ele atua manuia ia te au. Fapena umale mea na tupu ia rasela. Ua fanau le tama o Yosefa. Ae toi faao popo mai fo ele atua. Ona manuia ia rasela. Ona ia fanau ina mai lea. O le tama o Beniamina. E ui e yaile mea na tupu ai. Ina ua maliu le tina o rasela. I le whana wina o le tamalea o Beniamina. Samo ai. E matautia lea lofa siri siri ese o lea tua. I lou soifua malo tato wola. O a mea ti ngā e whetaiai ma i tātou. O a mea whaingatā e whetaiai malo tātou ola. O a fo i mafatianga e whea ngai ma i tātou i le tino, mafaufau, maleanga. Mā nei a te lele, whaai ngoa ina e rasela o lana tama. O Yosefa, o lana lea mau. E faao popo mai e lea tua manuia. Masanga faao popo mai e lea tua manuia. Ile tangata na te langona ina lona faatau vaa. Ile tangata na te langona ina lona ngao ngao ii. E foa i mai e lea tua. Ma faao popo mai e lea tua. Manuia o le tangata na te langona ina lona faatau vaa. Na langona e rasela lona faatau vaa. Ai whanau mai fo ile tama lea o Yosef. O se tama na te langona ina lona faatau vaa. Samo ai, ia lu i tawina tātou ile nei aso. O le faai ngoa ina e rasela o lana uru matua ia Yosef. O lana lea mau. O lana lea talitonunga. O lona lea whaatua tuanga. O lea tua na whaia i tātou. O lea tua o lo o tātou tāpua i iai. E faa o popo mai, ma faa o popo mai manuia. Pe a e langona ina, lou whaatau vaa. Pe a e langona ina, lou ngao ngao i i. Pe a e langona ina, lou mana o mia. O lea tua. Ai ole mea tonu lea. Na fetalai ai Yesu. Amu ia e mati tiva i lea ngang. Ua mativa. Rasela faa lea nganga. Na ia langonai. Lona faa tau vaa. Sao a lana ingoa na faa ingoa ilana uru matua. E faa o popo mai. Ma faa o popo mai. E lea tua ona manuia. Ile tangata loto mawalalo. Ile neifo yaso. Ae ape ase i e langona ina ia. Lou faa tau vaa. Ona faa o popo mai lea. Ma faa o popo mai. E lea tua ona manuia. Ia te oe. Tātou te talo. Faa fetai lea tua. O manuia. Mātou te maua. Ma faa o popo mai. I taimi mātou te langona ina ai. Lō mātou whaatau vaa. Fe sōsoa ni maia i ā mātou fe au ma ngā ruenga o lēne i aso. E tonu malele iai mea umma. Lō lavasuafa Yesu lō mātou alii ma lō mātou whaaola. Ua mātou tatālo atua i nei.

0: Yelo vaenga tianga isa ilista avali mana ia tabali au dilei si tabali ia mata ngofia mo talingo le mana ongol tangata ia a ole tulanga fu lo lo mata fi fi ia tali ia tuatanga e muli muli nga fai mo pepa fa kumu ma fa tal norm ta pu a api ola fu nga fi fi ia stong ia
1: yeso le le ia ti ti pe fo tangata fo le la tu va pe kaka fo le la e ba feru mota
0: ah ah
1: E va be con solo muri ali quei fuori canna capi che che poi fa un po' pei ai un canca le cari mai stai che non fai qua.
0: Io.
1: E per tu la nana la tovia a tutta dire che sia la ma che sia io e da sa fia le la fuori le punch. Ah. E a mette fuori ia le lele la e le lele presentation poi le lele presenting lo io sao fuori le lele ma manu la che le ah. E il pantalo fa tanta mali e la tovia e ma a la mala tovia.
0: Ah,
1: fai sina sina sala fai le pa e poi can actually ai sala to via ai a mai go il tal nuang fa so na to ia che ti
0: sa ole le io tong ti ia e te fa tu e pi o vai nga u mai e fa fi lo di tangata ah e a pi fo il fatto o lo mo fa ai nga ah e alwa tu ia alwa tu e mo mo ti ti le fo ringa ti ti lo la e o le arco nga skai di skai di mai ai Usala ele di fatu fa tawole fa ale tanga talela tua. Ya awa lava folinga mata at. Ya malilewa, malilewa fo ilile pinga ngau pifinga wia ifu ilile lewa. Wole so nga fa maloa. Pifinga wa ilile lewa. Mano sa ifo mangu ya wa mai. Kusa efe kong ya ifu ilia ya. Nga ba ilale kusa langa la kung alfa skalo. Asa wasa pasui markali.
1: Oh, itu langa papera. Ya sa lele ilaba ni tamu anga tetia.
0: Tio.
1: E pei foi lele de spaina foi lele de fa le fa nganga unga ino o lo si fonga ah
0: ia
1: o le tam fai foi le milu sia le matanga pa mi milu foi lele ina ia matanga o fir fa fonga mai ba pa fonga me tonga tere sau yati oi ah
0: i
1: yo e ma sina tala foi lele tau fa si file mole ma fo fo mai lo tonga tere sau fa tau foi lele oi dalo fai a tu si talo fai si te mari la
0: storia
1: e io la poi me la mia fatta da io a te tu la ai ho una fatta lo fu te ngatta e o che ngangula ma facciamo ah ho sana sapere good morning ah good afternoon beautiful ladies ah
0: io
1: da fare quello te mai sai io mai tono lo tra Aya wadi fa ya so full mun dia ma lo to va sta yo ti mai sta na mai ao yo ma lo lo kele si wa tu no yo
0: ai kele fa kalo fo lima ah na to mai cha ya
1: alo fa kalo fo lima le ai
0: na
1: bu kele le aso ile e kele fa mai le tu pisi
0: ai na to mai cha ya te va ti do ao ma ila tu ao ah
1: pisi le ai sa mo
0: Lei. Meale ya kako. E ma fai lava.
1: Io va mena a fatala fa tua tua male lima. Ah.
0: I.
1: La massa sale la io promo tua tua male lima.
0: Ma poi
1: alla te fatala fa te la tua via poi le lei. Ile, non fai voler fa massami.
0: Io le.
1: Ma ho fermo tu so male lima la tua via. Well,
0: tawa ole
1: e maso tonga yo
0: e ole tawa le na le tafa so fu ile le yas ole la mata ata ah ya fa ba ma fa le la mata ata ata ma la fu fi fi yas uma ya se ti lu fi lu ai mai oi for kanga kanga ke ka ye nga lu fe ka u ya pa ka lo fa ah pa ka lo fa nga aka aka le ya yang alfa pasi ai ma se me ku ku mo diu ya ai
1: Aku
0: fay mai, fay ku ku.
1: Fay ku ah. Dia umi fay dalung ni,
0: esok dia dah sampai. Ya mangkuala, mangkuala stoknya tu cumu ya, ya piko ku ah. Eh, ke awak pau? Kalau pe awak pe se ku ula, ada dua esen meosok ku. Ya, ya sok
1: tengah, sok tengah le soi fanga kecil kau ni le soi tengah pagi tertulis tato falta balik lah tu dia.
0: Nah, lah iya.
1: Ya, kami lawan malam tertulis ya, ya, di mana tu bahasa kecil ya, air temi soi lele, air temi soi lele, tapi esen mereka le telemadi ya, ah.
0: Iya, iya.
1: Isteri malam ngah dengar, ah. Air sambali malam tengah ah. Oi na na me subi ala ba o mambo mo la batta si i li usa oi na mo male malo mo do wicho lo fifi mo lo atta ah wa fa talo fa tu tratta le fio mai ah ava pe i che pele fa ni tutte quelle tengo la guardo e la ngona sol tanga fa tra pe oi i mi fa ri e tanga tele fa calo fa mai che ah e la ngona ti no tanga so i fuo yo
0: Mana ya? Ya. Ole, tahu afu ini nak tahu lungo-lungo tahu proklame. Le ya so masuk umur le ulang ali tahu ti ya. Ya oleh lang mata ata malau fong fia. Pi ya ya le mereka ngapiri ya oleh aka. Ya ala ku fon fre. Ya misalnya tahu ya pi oleh tahu dua mata fasu oi mau fre ainga ah fadu luar. Ya ku oi ya lu selalu dua fon pasengi lu lau maka aka ya. Adu aku kasih belak ngale kale malai salah fomai. Mana mas kau buang ngale? Amo ile maska mangkafa si kalunga wa vade launga wa lafa la mak e ma fu ngafa popo mele manga oi o kale la fu fu ma fia fia ah la fu fu ma fia fia fa ko lo
1: esa orele ta orele ta ma ma ti tia e ke ia wa wa kele la ko e ka si gol me ma fa to e ke wa fa di mo hongo ah ana fa pe na so i fu ma ta fa ta wa ti tia
0: no sa ngala ko ka mai
1: ia sa no me
0: usa ngala ko ngale ngale afu Usa ngala ku ngal kamai trei fa ngale le figukala ai kinga nga pala fo fo fi fa ko lo fa mai malas ka trei fa di mangal fa mole ai umai ai umai ai nga
1: ai nga ya pe ya tulanga ngala to e sui la bala ngongo to ngata fa tau ah e sui la bala ngongo to ngata fa tau te mi fo le ta di le la mu to fa pe lo ingo to ngata fa tau ah ai an wa tula la te pe te fa ungu
0: Ale
1: tatu fanta o le teacher ya lafe pa pongan pa yemo no so tatu tu no samo ola un dia mai tatu la tuia ole ya wa fa so sa tu atu sia la tuia ole li mas kula pole un su do sino tatu fanta ta bali tu no tatu lo tua o tatu samo ona tu la male ole samo a sa ole samo e so mana ole me pai te yo tengo sala de la a ke tia pe pri a Well, fair to my team or to answer. It took too much of all, it took too much of my you. You don't have to wait till she I'm not. A day, I want my wallet to let you pay if I ever fell in love with. Ah. Pay it to Langa, tell for the Telanga to see a modern or Samo, a Samo, Samo, and we are my tow to turn one of the tunnel tattoo or to a valley Omega. The total atom shield to two of the water bottle. A Samo, a Samo, and Omega, a South Samo, and it's a movie. Asawa Samoa o mana o ta mo le fai la ba. Elo pe fu i te le fai lunga lanu po nisi tu ape o isi motu le paspika i maisi atu lakele le atu nugu lakele o sa o ni fila. Ah. Me na tele la la pesen la patu tu sa tata sa mo fa ta u ta bali tonu la be ka. O me fina na tele ina fa ia o special te ia wo so la special le vai ta mo le aso mo le aso. Ia fa for example ia le le u te wo pa la o special fa ni ma so la to via ia wale long weekend ia la fa popo lima sa ta la tu lo lima ta ta ia la ta wale vai ke tia. Le au mo fi. Ah. Al me ma to mo fi. Ma o tonga ta o te fa na tele fa i lo na lang po si fa i tonga ta le ai. Ano fasa lang fa pisnichi on learu tu pe por tanto ni e fasa la wele e to tua fatta va alta tu falta vale o mio frenga le fa la falta su special la to le la week end e eli ma se la tala e te movina e se mai la vi feo si ta fatta un sata ni la tal sana falta stan mo li ma se la tala onor tu blanga le tia e a uno si la valo tonata e to tino la tibu ona ole ona ole a fo i ole fa fita io le mamalu la tinu sa mo fa ino to tu le meka kas Ole mea tonu nama le mea saala toye na o Samoa lava e mea fina e fasisile e tau pa ia mo luna se watu nupelein lava o Samoa. Yoi. Mea fina e fatuela toala te alofo moni lava se watu nupea o mai. E amatua le fautuanga tong sia finance. Mea tau finance ina ia malama lama lava le leitu ngata fatau. Mai lama lama tanga fengal tau sanga se fainia te ukarate o interest rate o repayments e bakwara estimation temi umalame sumelmalu le tunu. Na tu la ye ma malu le tu e fayel na tu fu na isha ona ol ma malu le tu sa bole le ol e pis ni ni ni ya pel ta tu tu o tu langa le ti eso te fata u ai nai ta fi mai mo ta la mai au tu pu mo ta mani fa tu mo ta usi yo e sa wa fa pel le ma no si ol ta tu a tu ta su mai ma fi ma ya o te fa ma volu na ina na ba u tu ma sa yo e ye fa fa i tu ai sa mo e la u tau tua la u whaonga tau tua la u aunga whatau ba, e u aunga le aunga, yoi. Paptai te lea sa mo whaonga tau tua la meka ka, se ala lea lo nito ato whatau ba, ni o tong sia, ni o te lua man bai mai po isa le longa, man bai e mauna cho watu sa mo, yoi. Ni a whaonga tong sia, ai fo lo nito ato whatau ba, yoi ni sofan pa sofan mo mweta, ita la tui sofan tai, yoi. Ni a whaonga whatau hawe tong sia, ni a fo ele malu lea tunu pa fio mai matala mai a au, Me fue na yo so ya special que lo tengo la como va va la special ni va eso la fue long weekend mo lima se la tala talía la vuelta al sanga sangue lo cocaste mo mo va tu lima se la fa que a tu lo wow ando ta tu fa salón para ver si ni si ahí una ya ina pa pito ni si tu langa sambo mana tu ven en fa cuenta pena de ton ciel todo tu sanga le mato que va a ir usa ina ir mau chinoa a una lama ni fa lo fili ya tu oi sambo papel e uma moelo fa ita bala le se manta bala ita wonga bala pa le bailo le papa tu a ton sia le ai al ma fo ngato no le tonto sangale tonto sanga se vecino ta bala e fa fu a ton sia pa ina le wonga fines tonto sang mo mo con kanate e fa fu a ton sia yo e disto la ino la ta bala mo tonto sang mo mo e fa fu a ton sia al me moni mal me sa na sa mo yo e bisi tu langa kere ta bala fe lo ti pili na pesu mental mai an sa mo Pangato tua la utam fana, yo e, lo tua fata wa alo mega kas, so mai pita la mai au ile lusa lau keme di stripe, ine I papa tue tue manu kau lusa lau keme di stripe. E na fe vala amal tale nai, ile o iwa lua fitu fitu li mabalu ta sigo, o iwa lua fitu fitu li mabalu ta sigo, al tue foni fe vea tung sia, ole o lua tasi pa tuono li mabatasi, o lua tasi pa tuono li mabatasi. Ya tia, pa paike la mulo matoma benoa, dia le tua, Boso fina ngalo. Ia, wa alama tau tui nor tau tui. Aile I faya le fua tia tia.
0: Ia.
1: Ia, wa tini le afo ile tamauni, famon mole. Ah, to tolo tamauni, wa tini.
0: Kwa sao kasi. Ia.
1: Ele ya matatu unga ae wa tini le ba ale fo ile tamauni. Ia, le hapa marfaralo, madmia na waso.
0: Oh, aile ya makarku unga ae kingi le tolo tolo. Ah.
1: Wa kingi tolo tolo.
0: Ya, para mal, Se ponen al sunga tung siepe on a yai. Ole tatu tuatu si ole fia ole tuatu si ole lua selau Kevin D. Strime na imanukau ole foli tautuba lakudanga lea foli tamali ole tatu wanchero pabalo atu lea tulu ni vayanga lea sufaftitilo le maftumai lungo tatu pukalame fanga solo pe ona ifo inisio tatu pukalame ni vayanga leuli se ebo isi da fafifianga bo tatu le ne yauli.

το λουα σου λίμα μήνει τον τσάλε ο λέει του λάε λουα το πάω να όνα μήνει το λέω ο τσόλ τσάτε που καλά μήνει βάει ο λεόλι ο βαβαία το λέω σόλε να τα ταλιαία λε πολλά λί ούγα λε φαμσίνο λε ούγα λε φαμσίνο να φω ήλια ή λε σούγα για σέμ μάλλον φάλλει του εσύ βάει φα πέφω το μαϊτά για λύση για μαϊλε οφίσα φαμσίνο για ήλε σούγα λε το μαϊτά φαμσίνο για τσαλάσα Talasa to Saanga. Olea uva ya tule, tulanga wa yale, so male ungal from Sinonga. Olea ua mae awa male ungal from Sinonga. Ua tatala itua. Ua free la to. Olea te tova ya tu. Ile tulanga peone. Olea kava a toa ya fa salanga sunga sa. Male mele sano fuva yai. Lolo winga. Olea la ua umale. Le ungo le fo ia ta upu wa mai le ungo fam sinonga ia ua fuli ila to po ua fuli mai la tu fa sa lo tu mai la tu mai mo li anga sa yai e mesi sunga ya sem ma lo fa tu ya si vai ia pe fo tu mai ta ya lise ia o sunga ya sem le pe on ta tu ti lo fo ta tu vai ngo pe nga tu fai lang e fai lang i wotele ia tu tu singa ma vai nga nga yai tele fo ia Tulanga sa yai le vano nofu masiana whanau, masiona ainga. Ya aleua maile ungal famsinonga, ia ua uma. Maile ungal famsinonga, ale sungal tamaitei famsino, ia antara sa antoa, sa anga, ua fuli ila tau. Rowinga ata ulod fulilo no winga ua. Paleo ngaina ia morianga le sa tau fia fia ila tau. Ia ua ua, teilo umaifu ila matau. Ia si vanga ngau koe apil. Yo, le angole akung o kako le akung o apil. Kafalo ngolong ngi for kaya o inyus sa busa mo ng o apil y apil y apil. O kadi mo apil ya. Ya ay, pabtay nili. Al tatu tatalo ale ay may uma. O fo ini iba vaidesi tu, vaidesi tu le ay tatalo mo tatu watunu. Tatalo mo tatu watunu le angale tatu te baba ay ay tulang o mele tutupu. Ah. Ya ai fuo fo ila na yele ma ni fo yangange ila falo ngolongo nga le fono ai fa pete aluna ya lule lunga le le petrol parlemene ai fa i onga na mawe ile ba no ina wa umal saunwanga ale ale ta ile malo po le sunga ile audal mali to le parmial ta to watno o malo na saunwanga tu la ile le ta i ale tuanga ai ya e fa le fo lo ni fa ta ale mali e fo ia Kusanga amakapie e afo e mali e fo ile le moling ole ole mau malfe au ole ma e ama fafta ye fo i tulanga a ese fo ya ese fo ya pie sa ole nga nga fo ile nga kafa ka kifa ngo pie malu ai via a Pie malu ai via sau no ngar tai tai ole tuanga ia fa koi fo ai alu ngi ke fa ngolo ngo ia inga i lo nga i lango no foila ia dia ia ole sau no ngam bun bun na ai ta tu tu tu foila le wa ole ai ta tu te va ai ma ta tu fa ngolo ngo telum ta upulo te ai tono ta tu tu me ta fa ma sinonga e le mana no ia le wa mai at foia ia le chelo fa ma sinonga wa yai Ya, lihat yang ayam di jalan Famsinong, ayam siapa tatu Famsino, tatu Famsino le, Famsino tatu watnu, ya, wih, kita mi tatu falung wat, ya, esau role kita ni, esau role kita upole allah wale le, ayam si ingat nunggu si Famsino, ayam esau role mereka upole, oh sorry, saya aku faham sorry, tulah wale fakong, nunggu lah tetala, tahu lah tetalo pemul tatu watnu, tetalo musam, ulang oleh ulang amar si fanga, ia alulung, alulalu, ekemi wale le, ia manatu, evo time mi fali tonu manatu, si le fapiwa, okemi umat wale le. Ai tei me amai ele tua ya ti tato. Le ali me tauta. No fu ilano, ma ma fau fau. Ia fangi se ngese lau tautara. No fu le ilano, ma ma fau fau. Rono winga, ile vanua e te tango e tu ile li. Ai si tala noa ma ile tua ilo loto. Le ali mana e mana au ile tua ya to. Ai awani e tatu tu ma te. Awani e tatu tu ma fa tau te. Ivo I tei me se ufai unga alfam sino lan tau I tei miwa. Elo, ako okua foi. Ai ta ua.
lo no fu mai ba ba ite talo na lu winga ta to tanga ta ba ai ta to tanga ta ba yo ta to tanga ta talo mia na ita ti fa ma na tu pe le ta ua o le pitola a wolo fa ye ta ma ma ti na i va ve au e ta talo e fa ya la to lo tu i va ve au talo si ai fe au manga ruenga fa na wile aso mo le aso ta to tanga ta ba ai ta to tanga ile o mia umae e isau ato toa mia na e taloi ta tu te fa longoa ile au fainga ruenga le tu e fola fola o mele ato e fa ato e le tu ta tu te talo fo ile ile fa ato lo ta tu vai vai mo ta tu io ta tu manatu mo ta tu langon ya ba le mia tau o le ua mo wele unga le fo fa msinonga la tau ya wa ta talo i tua ia le fo i tamali si ona fali tua e mai se foi o maka upu ai lo kea maka upu ai fa pe nga lo kea ka ko a alu alu afo ya le o ani me tupu ya ta tu te va ai ale si me ya ta fa ite te fo ya e se le manga yo so ngal par mia ta fa ite te sa sa o ta tu lungo pe nga te fa ilang ai ile va nga no fa lungo lungo al pokala me la reto le ola ele o lungo o le Facebook le tali le na o lo mana nga no ele olunga lu penga te failangi te alu la ua ili neima le na. Na fai maile o le Facebook. E kalo fai. Ia, tawia la ua waki kandu uili ai. Ea, kilinga fea ko fai ei tulou wa ole upu ito ia tea. E fea ko fai ei oi lunga ma tatu faa faa ngai. Nala upu fu ilele mei wa papa kiu. Fai tete fu itantou. Ia, nala tu alalo lupo kalame fifia mai mo tantou. Leo tatu ye leva iteng. Tatu tiro tiro foi. Ia telo fa masinonga ngau apiri, apiri, apiri. A oar kei mo fai apiri, ia kaku wore ngu apiri. A alwar foi awarengi apiri, ia kaku gefiu fa karikari ia apiri. Ia fa pe ngalu langa marso i fuanga. Ia ai, fa taile li. E to fi le mua mea uma. Ile tangata ila hanta lanta ile atua. So so animaia maia le li o tatu manatu mo tatu langona. E fau fau wai. Au foi te ite lo fili. E kerei o kako e oi loka anko o loka anti o loka uso o loka kua fingi e ya kaimi e fai makafiri e ne fa pia oi o ne ai e ai ya kaimi e o kangaka laka laka mea kaika o ua fai a makafiri ya e alo fai lo fili fai fili I love you falau so fai fili I love you times four ai se imo sa ku penga va kule ma o ero fili wo ido e ki fa ye fa penga va ido lo subro fili wo pomo e fa fika ya ido lo ko fa ma nga lo mo lo wo lo ko alo fo ya ke e o ido ko ko nga fa mo fili ai se a la fa ye de o mal mal ma me u malu ai nga ya alo fa do fili mai de ka ka nga ki ya ye lo fili o lo ko ko o lo ai tu o lo pepi o lo singa mong Tai bala wati tas football fitu bila tala tu lai lua. Noi mantau apa ulah.

Yeah, lo tele mo minute tele le chula e lua ole are tele ole le na mo tanto sta pa tanga fa le nga nga man ye tele le mo tanto. E se ale o mayo upole tu yo tanto lo to mo tanto la ngona. Ole sulu male. Ona o fi le upole tu yo tanto lo to ele ai ya le ai si tasi mafai ona to e avese. Ai se. Le nga te tau ne teu yo tanto lo to le upole tu le so. Ai la le manga ya. Ah. To telo tatu la kewisiano wa inwao le telo me ilungo upenga tafaila. Ai, wala unga la upole tu ya, we la unga ya antea. Ali talo ya lofangia ile tua fala utele le nganga pa iyo le ila na upfola fola. Le wa fai matapa sama fa amalisi au mo tatu. Al tatu talo fai fatasi ale li. Ia teu le fionga le tuyo tatu loto. Tatu wola fi fia ma tatu wola sa loto. Tu ia me la langi ma melo itutupu ai. Lunga upenga te failangi a iaola fia fia oe malu ai. Oani avea me te vava ai ai ma me te re fia fia ai. Lunga upenga te failangi ma me la a faina ai oe malu ai. Ai a teo le upo le atua yo tatu lo to langa le pelu fatau ma ai one tu. So se vaenga e a fia an tatu. Ia, fa malo fa fitei tele le tatu watiru mo le tatu pakalami fa soa mo le tatu e vaivanga le lefo ia so lua. Wale nganga fifia maloto faaftai iu tatu wa umadisi uyo tatu pokrami. Tatu filo le aso atayau ilo lofo mwale nga leo tatu mtaisi le langi. Ya manuia fote umaftanga mwale tofaya fungamua leo tapene mai awale fa wawino al tautua le wede Samoa. Le talo aya mwale tu alalo titia. Le talo lesi ainga mo lesi ainga manutua siyo tatu watu no Samoa ilau te talo. Ya soolonga leima manuia faiva alo filima le tatu watu. Le afo isi ngangana titia wale tautu mali ilau faafunga leso. Fa mangalo si leo vaivai ele tau o auna. Ai mo moli atolo fa anga mo oe sa molo atunupele. Tatu filo ili aso ataya soi

0: Le jamil gula guanci le radio samol de ya wuli manci ngo fini yo le asul wa le asul lus fun maleon no ding le masino me lua fe lus fun maleon no le wa lus fulu mi de o te ni ling julai lua e fi vila ga ga joy fa talo fa twai le ding vai ngola wuli la mai momalo fa fun anga fo ile to tu fa wa ale si fun le to do mai au ki la ni new sila radio samol ta si liba i vetolo wa mo ya joy fo malatan to wala le u samol ta si ono Tessi Male Tassi Famo. Lanasa if a fungai lo to tonga tatu tala ivai fenua. Be on the tapadina mafungai datu lel fultua ya manu lele ko. Olavanga leo tolfo wala wala leo. Ya maola to musesi fa bopunga ila wolia tayao. Ya momona molilifa manumula fa jaila to fambol of tilling of ya tia. Be on the toma futuma yale tayao na lila si uli mefui stimuli mawantu. Ole wata to fantasy le ding ya woli se le fo ile to blind fa ile polokala me basa ni ole woli ma fo funga mua ya ole sona to to fi ile ta to pa le mene e le malai to fa po le monta fondo fo ole ta ole no funga le ole ta te building e dai fe so ya e ono lo Tali yele champion talena yalo yele tatu mo to fono be on na fa to be na le so so ni le balo au se talia ole ole talena se champion le o to in mau ya sa fa pele on va ya ile so yele fa ma va nga lo ya le sion ele li fi pole pole sa vem fi pole ole tu ma lo fa pa lo to sa fa to tashi le sion ya tu ya bantia ya ai fa se tu angalu be on mai ai on Mamulian to alone in two man law, Elevang for Fire Fan to Tule to a two Sambo Tassi, Elias of Braille, Oledava, yes, a foe. Yap Maua, Fama Vialo, Yamaya, Ilona to Finger, Ole Faipule, Lano, Lea for E. Vang for Faila, HRPP, Ila So, Oleala, Ole Anta to Dali Dali for Yale, she left in a pan of Telectiti, Lumanai, Tunnel Tattoo to know. Pe a sao noa ia pe au mea foil fe autus tusia mai le fionga i le li komsina o le ofisa o fai ngā palo tai tutonu o lo tātou o tano. Ea o se tasina o vahenga e fisi tele o mea sa hantu tupu i le so e tutonu o lo tātou o tano. Ea o le isi tu langa o le a ua o jie se teimi o muli muli ma. Ae he mo muona fa malo ia ma fa a talo fa tfoia o unapa ia le tua. O lo o tau suina li pivai o leo lai so se fanta fai tau lakanava e tonu o Samoa male lalo langi a toa malo le te tano e malo foi leon sai foi tiute e pe o na tofi iai o tau i tonu o le dei foi ke lope o lo o tau soi fua mo tato o lai e langante i lea o le mafu to mai e te bama tina matua e mai le tai au si o lava i le po le timi e tau lunga antu e leo nanga foi le tato wa la leo maleo finga al wenga ala radio Samoa talofa ma Ole soi fuma wia ma le langi ma o amai o lua Ya o amai o epo amai fo ile tau fa le langa Ile riva hen o la wolua inu o fola Ya o le fa mana tumasa ni ana le tatou polgalam Ya o ha a inu an tatou fola Ya o le fa mi fo le ken Ka koke ma fuka fuka ile ngei o lang Le malo si le nuku o le da fo o saan li antu E to e piki le fanda wa onga ile teimi etu wa ya onga o lisi o kolisi O lo fa pelea on faya la tu suenga Ya o le neifo i vayas Ya tatou ma tala i matua Ba I po le ulai ki ngai fingi ala ko mea onga pe antu wale a onga Ya po le me fui ngai nga le fui ngai ke le fo Ya le mea ngai fai I te tono le potu Ya ai le sau fa fo fui le so so ni mai ya oi I le ngā se se ino le kuka o le fiafi o le tupena ino o le fale O le ta ina ma le ngā unga wina ma le fa tau tau ino an ta antu ta ngā mea Anyway, ya ole mena ya wa uma tula vole fan. Ya ele ya wan tula tum ti ti fa sa nga imale le alo lang ke le le lo fa sa nga mai. Ya le le ya tal si fo yo lo fa pele on nga yan tu ya na yalo mo fa na ya onga ele nei fo yaso. Ele tulanga ile fa msinonga. Ole so. Lena tolo la wina ile unga ole fa msinonga. Ole sunga ya Sam Sua ya ole alona tolua ya Sivai Kepi ya male tumenta ya Lise Marie Schmidt ele le ila lo fa funga mai ele riva en ole awo ele tulanga fo e pe ona o tiele mata upule ya mai le fa le fa msino e mulino
1: Kinda.
2: Oh my. Kaya sa mo.
3: No, sa isen.
2: Wala mo. Si Woma.
3: Naman din.
4: Yeah, we're free. Yeah. I mean, yeah.
2: Sen.
4: Yeah, I know it's the appropriate time now for us to come here and just to acknowledge the public and also acknowledge the Tawasanga Leoleoa, I may say for you tapua inga Samoa. Olea ua tu ina mai ia le decision. Kole sentencing ena fai anei a me se fuet fai unga le tumaitai lo ia le tumaitai whamasino ia ua o oma ua mai a fo'i ua mato free uma a me se lama Sam is out today and it's a huge achievement na Sam ia e langona e fo'i le fafitai ma whangai tia so I'm discharged without conviction. I only want to love you some more, only want to be tied. Because they love for you, such a much love for me. That's so I have to say that I'm only so not my mother. We are just grateful that let's see up and I love to see up and want to live up time. Yeah, if I know to love, Sam is ready to go home, to come home tonight. Sam, it's so good.
2: Mulia kuala kan fakir ni ya samo, siapa pun. Tapi na, orang kopi le kuala le yang kau kopi ni mah kau semua. Aku sisi kuala ini, sebab aku siapa la bala ini kilo semua kau sam. Biar ngaiwa, dia le kuala yang alilei. Moyele kalifari ali mawala mai kumai kaifam sino. Eu me fai e a calaia mo mo ka ngeias ia fa kasi ma ko fa filine ia nesisi ko ruo le sa va penga ka bo si ala va ma fa nga ia le ko nga ngale le mo le ko nga va kai mo sa mo ko ka ko inga mo fo mai ma sa mi ko mo ro mau ia penga ko ka ko inga sa va penga ko mo ka lo mai mo le ko nga nga fa ka kil ya ku sa mo ya na ku ka sanga ku sa tenga ka po ia ile ma ku kam singa ya ni wai man bang ye ni yasu ya mo dia ku ara na fa ka kele ile di par mio ka se foi ka ka pinika ya ma fu fu na ho tenga ko la wai o ku ka ma ka ka inga ka ko ngu ya ko finga me o ma ma ye ku Kenanga ini angan lele, fomo pelu kung malus, lo fangio kama, elo bau pele, lo kede marfak, wafa kubur ya kuasa mut kasih kau. Ya, kenanga kau kai dia, mulia kenanga kau kai kele.
3: Saya Samuelu,
2: aku.
3: Oleh pasalang on Sam, saya I oleh luas fulu ono masina. Ya, wa over ya le time na serve di kai mel custody. Wakawa umai wasful wal masin ole olise discharge of conviction umai me uma osibai ole pasalanga ole sotula kuna sibai chon masina and serve long kaimi fa masina le wakiria umai fa man mangan na ole kufayung alfamsi ole
4: yeah thank you everyone yeah
0: Ole tulanga na piona tatia mayele ungole famsidonga ole sunga ya Sam Sua olona tolua ya sivankepi fa pefoia le tumaita ya Lise Marie Schmidt pe ona mai aile so ya lona tolu blonga Ole umala le fa masidonga pe ona sa ro moye le fiona ya lilo mayava ile nia wauli. Ole ua manga lo moye le sunga ya sam ele toi fa wawina ya pe le isi isi fa salanga fa upopo ese maya ile temilea sa fa pele ona tafia ile sunga ya sam tono le fale pui pui. Mana tuwa ole tu sanga ilua filu sumo fale na tafia me ile sunga ya sam. Ya mai folga mai lus fulu male valu masin le sa fa pele on tafi ai e leo leo ya le sunga ya sam o lona to lunga ya si vai kepi to lu masin e tona fa sala il fale pui pui ya bi ta i o le wa mai a fo ile na tein ile tein mi sa tafi ai e le matanga wenga leo leo leo Ole tumaitai ya Lise Marie Schmidt, olea e famaile fai unga, ya olea ua mangalo ya unoa, mase fa salanga po se muliang, peona ta umaile le tatu lipoti isa mo. Ya ole ni lava, manta upu sa fapeleo na alia imai, ele maliwa yole sunga ya tu au. Ina ua sa nole sunga ya se emile dafo iwe tau, oia lea sa molima. Ile mata upule mata wane yole hit and run. Maile tausanga ilua fe lua se fulu malatasi. Ya, sa faambao niya le soli ngantu la funo le sunga ya Sam. Ile se fulu maleono leo council le tulanga ole harassment. Ya, ile faa tautaya leo niya na faa salonga ilunga. O upenga ta faa ilangi. Ya, ma sa faa peleo na faa salinai oye ile se fulu malelua masina. Ole fa seina ole course of justice ya ole si foi na se fulu lua masina ya le antoa ya ile lua se fulu male fa o masina e pe ona fa sale na yolo na winga lua tau sanga le na umai el fa msidonga pe tai ya ole wutau umma mai ya ilava le teimi le sa iton wole fa le puipui ya se e fa tali tali ya ile fa nga solongo le fa msidonga le na maea ya ole sola ole wa fa iloma yele unga e pe ona sa no yele to make tai fam sino ya anto sa anga ya bo talasa anto sa anga ele tanto fam sidonga na il so lo no winga lus fun mal valu masina ya ole na ta fia il fal pui pui le sunga ya sa ma ya yan wari ole to sanga lua fe lus fun mal fa e o mai le masino me lua fe se fulu maleono e fa selanga olona to lu ya si vai kepi ya ole sa fa mauni ya ilona fa seina le ole tu langa foi ole fa nga solonga o ana ole tu la fono ya ma ole la sa fa sele dai ile fa masina ile fa le pui pui pita ya e umiantu le tengi le na tafi ai tonu le fa le pui pui ole ma fu angale na ole ua ma ngalo mai ila ua ye to lua ile so ole tu mita ya Lise Marie Schmidt discharged without conviction ya ile moli angale ole harboring Marie Tusi ya polo na fa la fina le Marie Tusi ya ma sa fa bele ona kalia mai oia ile le tu la ile fa msidonga ise tasi o aso le nevala awi nai na pau le fa selanga ya ole tolu se lamta la le tutongi e o ile fa msidonga ya o se tasi na fa msidonga o le sa fa tali tali ye le to te le olipo ia male malo le tatu tru ele ngata ya inga woma ema sani samua ya efa pefo ile tapu inga samua ile lalo langi a to o lono wingala ya ole a le to ye se fa fa salanga e ono to fa popu ye lunga wale wa mai ale ting o le sa ta fi ai ia le sunga ya se ya male fal tu fo ya si vai ya o li se ya o le wa na o le tolu se fulta la le selen o le na tongi da tu le fa se donga ai wa manga lo uma ya mo li anga pe ono to ya i la to o se dala le to mai la na ile ta to fa se donga le Ile so ya wala vai ya le nof silfia fo ile paia ya mal man olo ta to wo to no wala tini on le wan to e lus fulu lima miduche on the ta le o le tu la etolo

Ma lori soi fua fa tala fatu se fa wopongo tala fo wule radio Samoa. Ma i Amerika ma Iran o ta weli po teo pito la tamai la CNN sa fa atino le militeri a Amerika o swa inga tau le pui puinga tau la ino fua ngai fana e ia upenga fana mamao po missiles a Iran. A toi ma vaa fa ta amilo i le Strait of Hormuz ma o ia fa mtalanga e ma wane mai le no fua ngai fa tontonu au tua a Amerika. A loo faa wau petala noa ngai faa tau le faa mai aina le taua. Pa mai di poti se teimi utua na isa faa ilo aia le whairau tu se le malo tele Marco Rubio o loo ngāra lue Amerika ma Iran se marienga. A wau faa ilo fo iaisi suyo Amerika o le mataupu lawa le porkalami ni ukiria a Iran a toa ma isi sa o loo au fiai leo loo faa umi umi ai le faa mai aina le marienga. Pai noane isa ra eno lo sao ni neye faa lau tele ana ngā yoi ngai le panona i le anga iate le rumana ai malo ngā lue faa tasei ma Amerika. Ta ua i li poti o so fa inga Amerika lo faya e mōre pui pui ngā o lātou lawa pe a faya e o so fa ia ane mai ia no fuanga o Iran. Israel wa fa ilo manino Israel de BBC wa amata nei na oswa inga ile panona ile mai o se fa silanga mai de pare mio le tsunu o Netanyahu o le afa la tele nga yo inga Israel fa sanga ile Hezbollah fa mai de vanga ro pui pui nga Israel le IDF wa fa ye nei la to oswa inga fa sanga ile Hezbollah ile Pekka Valley ile tu isa sa ile panona mai si vae nga le tsunu. Pairua le Hezbollah wa tari atu ia ngā yoi ngai ala ile faya fo yo ala tau wa swainga a ngā i fita fita Israelu faa o ngai nai drones malo keti. Ise video na pueina ene Netanyahu wa faa ilu ai wa tau nei ia Israelu ma Hezbollah ma o sidia marionu se laule au tua atupu faa lewe lawe wa abesea. Na ia ta ua ole meolo mana umia ole faa o popopea o swainga. Wa wala awai ma le presidente o le panona Joseph Aoun ina ia ngai ese umamaitanga ta Israelu mai le itu isaute o le panona. Ia Amerika o le tangata leana masalumiena ia tafanaina fafo o le falepaepae i le vasenei ma haafia atuai ma se tangata sa iai leana o fuanga au le ianga iane le Secret Service wa fasiotia o ia. Wa faidua le PPC sa iai fo inisi ma ta upu mua mua na haafia i le tangata lea ma leo leo. O Nazaya Best, pēr na whaidua le BBC, sa yeise mata upu nao fia i fwoi mua mua le rua whirua lima, na ia polo kai se awala anga i atu le wharepae pae, ma ia fai i le vaeng o le Secret Service o ia o Yesu Kiriso. Na avea ia fai a se siake o le mafaufau, ma le whaidu lawe na tupu le vaso nei, wa ia tafana soro ai fafu o le wharepae pae, a alo ia i le presidente te tonu o le wharepae pae peitai, ele ia faina. Is it just to see nga Trump in the social media? Ia whaapta iai le Secret Service ma le lato pui pui nga i lea mata upo. E Australia wa mōlia neise tamaita i le fasiotia i le fasioti tangata i se whale mlawe na mawa i se tene titi whātau sanga wa umaro naola i se whale e latai Ipswich i le pō na pō. Wa maina wala wana i le fasosoani whaapamame i le whale i Lowood te ole se pulu tasi le pō ma mawatu iei le tene titi ua mariu au lo iei wha tasi ma isi tamaita to o lua i le whale e leini o la manuanga. Pai mai leo leo, lo lātou tala noa nei se tamaita e tolu sutasi tau sanga e māsani i tamaiti uma e tolu, wa mōria nei ia i lea mōrianga o le fasio ti tangata. O leo audio rea soa tu la iai rumo o le wha msinonga, au lo o wha au wau le su su e ngā leo leo i le nei wha lami lawe. Wa mau le tala fia fia ua leto iei se tenki i fiba i lea tukuki e uia lo iai lawa vaenga o le pasifika o lo maita winai le iai pea o lea wha mai. O Tonga o loo wha mawina mo o atu le numero le au fia i le ono sfuruono e leise soifua wa mau mau. O niu kartonia masa moa e wha pefo i fortuna o loo li putia le yei peo tangata a fia i le teminei. Sa siria ma le afe tangata na a fia i le atukuki ma le totasi na mariu pe ita i o leo wato e malo lo si uma ma o le asa lua walu a perila o loo wha mawina i le tangata muli muli na a fia i le atukuki. O loo fautu e na pea le atu nuu i a faa ma maano fuanga o loo au mawai e maise lava le tinei o le namu le e fe soso anitele i le fe awe e ina o le faa mai. O tala ia le video sa mo lau faa funga mai le nei fo yaso manu ia tele ngā ruenga o fenga ia.

Hey, Flavio Vega Mayan, T49, Maumu Ma Luis, on the track for Dalavan Trailer, Sumala Fifia. Yeah, I feel that. Olema, Domina, Tapinanga, Awa, New South Wales, Les Avian to Molan, Talamomua, Malamaroons, Ile, Boa, Tayal, Tamil Sangalea, the State of Origin, Ebe, Ona, Tapina, Giaia, Stitina, Lua, Ile, they fought it, Tosanga, Lua, Philus, Fumalun. Oile au le te tāpua ia ile asoa taiau. E manatua a umalata longa taiau pe a tātou au lia ile lofo le tua. E kake koifei loa i fui le stofi. E sā le fai mea ita, e sā le fai mea sola, e sā foi le ita whamboi moi. E po le ane kūlanga e o ngielka longa kai au. A au lia le stofi. E koe silsila mai fui o kisangua. Be manu ma lope ma lolo la wau. Ele au kisa wau kala ngua fa liya kuar ka kumka au. Yoi. Ai awane I fai meita se si a tai au pe a umala talung. Ai le manu iala e au nae te tai pua iai. Awa e alua ilunga lo suka. Yoi. E pulesa I malo koko mawalung. Ya ke iala iale wefa pepe ngā kua ila vala e. Yoi, e pāki ika malaka pīri ki rā kouia ma ai ai lako sere. Ya, Rachel Sifa, Dalawa Tudai au ki Lani Sifo. Ole, whai unga ola vea so neia amatali ai lea so sa. Lea so tolu suma jasi lea ole masina. O me yala tato vea so ole ngangana sa mo. Ole au tu ole neia antau sanga. Olo whapia mai a fua mai maunga te tele manuia ole nungu. E a fua mai maunga te tele manuia o le nu. Ia, o le alo whawinga ina o le da mea. Ia a tono e se mwanga na fui lele tātou te wha longoi I le tele o teimi. Ia wa ele a maka kua I lalo se manuia. E sa umai lunga ia I tātou. Ia o le wa avea matangata mātutua o na wha solo solo mai eile I lalo. I le wha nau lalo vau ae misele tūpulanga lalo vau. Yeah, he for the time you were in that to go to the mai ole mantango fiena ole veo e mutanga to matua wa tele la sang ole olanga wo yailo wola yeah wa tele fo ini me le le ima di me a feo lolo mani me fa le le wo yailo ta to wola yeah inala e o mai ile mo le mo le fo tuanga fo ile ni ave tu pulanga telefo yeah mani ta to walo mafana. Ina ia alo alo ise mai ai mai soli ngā tū la fono o le whaia o ni tū manianga mātanga. Ia ma le whaia vō ia o ngi mea hai le te tau na la tū whaia. E tau mā maina ai ia a inga o nuu mā fio anga. Ia e mese ilo tātū taru. O le au tū la lana o le tātū vei aso. O le ngana Samoa. Ea e fitau I tonu lava ma le whamara tu ina leo le ono sifun ma le whātou sanga. O le tūtua tasi o le tātou ma lo e pe o le saunia tia. O le na ma ua talai am tātou nisi o whamu moe. E le asto na I o le saunia ngā lo tu le asu sa. Ea ma tātou wa wha fie fianga ma savadi. E le asu ngā fuwa e meise ia tātou tū ngā fau tasi na e lua. Ea o foe lau papa ma foe si puni e o saunia tia. Le nawe e sifu an tātou sa ia e... Pe un mai fik wa ya o isi sa ele o fa ali ali mai la bala ko korengi a o longo wing o la ma kwa ko lengi nga nga kwa kulian ma aya le wa ya on na foto ai lo ai le o le au lo lungo re ya ile aso ile da vai es fu pe ta tu buli ile lo fa mala nga le ole tu ai o sta si vo na vai e bito isi leo na matango fio tato wa tuto tas ele telo tusanga uotona o le kako ku ngā fau kasile e peyo ina e tawulunga yaifa mwemoe o le fu a ilea tusanga ma lea fo ia tusanga ya on jaliu ma yeleo tato inei ni usila e tolua ia jamma longolongoa o le talonga o le lakapi ma le lakapi liki leo wafa manuwa liya le tembile dek. Ile ta longa ale si file na faya ili faya ungole vea so na seimba vaya tunei. Olena toi faa mdua li aile li fulpeki ala ulpeleki. Or fulpeki fo ile ale Crusaders le li a Will Jordan. Ya ile tulanga fo ile le ole kaf maso. Ya po ole maso lo na vai.
ya ma olela ufa pe mai mal fa mtlanga fo mai ali fa ya e o antule ono ve ya so ma lo mai ya ele li will jordan ya mai le ta longa ole la kapi ole no wing ole ali ma fa yo to join ta ano le li will jordan ni ta longa ole to join the crusaders ile ni fo to sanga ole alo samoa le ole ta lo de ile awale one new zealand warriors le li tu vasa roger tu vasa shake ya ole wa fa pe mai le fa ma talanga na fa ma lua lia fo yo ia ile ta longa ile ba ya son na se imba ba ya tu nei le na manu malo ile warriors ile awale dragons ina wa fa pe le on mo tu si ai pe a fi ai o ia ile manu anga le ole ACL ye mo se tasi na on ligaments o lona tuli ma wa fa pe mai ma le fa ma talanga ya ele joy ma fa yo no joy ta anu le li yo round ta I ta longa umale warriors solo to toil the nature of sanga lono wing. Ya wa vavi on a fat mutala na ta ano ile ne ya to sanga. Ya be ta yo lo of pelea on antalia. Ya leanga yan to ole li yo round to rivasa shik. Ile to sanga foe nine. So tashi galampui England. Wa fango ina le ole Wakefield Trinity. Ya ele o mountino pe fa yeso na to tonga ile ni fo itu sanga ina ia mawailo na malosi ma toi fa fusia ia lona malosi le tulanga sa ya pe a ulia le to sanga fo le malanga tu ai e o i peritania ile fa wa wina le ola na talo ile ta longa ole la kapiliki ya talo si ole va ve on mo se vai fo mo le sunga ya ronta a Roger Tuivasa Sheik ya but before ye le ni wo Jordan na ta bina tu ai e mo chalong mul mul yol cham sanga na le super rugby pacific ile ni fo i to sanga ole wa to lu sful fi tu minute on a tan le le jula e fa e tan fa on to on tan tu le tan tu tala mai le pa street kai pe on a tan pe ina le fo ya miriam ala la to po bari so i fo ile on the four fat tasi mele fo ya le a to sever male pol ga lambio la ga i fo faiva se yo le jula e on le fia fia na nei fa fo win a tan yel Pasa, yo, ay, cuy, qué guangalo me falla.

se kumali o le sunga ia tai longo I pule ma sa faya e sera le ni bang o le awa uli rau joi lusu jasi miru teo na talia o le tula e fa a talavantu I le tunu o intia le si mai e tuai masi ngase ngase nisi o le malo le tatu o tru o le mafuto mei le ni bang o le tatu polgalambe le vionga ia faalava au simona le tina ia faavaoa ya o le vionga ia mai ia va sa fanua yone Ole tina ya le su air to le four, ya ole sumle leaf for mai, siya mau ya mala untau toxima, le to fire and tampo no nar, ya o savian kitty mapisa, ba no for ya to tole outoxima, ya le on site 45 telebab, tomato, siya faso solmoria, ya si nga nga singa si le riva in town or the two summer.

0: have an interview or budging gatekeepers, gate crashes into an event. Ele ai mase keo ni tanga ta wale ai so la to wa falo alo. Le ai so la to winga le ai se tu mase anga. Se papui pui e li poi ai bene. Dala lala na, mo se fati te inga wa umana sao no atul pari mia le te mina tau no umayai. Ele ngato fo ile na, ole se seo me tus tus, fake news. O atu researchers, wata oto ilunga I, in a digital platform atatu tu singa, fa Samoa ma le fa Peritania. Wale mafayo na toi tape ma titina ma auwe ese mai. Wa mawe idu nga ina. Wa faitau wale la lulangi atoa. Ai maise le fao nga ina. O le artificial intelligence. O lo ma researchers. Wa fatu stusa le tala na au mai. Ile reliable source and the original source. Le mea na sa wale tala. Le puna na tafe mai ei le vai, o le tala moni le na, ale ale me utupu. Wai loa le tangata and researchers, somebody has an agenda. And that's why they twisted the meaning of the story. The interpretation and the translation of the story, it changed the whole meaning, but we are seeking for the truth. O lo tatu sa ili. Le tala moni ma le mea moni. Mō ai, mō ta ngata. Awa o ai e safa, pe a le sa ilia le mea moni. O tātou ta ngata. And when the truth suffers, our people suffer as well. Wa fai ule ise maramalama, o le fai maoni ma le tala moni na ia fai o le maramalama le atunu, o le fai o leo lato fai, yunga tatau ma le tāua. E faa sao ina aile soifua. Ma isi tangata e totele. Alofa mai le atua. Ia susulu le maala malamba o le atua. I tutonu ya te utou ye faya. Le ngaru wenga ma le lefa maoni. O le tatu ngaru wenga leo lo ola ia nganga o tangata. O lo lapata ia ai tangata. Ina ia faya fai unga. Le lei ma le vave I le teimi talafenga I faa sawina I o lato soifua. A o le tili, o le atili o to pepelo o tangata matusi me fafau I tangata. O le a pongisa fo I le nu pongisa mafofo tangata ma le mafai ai o na fai ni fai unga le lei e faa sawina I lato. Ia urufia o tau le ngango le tua ma ia ta ua le faa so lea le ia tau sa vea ia toe. Oe lea te tau faa leanga. Oe lea te tau faa se. Oe te tau mafai. E te tai ese. Ma faa pongisa nganga o tangata. Ma ave ese faa manuanga. Al mea na e ta ole faho faa manuanga. Tau tau mafai. E ta ina maila ngona o tangata. It's too late. Wa umana te tofi lea tua malo. O anila ia lele. I le maota, ma le fale o tautai, le nare ua tū. Wa laulau sa saa I faiva o tautai. Ma ua leo le mea manatu, ia I le malo. Le atunuku e o mai laulau sa saa. Le o mai e tufi taufa o le manai. Ma faiva o le malo lele ua laulau sa saa. Pa mangalo se leo le wauna. Loftele mo oi lunga le ala tele. La to mufo I lunga o le tatou apio fōlinga. Ya yeah, mese fo ile tatu YouTube channel o tatu ainga I Samoa fa fonga mai lunga le tatu FM 106.1 atalo fa tu fo I ya tu tu uma I ta fa fi o le lalolangi o lo o mai moa ma fa fonga fonga mai I o tele la ufinga albunga tofi le tua I so se fata pa fai taulanga ya yeah, mese fo I nai o tatu tamam tina ma tutua ya manai a tatu whanau O talana e winga yo tatu tangata le ne yaso. Those are the stories about our people today. Ma ngalo se leo, alofa tele mo oe, whiloa I le aso a taiao, soifua mo iamanuia.
1: Tato te mana nao umalava I a sao le whaingo o loa te whaonga. Ia manatua, te whaonga o loa umatasi, lua malilima e pui.

Baby, do you mind us for 1 minute on a time on July 5th? Tani July 5th, I will not mulimuli or tato, tana, I pen papunga, I so, so lying along a walla, one sip, mano tato, no, every idea, no palisa to your mayo to Fingano, while lumber sip, pia to Dolph Elmgan, Wangang, I motor, Malau, Fauto, and the day, or fire see slower traffic, Nefiafi, Malai to Lalo Papa. Yeah, on how see the fear. My tie, Taven Poran, I face Poran, I take a puna, Walla, or man, I already move myself, Yoe, and they have a paper man here, oh my motor, Malawa. My have no panga, Yavani, Yavavichanga, Auckland, Sipo, Charles, in Hobson, Vilma, no pie. Yeah, or too long, I just, Yoe, I will see the fear, paper man here, basin men are. And one way that turn out way umar niya nga venga bi ia dari ya pai pai man die only sound day per day nga I pick and hurt only wa ro tanga I ngola la papa kan ro pai yo ye o ari ka I na me ball po ana nei ya sound ngale muam tau tia sa ngale tau langa Victoria Park nga I ngola la papa the Harbour Bridge wa I unga venga tau langa wa nga I lo nga I no sure now Sylvia Malor tato tulu ai pe pe mandi e umala mai moto manawa o se vainga na I Auckland Sipo Lincoln Road na Henderson Mo ya anga I lunga Glendin Runabout ya pasi wai komete cemetery o masi sing on aso ya pe pe mandi o atu pasi atu ya Lin Mo e Mandel anga I Warview Street long winga te mo ya ponse valia ya we mo po la Great North Road I was in spring ya lela mo pe pe mandi e Pond Bridge boy kwa por loka la kampe yo atu I centering in road ya unga si si la po de paka nga pe ka pi de nga le pe ya in or Oakland Blues ya or port yo e pa ya so ne di o ma kon ya o to ta ya se ba nga to me in road ole tu langa na tasi a be ut sa ni no front pass ya pe kan se ya lo nga che o o sa kula nga hendin amdu ya te mo mo voice to da road was low on the traffic nga I mayor road ya more moto me nga I Lincoln Bridge ya lo minga ke nga I ko de port ya pe pe mani e o mala mai moto malawa ya ar saung ale moto no mun via pe lo ha I mala ai nga sa benga is ile si ile ta ulanga Simon Street kai pa pas ni market manuka road nga I Middle Bank GI Pickerton Road nga I pe miwa pe pe te moa Ellerslie Highway Mount Wellington Highway, yeah, if I get more on Onga Kong, I see Sibir Park. Yang at Mano Lo, I see Faitu Lassi, Monaco, Afganga, Dino Lafia, Yang at Angai, Motor Malawa, Maili, Taile Taulanga, I create Green Lane, run about down at Longa Motor, Maili, Wanga, Maya, Mato, Omakuama, Mafa, the traffic, Samora, to Pele, yeah, if I don't have Ponga, I'm Onga, and if I love it too for my eye, or no, and now, yeah, Bambio Nayo. Yeah, I am Moai Poponga in Mula Wala, or Old Sanga de Mo, Tangai Maram Lama, Matana, Lunga Walanga, Maya Mato, South Oaken, Pasimile, Radio Samoa, Karkoromai, Paco Faso, Ifua, and Atuloi Manrewa. In I South Mona, my Nile flow of traffic towards Takanini, Papakura, Pukakoi, Kangapuro, Markangapea, and Mota Malawa, Yamanuia, Lamana Piafi, Tautai Suyo, Tosa, Fatunuina, and Ria, and Ria for Passang and Marota, Totuno, Luas for Fitu Milute, Onatale, or to Life Fitu, yeah, there'll be not Murimurio Tato Tana, Pen Paponga, and so, Ile Tautua, Outanga Maya Tipi, Outanga Maya. Yang itu lele talar tau, awak ni ngano apa le tu lah fitu? Ia orang talar pun lele tak tau lain atau lu fitu tak si lima ibu tu lalu nomor. Ia was so pun malor tak tau. Tunggu tak tau email on the air at radiosamoa.co.nz Facebook page malung oleh YouTube channel. Wah ye faham no. Lepas ni aku akan kule ye. Muka kele ya no. Pai pai mari malor sa. Ya, mama ini pun ini naik pas si langa si orang mana fanga fa tunggu ikan esim lu, leita ina le malu, tar malu, tato por klam le bau fil fil per masan yai, ya na ngai mai pun leo, o temali oleh tunu, si orang tofa per pun le, telinga bay bay mana malu, ya mana sau sau mau mai telinga lo po mai Australia, ya on ngai tu pun le por klam le tato fa so, samone tunu pele. Pelama orang nak menatu tanah lasi Samoa, ya, pepe mari mayo pepe pada fiafi ayam manusia lau pak soa Samoa, ne fiafi apa itu lah iba, oleh tato tu epor klame arrest oleh orang, penai nasi sungai pak pengai ngai arsana pepe mau makan fi,
e an tau runga I pole o stau tua a leo au na whātau mā maua lao lao lei o ama nole lei le mi ngā omara whāno alo I tau ai e a o te pata alo pātu ai le a tōru tā atu atu mai lama I maunga maulunga pā iese o pito I titi tā lofa lama whāptai le atu ala na pole pāsa I fua le o tōsu I fua le ola o taito a leo tanto e mā puta poi I lunga o pēamungaru ngore le ea I le tau tua whā waore radio sa moa su lima Eva tolu wa mo ta lofa lama. Pa ta lofa lama pungarunga pa ia le atua lo pa pan le malu. Fio anga manan panga e maiso to vini. Ta uswina le vai or soifua. Ya wani ang anga mo ima lono mano. O fua lofa pa ta lofa atu ta lofa lama. Pa ta lofa etonu e maul malu etonu. Bala bala ia I nofua. Ia e lepsi ngil pa maoni o le li. Ta usia pelo ta ato bala bala ia maiso pa amnianga sa mai. Long to see I tato, so if we are near Tino City, Langanga, Yolo tato, oh, oh, not to him, or him alone, Pingalo, or for Roman Pazarbati, I do not mau, my Lord Paramai, and Messolo to, Silsila Mau Mai, Papong Fonga Mau Mai, no Totalina, my or Totua, the Radio Samoa, Sulima, Eva Toro, Amo, Totomo, if it was so, by Yaso, Luas, full fire to La, Lefangar in the Forest, our dear fellow. Palefu mapu si o tō whangar malo le tunu. So se mōta ngā se ngāse I mōta manawa. Ia pata alopa atu le ngānga pa alualo mā alopa atu. Aru tatalo e le ma vai mo o tau. Au se le fie le li o le fōmai o fōmai malana pa mā nolonga. Pa yantu pa yane pa I fō mōra maras. Tātou te au ngā mō ia malona pina ngalo. Pata alopa atu tā alopa lawa. I la tō turi o lato whāsalanga I so stoese. Tertun, olo yari fi le mua le li, maratua, olo tu musu pea le ngango le li, po imai, ole na. Ia manuia po le tulinga o tu pasalanga vabe mai se lau lau, se lau fia le li. Ia tato maputa, o po ingar so I fuam reola mo I malon pin ngalo, patalo patu, mai se o alam panau, tamam tene sa pia ngai ma ongan neyaso, ea mai lo waso tama, ea mai lo waso tene, ia, Pape nao na yai le anga leo le li. Aise meo fale paru pe sasi yai la ngona ore tama por tingi. Pele mo nofa yatu. Awane ina ino. Ilo uta mama lo tina. Paunga ole ala maa ngia yoro lo paa soye. E te toi foi le aso soye la wang. Uoma kuaru ese umone sa taulonga ngai ka ua moina. Ua. Osa oloto la wa onga. Ule ise me ke alu makau. Ka umpolokai. E ile me anga ki pale tonu ai pe te hita ai sa yai ura ngona. Ya pau tuanga la vata ito mo oto, ya, ya lom whana ole tunu, ya, manuia la oto no mngai, tau tu ngale ngana whana alo, ya, masal no me tasi nan so I fua, e ito mga tua maula, e o, ia teitu, ole na, awane ngalo, e ngalo loa, e lusir no me tasi na, e se lo whana no, e mkwa e whana noa lumna, ya, ngai sa, ya kule isi tamam teine ngai mkwa saula korpa samu, pe ia nola e samu, Ya le ke kau sang wisi aku kau ya ya na tau tu na tala no ela un ngana tonu yo matua ya mese o matua o matua ya ai lama pasa mo ya esel ma na ya ai mru yo tonu na ide lo poreli ya oi ta tau te le pil pil ya oi ya oi ya pil pil mai ta tau ya mru yo tonu na ya be ni simator tala lei Ile lofa maranga leo lo tato. Tua mori fa maro mori fa tai. Talinga pongo mua. Talinga pa sala fai se mon francis se ane. Atau sabea Aaron Harrington. Lato tua fo ne yaso. Po etuia marunia. Nia fo yato e fo imai fo ile aso ata yao to fei loa. Taitu te loto le au una tato maputa. Ia se ye pa ifo stai mo le fiafi. Ai e marunia lama. Ila to lungo le penga tfai langi. Marungo le YouTube channel. A lofa te le atu mo to. Se maia. Sima mai mai.

0: talavou o loo masalomia e le fai o le faa melawe, o ni tangata anu o Samoa. O se fale ainga se tasi o ai mataulanga o Vietnam, e pe ona li puti ai na faa tino ai lea faa lawe lawe, na faa o nga ai se la au malosi. O faa ilo ai li poti o ila ua loo saa ilia ma masalomia, o ni tangata anu o Australia. Pe tae o faa amtalanga ma mori mau mai saa ili ringa wei lo ai, o iari i talavou, e mai ni a fio anga e tūla la te le tauranga. O faa amtalanga fo i wa mawaele i faa maonia wa faa ilo ai. O se tasi ori i talavou sa ngalue, i se company tu ma oti tau i fesota inga. Ai o le tasi sa ngalue i se pisi nisi e to tongi e ta avale fia faa o nga, po o se car rental. O li ipoti ana po wa faa ilo ai o saa ili nga leo leo i Vietnam, wa po e na i ali i talavou ma wa tau fia nei, mo sue suenga. O Samoa mai si atu nuu lai te o le Pasifika o le a malu pui puia. I se ngā luenga tu whaatasi au au nanga wha leo leo le nei wha i tūlangi. O le a tau la muai leo leo le malu au Australia ma New Zealand. I se tau mawhainga e tau fia le wha ui mai le Pasifika o nā koti po o fuala au wha saina i le wha moe moe e ave wha tau i maketi atu nuu Asia ai mai se o Australia ma New Zealand. O le mai o le fono tanga wha ululunga o unanga leo leo le Pasifika, sa awai ma se usu ngā fono mai Samoa, lea nā o fiei ma le sui komisina, o le mtanga aluenga o leo leo fale pui pui ma le toi fuata ina. O wha ilo aia le komisina o leo leo le malo o Australia ia Chrissy Barrett, o le a wha tupe leo leo mai lo lantu watanuu, fe soa swani ei ma leo leo o leo leo ina tua oio New Zealand, se vaenga su e su e tutonu o Colombia, e sa ili ai ni mau ili faa moe moe tau fia le toi au mai o ni uta, o nā koti maa fea ia tunu u o le nei faa intu langi. Tanu mai anu wali o le tau sanga nei, wa faa mau ina e tusa mara se furu fitu tone o fuala o faa saina, e furisia la valea ili cocaine, sa faa pena o na faa uru fale mai ia tunu u o le Pasifika, ma le faa moe moe ave atu ia faa tau i maketi Asia, faa pena ni usila ma Australia. O atunga lunga mpupolenga oe nei o le afio nisio le au ngā lulue. I le leo ina leo tua oio atunu oe au fia i leo leo mai lantou. I le vaenga o le tiute. I feinga faa la tua i le talio ni tupe te tele mai a i lantou o feia fa faa tau inga o nakoti. I le mafu anga au tu. I le mafai o nei loa ma maua le fea vea i ufala au faa saina le vao atunu. O le tuksanga ilua fe lua faa. Sa faa mawina i le faa tesi ma leono tone ufala au faa saina. Na faa ui mai tu tonu o le Pasifika. O lo sui sui ina le vaya sonei e le faa msinonga faa itu malo. Le tangi o mori anga o feinga sori tu la fono o faa tosina. Na mafua mai le palo te tere le tausanga umavae. Ma o lo tua ia i le faipule o a ana lo finu meletasi. O lo tau aveina le tofi minsta. O le mtanga aruenga o faa msinonga. Ma le faa fo ino mta uputau le faa msinonga. Le tofa lea fesola i apulu. Tusi upu tui ngamala. E lima mori anga le fayo awala faa la tua, ma alo sue sue ina se mata upu tau faa msinonga, e faa nga aia ia inga le tu la fono, soli nga tu la fono. Ma alo fina wina ia mori anga e se loia, o lo ngalue se ofisa loia tu maoti, le sunga ya Alex Sua, ma e ta ua lea tu langa ole private prosecution. I le sue sue ina o mawe langolongo ai mori anga na faa iloa ele mori maumuamua, wa suino na mafaufau e lefi e faila na mori mau. O le mafu angana ia failo o le faa msinonga. Ua mae au na teuteu tūnanga umma na mau ese ese ai. Ma ualangona foi, watatau na tuu neavano le tamali wa filifidia le tu malo. E faa ua wailo na tofi faipune. Peita ie ui na failo ele mori mau lea mafu anga. Na faa ua upea o na faila na mori mau matali ifesini. Alelo ia le tua leo leo. Faa pea fesini alelo ia le ua moria. Na faa iloa ele loo iolo fina wina mori anga ni atu ngadunga, a ole i amatavala au mori mau. O na uo o atu ni faa mtalanga wa faa iloa ise tau mwfainga, e ta ofide o atu ni iseo mori mau ale itu tangi. O lo iai faa mwe mwe lta maa itai faa msino, o lo fea ngai ma le tau veino le neima ta upu, le fio ngala ala toa rosela papali i, e te tau na umaisa na faa iunga ele asforeile o ne vayos nei. Le asolua le neiva yaso ufa awa wayona su su emoni mawa le tutangi, fa sanga ili faipule o a ana lofi numele tasi. Wailuma le faa msino ngale talo sanga le lo iana fina wina le tete, Alesa ave mafia onga uru le tatu manu Samoa, le fionga ya mase mahonu I Swalka, o te talo ai le faam sinonga o talo sanga, po le faam sinonga apiri le faam sinonga mawalunga, ina ia toiro ilo le faa I unga, wa faa mauni ai morianga o mase, ma watu watu ai maleisi talo sanga, e tao fia le faio se faa I unga I se faa salanga, ai se ilo ilo mua mua le apini. Wa iluma fo yo le faam sinonga, le talo sanga apiri wa faa ulu wa talo sanga inai, ina ia toi su esu e mairo ilo le faa I unga le faam sinonga faa I tumalo, Lea na le faa mao ni ai morianga, o le fionga I le pane mia, sunga la uli e le maali atoa le watea polata I wafosi. Watu inatu lea talo sanga apiri le suafo le tofa le ala I le pule rimoni a yafi, le faipule fale ata tolu, maseali ilo ia. Ma le savalu a yuni, e toe vala a wai ia talo sanga apiri e lua, mo le itua leo leo e tu inatu ai se lato utali, ia talo sanga. Feroa I mosesi faa poponga, Soi fuia.
1: Pui pui lo ai nga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o I singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua fo iso wa lo I singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave tu I fai ngō fie. Mō fa pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valuselau, lua valu lua iwa lua ono. O valuselau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. O valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

Mineiro, lotso yari so. Se pong mali le kane siya papo tonga ke siyana sa mo mali fi anga wai lima. Tanto sanga pat patia I pia wa o tau mo na be pia an po yor bi inga. I le tuo me silo le ne yaso po ele ne yaso tai tonu. Awali tia me o mali ulu fafo mali ulu fale ta po inga. Tu asin sina le ato le tunu le apengare benga tutofia le tuo. Lava na yalon pa nau. Lava nise le ato tole ma nosi nise o inga penga impa anu anu anu. Tātou te lef siningia, le lofa maranga leo le tua tū maupea, le tātou bibi impa manu mpa fo I o lona vi inga, ilona lofa tau munmuri ai maise o mesili, pa lia lo tō soifua mora tātou wola, I tū maupea I le tua lona lava vi inga I le au noa. Sulfa mra bidutu wa te ali tula fitu, o ningalo apar fitu, tala tātou laina, o soifua maro tātou, tunu tātou I meli, apio po linga, Lunga le YouTube channel I oe whaam noa. Ea, mai alea wa aipo I aina I whaasi sinanga I fio anga, maralfanga wha tonga I kare se manu, tāne walu, o le wao filifili. Manu ia lau wha asoa sa moa. Apa le tula iwa toi po klame, a re to leona. Te pene ina sunga le wha penga inga I ala sana pui maona makapi, tau lunga I leo stau tua le auna wha tau wa. Wha manatu e la tau lunga le ala, au le whaonga ina telefoni. Nei leo sa wha tonunga. Tu o lalo, a lofa Italia na metso I fua maona I teito. Ia e tātou te mataala, tātou stai pere tu musu mele nganga pa ia. So soan sili lea mo I tātou, tau nung longo pere tau tua le radio sa mom pa amnatu, o nga onga ni meo tutupu mai. Ile pa tāua ina o telefoni e tali lungo lea wala. Ia lai anu lea tono samso hainga tālo fai, eoe. Ole nā, tā tia I lalo, te lele manua tala noai pēha pāro te moto manawa, Tau wa foi lea wale le mo, nei pasia mo ni. Wai tau ni nei tau sanga e meseo le autopulanga. Pana mlawe tupu pea e su e tuna ama ona po la au pasa aina. Kamalanga au mele kamakau malanga wale kamakau malanga wale. Kano fai. Kamanga e le tutui mo ni. Soro atoa, lang mea mata fa soro atoa leo mea kamanga wa ule I dole pangika. Lai o lai. Ai, o tato ia e maatala. He mtato wawa aile masang o fio le li e fa moe moe e tato. Tatalo tato ile ni imtato matala. Yo e, a ora tatalo e akuri moe tato ilungo lela. Ea, saonga le mu, ea alu lolo sa, bea papeo e silsilatu. Na e tu maulan mea mata. A ele ko meil mori mu mu anga wearu. Yo e, fautou tanga na yate. Oe lungo lela, ta ua leo sta I tu la fono. La isi si lungo tu la fono. Pa manatu le na, tau tu are radio Samoa. A e lea o ie lau po ata mawhai ngā. Nā o tofu tātou mea no fōfua I mai alea tua. Mā fau fau tonua. E sere mana ia. Manu ia nofa saunga sā mua lofa te lea taito. Tu āsina sīna tāna fau pia ngai mana manu lū. Mā whana whana o tau tino. Pa I ato a ao mā whana whana o leri. Maua le tau mānosi lea tō lea tunu. Whamnia lea whenga lea tau tofia lea tua. Whamtai. Olo tau whanu no manu a wasa mua mua tayau. Mana tua si o tātua tunu le maha no sa moe mana tua lau tano. Sa moe na nuole atu pasifika o atunu umma nesunu. Neo mise atunu o lo o yaina I o tātua tangata anu uomai masani o aingo alampana. Mana tua le talo tātua whilo e lumola o le tātua li talo sanga molia. Ne aso mre aso. Pa mnia le li ilau pa songa sa moe. Kia anu meka o amai ule. Pa tai ioe. Ka... Ambe an ka fa malo ska uso ya fonga mu ya se man transition la ma nga va ku ngi se uso la fa no no pa pa nek fa ngo mai o le o yor ka longa le na ko ma ai I lang blu le fa nga ma ru no pa ku oi ka ro fa ya we fa mali sk malo wait and see yo ka ku ka longa ai na ya ya ai la la mar tu lang oi fa mai ka alo ka mo uso Ya, pong mua, o ma manga o la au pole salulu, le maroon. Ya, e manu iau tau whaiva. Ya, ska mwhaia ku fōsi au mai al blues. Ya, e pape nā lama, e ku eko kua. Ya, pape ngā pole, e ku eko mara kru sila. Ya, ngā uko sila sila mai mō, ya, ngā ua raku. Ko e kasi ale au ngā la alma ku fōi. E le ko e angi la alma kangi, le a safarai lenge. A safarai le,
Ya, le aina ile ko yang yang kan. Na pa maro ro ina. Abai pelanga. Ya, o fenga fa marisipi. O mai uma wang we kalo fal ku se. Ile so le va son kenge na so ra yin kenge. Ya, la menga ile si. Ya, ole nga. E fa pena na. E o. Ah, e an lu ma lo ko mo ro na kan oi. Fa penga fa ya ino. E va ben ke ku ku mo ino. Ai maksa mania ku lo. I ngo le on kasi lo ti mo le me. Ai ma nei ya le on kasi. Sa ba ma li lo. Sa ba ba li mo nya lo. Ai maksa mo le ku lo e ris po lo. O ga lo pa. Ya, ma lo la ba ti sa ene mo si on tu atina. Pa tai ma to mai lo fa te le atu pa po wina tani elu mo ai nga mai o tara a lo fa tu ki ar mika au ke pole nga u manu lu nga manu lu ma ko yo ai ka ko ka po ye fai bo alon fa nau la la tu la nga yo ya ya le na ya lo fa tu foi ya ma o luma a va ya ma no la ma fa tai ma no ma to mai lo fa te le atu mo ye po o to ne fi afi ya ma fa sanga ma no le atu no u tai longo i pole ole ha Mamma ya, para le mae le para le sol caro fa. Matia yo le bien fille le lof mran le le tua. Mria la fasa mo sa mo au ngano. La fasa le bien fille sa la nasi sa mo. Mria po de mani le tulu nga mai. Ya ma matia po kando le bau fitini. Ya wala mo fasa mo

Nam dada dada lena dada pitu dasi lima iba dada no mera ya maso alita so imeni apia polinga malungo le YouTube channel maua no malau mai amaya fo ita pena por climate stato pese patala patu ya tunga ya malumo atolva ya apte tele lama ya don't know to le sa pia to le weekend mole tato or crusade o ma ma ke la imeni le peno ya malum to va au paise o pis ya ya saung I mai ya le makangi ya fe lo ya lo pat kena po ile lenga ya le bau polo pauli o elu nga po mainga ka te tele lava a ki ar mika mo le malu lu a o ko nga a ya lo pat la to na no ta so lena waso I por malu ta to no nga pa lo lo I based that immediately up your polling on the YouTube channel. Are they?

0: E mangaku sa mo e lenge e fiafi. O leo wa kalakala fulu le mangu ku papa. Ae fa au suseu le mangu fangua. Ua kufo ile lima ma ua ku ilonga kula. Le mangu sa sa ili mafua. I lenge e fiafi sa moa. Ae fa ilo ele fale va ai. Angavo le falseu, seu wa kiki mangu wa lava mangu. Kako ae ae lea mangu wa ulu le ngeia fiafi Samoa.
1: Yeah.
0: Kau le pua e ula ile lofa maleanga le leo le kua. Ua feko ai ula ile ngeia fiafi ilonga lofa. Faiva masangi ole akungu. Awaanga luenga e fenga iai. Ia maise le kapua inga. Kama makukua makinga makukua le kungu lo kapo ia faivo le kungu. Vi ia le li ilinge yaso wa fau popo ilo kousoi fua ma se olo le por kalame. Pa ia foi o Samoa. Ile ko e kafale inga kaisua le kungu wa ka oko ao ngā lao. Pa ia e kumau masa ele avea. Kama mo lako a inga ma lako kama. Kausi e ku mwoma pule a ingar kai ma le vaa o fongki o le la koule au la mai ka. Ka ma fusifusi pa ia o Samoa. Pa ia lau fai ngā luanga kakofi e lea kua yo ko faiva masangi. Ma ko ke faa kalo faa ku ma le nganga faa loalo ni ngeye fiafi.
1: Yeah.
0: Ua o mai le kaimi masangi. Kaimi masangi o le por kalame o le vaa filifili o Samoa i po aso lua kai kasi. Ia Samoa le ma ko wa ku alalo. O le kau kau le mau, ia e pango ese ese, fai kau ese ese le akungu. Ia e, o le fa, o le ko faa faa kamali, ma le fau kau kanga faa fale upolu. Ia e sufi ai se mangaku o le por kalame. Ia o le ainga o le ngeia fiafi. Fai o le akakale le lainga ma faa soa mai. Ia manguia lau faa soa. Faa feilo ai foi. Oh. I lau fionga ile. Kaulangi. Lau fionga. Kofa, ya. Yeah. Eka ngangi foile, sunga ile awao ya kaiko, lo kai mkali ile. Ngeye fiafi, ya malo lile, soifu, wa malu ulule fiafi.
1: Malo, malo hotai. Ulewa umono efa feilo a ile, po iyo mali mamalu le tunu. Ya maileto e, si ifu ilase mtala langa. Ulewa, yeah. Longo faa fongo le tunu, unu neitula fiafi, ya, yeah. Samoa. Ya, yeah, ole na wa batu so to mtu pal pal. Ya, yeah, po wale nganga maulungo le ni efi. Ya, yeah, ta to fa so fa tamari.
0: Ya, yeah.
1: Ya, yeah, voice bye bye ole. Ol por kala mine. Ya, yeah, fa lango lango fi lau to to fa. Vi ai ta tu fa moy moy. Ya, yeah, fa ta lo fa fo lo sunga. Te to le tu le fo le ni efi.
0: Ni la.
2: Ai la.
1: Mi tele fa va lo filima. Te mi to to yo le ni po.
2: Ai.
1: Ya, ya ile lofa maleanga le leo le tua. Ya, samo, ya alo mai. Leo le a matalo tatu faa mai mai.
0: Manga ia upo le pese leanga kama inge le sunga ya kaiko. Adia makaka por kalame. Ah, faa samo mai o lewe, faa samo ak.
1: Samo mai.
0: Ongo lewe kako uofo ile vai kawo nganga samo. Sufi eile nganga samo kukongo nge kungu o. O kako ngongofo ai. Ah. Ia ele mafaianga a vesele ili ai a Samoa. Fea e faa kafka fea ai ia. Su eale faa malama ma kilo kilo I Samoa lea kungu e pele ili loko. Mele ila wafionga li kaulangi ia. Lea wakako iai li vaikau wa nganganga Samoa. A maka ila songa fua nga. Lea ngaka nga. Sisi eri fua wa kako wa kungu. Ia a maka ifo ima li faa kawa inga wa nganganga Samoa. Iko kongo wa atse rongei.
1: Wang officially le si for young Apollo Ali. Leo tool, ah,
0: money.
1: I tell for my lana, tell I tell. I form my mongol manuel. No, ah,
0: I form all
1: me over Pearly, or Leo Tuna only.
0: Or a nice summer, ah, my son,
1: moile. Il netto summer, yeah, if after four, if I put tongue or la tongue off from my family.
0: Eh.
1: Tau mwhainga ole, ole tā tunga ngana e tono le nea tunu. Ia ona e, pai fwe mwne alofo ili tō tele ole whanau. Ia olo mwne o mia le fisosani.
0: Eu peo ka u panga kukusa ma ubu fai rukus pa ia fasa ngai o mata I maunga e o ma yelo fi son son ah o ma peo maunga e o ma yesa wa
1: wa maunga e kafe mai mangui
0: ia moi
1: ah maunga e kafe mai mangui ia ala le la ua ma na ia foi le le na borneta usanga
0: ka ua la fasa sanga I maunga ah e o ma yelo fi son son ia a ua fasa sanga I sisi mea wa E o mai ai le, ah, fa le fia fia ma.
1: Wai, mai fo le a fa isa isa lo mo ka malo. Inga lo le ku ma, va va I fo le le mongwa rae, mo fe le mongwa rae fa sa sanga ye.
0: Ya, sa morning a. E fia fi wa ka ko le fa kasi fo I male. Ko fa ya lo po. Se kasi fo yo. Ko ingol por klame, ya ngo ye ku ku ngio le fia fi. Mele ya le la ma ka mo fa ya ku ma le fion ai le. Kaulangingei, ia was kako maka upu. Aele I kako kalangoa ingai upu a e kapenga inga ma, nge fiafi. E maanga ia wa al kako por kalame, ia koe au kalu ko anga fou, a.
1: Alie.
0: Ma koe faku faku ma ngā lafu ar kako wangu. A e maanga ia langa o leanga I upu ianga faa soma, ia ingisi fo I levayaso leanga ke akungei. Ia ole sa kali ma yei leakungu, a. Ia kakele I faa soa yei. Ele I faso ya ya kako por kalam ya ngole sa ku ile ku ya ke longonga ya ka pen fa ye se singa ka faso la kiki ah kai pe upu ya nga ah vidim ba se kasio kinga ya e ku mangu ele ku longolongo ah ya ole si upu nga pe nga ya ole
1: manul
0: mangur ko si vie fa ngok kai kai lua ya pe nga vakusa mo ya umanga faso ele ku ngu Ia ngai keu kou fai kau ngai ange pola ase se manga kou kou inga ngai ina fionga kau lang. Ia mangai vele mo so finga ngalo. Ka se e ailo le kam ka upu masang.
1: Ia maro, paftai. Ia manai, manai a fole to e tilo tilo iai. Au ba e ele fole tupu matangi ili uva.
0: Malia.
1: Manai a fole to e tilo tilo e inai upu ia manai a ele ba ai mal mata mata. Pero pulo le tu manu e le tu longolong.
0: Ia.
1: Ya o upu au masani ai le tunu.
0: Ali.
1: Ah. Ni wa pe ho no ta wa e muli muli tau nu le long.
0: Ya.
1: O e muli muli tau ala tu le manu fo le al tanga ta le manu le.
0: Mali.
1: A wole pa no ole.
0: Le long.
1: Le long la fo sa mo e long no ta le matang.
0: Mali.
1: Ah, e lo long ta lo sa mo le ang le matang. Ela na pole ala le ela ko ela kule mangu pole ka kai mangu ko a me ka ya ole fongo I fai fai
0: ah
1: a wole banga I do wole banga I nei no etanga ta ah ole upu lua lona lua o manu lo to si ve fa mo tai tai e lua
0: andi
1: ya e kai pe ole ke wa ya a le uta to lo tanga ta fa tau ye le le nga upu le ah
0: andi
1: ai a tu mai fo le pera lo mele o le tu la faleri
0: ani o la faleri
1: fai fa kamari fai fa kula fa ah pe mangol ko si bi fa mo kai kai lua ya ai le fa pera la fa ko kai lua ka fi sa mo ile e ka wa nga mai o yo le me le me tu wai a fa wa le ku paori
0: ani
1: ya o nga se e ye le nga le ku paori al vo le ku pa kula fa ya fa pena ah Ape, ole ai mangi ngō kāngaka e whakau ele upule I a kui loma ma
0: Kei kūunga
1: Kei kūunga, o kamai e kūrāwhale rifo Ia o kamai whāngu ngō kai kai rua, o le kai pē, ma le kai sua, o le kai kukui Ia, o
0: Hele
1: Pe o nai, toi autarunga nā, o nai upu ia, o nai mai le baiaso lente anei
0: ai au foi le mo wal fal penga le fa ngo kai kai lu ka fil sa ngo ile ah i fa mo mo er kama le a sa oler kala le sko inga ai le lu luma ai le lu ku fa le pa
1: wa ai so lo buni
0: le lu pu le o le ku mangu wa le ku longo longo la ofion al kaulangi ya e pe yo me le nga sa ngo yai o sa mo nga mo e longo umala ko Mangkua so se ngu'u a, ye le maangu e kuu le malai.
1: Ah,
0: ya. O ka waifu ka ike so mako ngu'u I ngā kaimi, ye le ingi ke le fongi. Ye le aoloa I ngā. Finga ngalo le pule ele se mea la fai ele uma ainga le afiafi wakut wa fonga nga samo. Ia e faa lunga kule malae iwa nma kongui. Sa ia isa vwa ia. Ia e si o ele malae vwa ile le pae pae inga i fwa ilano. Parangu mai si o nma kongu. Ia e ku warta nga ke lunga malae si maere kai ile. Ile po ia ka kongu ole a fai ale ka kongfongo. Ia pe vanga fwa iwa ise mea ua faa fose ia. Ole a fongo le. Ia li ma fai pule, ia ile aso a kai au, o mea uma, e longo il malai, kumangu.
1: Kumangu aere kurungu.
0: Ia, a ola, a vanga ngala, a o sei kasi, kuwa iei fo ime, e longo longo, mulua kule fale, o lea, lea inga vapea, ia li o kai au, kako maka, kaule lea, ia lua nga maka, kaule lea, ma, e longo longo e ulua kulea fale ulua kulea fale ia ola ulea vai vai e
1: la ulea ulea longo puyeri
0: ia yeah.
1: Longo longo puyeri ia
0: lukanga ka e lua kwe ka uaku e ulua fale ka uaku olea afayera kako olea ale mea finga ngalo ia ia a olo anga po se mea fafuose ia po se fonka uaki le ngu po se e kula le mangu malai kuu mangu. Ya kulong long o so nga vai vai le maka upule ile. Aole upule nga umai ile. Ki nga le ile vai asong kia kunge. Ya le nga mawole le imai ile. Ele fklinga le farfiku. Ele fklinga vo ya afe malaka. Le nga fa so mai ile kako por kalame. Ele fa peolong kua ae maka I kua isa punga. Ya sa ole le ole. E mfai yo nga fa kula fale fai nga. Ai ile. Ai ele mei kua aku nga. Pio ke longonga e kau. Kau lilifa. Ai ele mea nga lenga maafua nga. Maua farupenga ia. O le kama leo mangu saa moa. Wan kua le koa leo falea lili lea nga.
1: Yeah.
0: Pio mea nga sau marikamba mai oi mangua. E ele angava o. E ifo ni mai mumule masenga fuse yulu.
1: E fuse yulu.
0: Ole fio anga male kumalope aonga oe. Fa mamaru mea lea kungu. Wapio lea ngava nga sao mai ei. I mangua. Ole kama lawe mai a kau le sami e mangu malo. Ia leo si le fiel mea nga e mangu malo. Ole kama ili nga a kau fo ili konga vao. Ia e mangu malo. Pe yo ila pe. Lepe e kau li lifa ia ile. Le faa suafa inga ma le faa langinga o kai kuunga ma kui loma o mangu o kua sivi e faa ngoka I kai lua. A kau le sami e mangu malo, a kau le konga vau e mangu malo, e mafayo nga faa kula afale. E mafayfoyo nga faa kamari. Upuyo le.
1: Upuyo e lua.
0: Mangu o kua sivi e faa ngoka I kai lua. Ia ima upua asi uso lea nga vidi mai. Kai yeah. Lelo finga ngalo lenga vili mai lenga vili mai ka kui fae pelas ka ko manga kui o lenga kari e kui ai a lava se kai mi wakari ai ale ai ia wakari ya ku ngei
1: I fa so ngei
0: I onga ka ko ele mo fae onka ko alu ese maka ko upu ye ava kui po e fa so mai ai a
1: mali era
0: ia kai lelo fa fonga kai ko lenga fa so mai ale le Si uso lea po le, ko inga lea e, ngō whālonga ku le upu lea ngā, pe inga whāsoa mai. Umanga ai, ulu, ngalo ka isi. Ole saonga lea, ole saonga mai pe whikalai mai ai. Umanga ai, ulu, ngalo ka isi.
1: Ngalo ka isi.
0: Ole aso uwhinga ngalo I lea. O sao le whālonga, le whālengonga le upu lea.
1: Ewa, whapte e tu, tu sabenu. Wanga walu fo yo ko falong long wa de fali.
0: Ya.
1: O le sa o le fa upunga ale uso le nga bili mai. O le ai ulu ngalo ka is. O le ai ulu ngalo ka is. Ele o le ai ulu kua nga I ka is. O le sa o yo le upu. Ai ulu kua nga I ka is. Le upu le uso le nga amai le po le. Ai ulu ngalo ka is. Ya. Ya fa fonga mai. Ya le ya ko le ko vidi mai ko mai songa ya wa pe sa nga la nga le. Ole nga fa longo longo ile fa lengo umol por kala. Ya ole sa nga la nga fonga. Ole ai ulu nga lo kais.
0: Ya. Ola unga o falongo longo ifo, ko falongo longo fo yang lela, ola nga ia lea sa unga nga mai lunga. Umba onga ai ulu ngalo ka is. Umba nga ai ulu ngalo ka is. A peor ka kiang sa unga upe kaunga yai, e ai loa ulu ngalo ka is.
1: Ngalo ka is.
0: E ai loa ulu ngalo ka is. Peor ka kiang sa unga upe pe nga yewa, lenga fisi mei pole a se mafu a nga, pole se e afu ai. Ia ka ilo nga ke sila fia o ke le kaufai aku. O aso ia pe nga iai sa amoa ke le a inga. Kalisua ko inga i moka isi. Moka isi kalo ma ia ma loi. Loi kalo ma mefa pe nga sa kalisua ko inga i aso ia. Ai non fuaka. Ia le koe vai alo wa le koe fia kausami ko inga ingi.
1: Inkalo.
0: Inka isi. O pe ai fuaka. Yo ila le pifanga wel upu le ai lo ulu kua ngai kais ya kai lo ai lo nga mau le upu
1: ai lo kalo ngalo ulu
0: ya ai lo ulu
1: ai lo ulu ngalo kalo
0: ele upu nga ai lo ya ai lo ulu ya ngalo kais ya kua ngai kais
1: yo wole ko man kua fo kais sei umal fo ka
0: ya ke manga kua le le upuler kais wala nga pel mela lenga fauma maulo manga ku o aso ia sa o kais kalo sa kelen kalisua kamali ima ke man kuol malanga sal masinga lenga lu fale ali di wa kul pa io le ku malo le ka u fiola langa fo mala lu ngo fo ma ka wanga se se ia fale ali lenga lu ko le lo ma ku asia kapumanga ia ai for kais kalo ifor ka iskalo ele uri inga ka ile suwa lo mkua ile ngofe kulor kala lo mkua soli ye kwa ua kalo ngei fe ma ye kalo ya ile nga ke sila fia kari ya ele uri ya
1: ya
0: o kalo ima ile mangao ya ila ele nga mbo waile ingo kalo le mangao ya wakuli pa iyo le fio angao wa mo lei kumalo ka u ngo le ka kalango e ka isi me le ka ya kasinga mawele yo nga nga ilo si le fia o aso ia kele nga kali sua a ko inga ya so ia i menge lo kalo ma ka is ya le si upo le au fau
1: so le fau
0: so le fau ma le fau
1: le fau ya nga ka ke lo ba ko ba il fe ngol fo le fau ko pok
0: mo
1: ele me foi ngaxon a foi a velo calo le falenga e vai le un gofu ku funga wa makanga fai ya ya fa vol fal ya ya pe o la u le un sa
0: ali
1: sa fa un akel o la u nga sa foi ya ya fa u fal
0: fa u fal
1: ya e ngala e la ale u pule o so le fa u le fa ya a ku mela ile so fu nga le ka ku ke ya inge ya
0: ali
1: se kala pole fa kai kai o se ainga foi ola e ele leile le sa ola ngo fo mengele ai
0: ali
1: ya ai ke ubo por al fin ngalo le kwa e fa ma bai ai sa ole si sa u wole mo wora al mele nga ye me mo mo mo lo lo fo le so le fa mo pa fa ai a foi ol me fo le pe winga so le fa ya la ku skanka le lei
0: so malis
1: kan so malis kan kan le na ai le la kur kan kan le ya e sau kan ka fale ko
0: man ko e or ka long ale or kirkiki le sir fiel le kai ko wa kai kor kan akor ka long e wal e ala lor ka ele me fayan ko va ku se si ka fale ko pa on la wa la ka e al wa ku voles kan ka e so or ka le kan ka ka fo so ya on e wa ku kan ka ka fa va si va si wa en ga ko so mo pe o solo ale e o solo ai va pe lo pe mo lo va pe ya ri sa o ya de ka wa lo ke lo e e so le fa mo le fa
1: ya es me ka pe o me vole le ku spele le kenese ya
0: ni
1: e ga wa la ku le si ma un bal fa la o le ngai ai ngai lo le Yosef ma me sa fa ye Yosef ai ke wa la ku le si fa la wanga leilo inga Yosefa lenga suye lo langa game plan lenga polonga lo lengu lenga faile ku ya mo se lo ebe se mailango ba ku polongo konka nga wale so so oral fa mal fa ya wala kule falau le ya la kulole si falau ya pe nga la nga fa lu fe sa che lo male
0: mali
1: malam ka u pole ulinga
0: ya nga ole fa mal fa le sa ola o ke yo e fo lu finga galo sa pe ka ika ya so yo kala kiki aye ai o fa vo ie le ka ai pake ie fa ir kala ah ya mai fa nga ai waka ilo mul muliange waka su su e foi mai lo ile ai o le au fau le
1: au fau
0: ai pe foi o pe faile il fa ko funganga o le mokor ku mungu ya afa afa le le le au fau e pe o fa ko funganga o le mokor ku mungu yo wa le au fau le ya masang yo nga va kule si fau fa ki ki e le fau wa mo le si a yo nga fau afa le a afa afa le le le o le au fau ia so wa le so la le fa mal fa wa pe ia ava ku si la au so ia pa la le la au nga ala e
1: ala e
0: le ia le
1: fa wa le sa fa de u
0: ia pe yo nga i ko ia u ka luinga nga u pu ia sa sa va ku le por kala me le va so len ke aku nge ia fa i fo ia ai o mangu le ka u so fa fonga nga a kinga le fa pe foi le uso le nga vidi mai ya ona nga u so so nga ku por kala ma salo nga nga kali ku foi ma pusu le por nga ya ka wa nga fa pe sa ma ku fa ma kala nga nge fi ya fi ya la ka o i u por ka ku fa mo mo la fa ku ya nga i u pu e a ma ka il ka ka ka nga nga fa u ma ku le ya
1: ma lo pa tai mo le o le ma no la foi fa fonga no ta tu tu no
0: li
1: ya pe fo na u pu ya na tau sa ele foi o ale ne fi fi o lo mo mo o lo pule o le lau fau
0: lau fau
1: lau fau e lua upu o le lau fau ma le anoi e fa pelutala o upu o ie
0: ali
1: o ie tonga o le teine fai poipo da pe o aso ia na moa Aoi na ua umalifai poi ponga la alu teine ile a ingolon tolua. Ona tapenga loo leo la na urumuenga o mea umai abe. E o malo na a ingai mumoli oile a ingolon tolua.
0: Mali?
1: O ie la ie e lua e la e ie le tamaitai. E pito ito tonu le ie ngata ole anoi.
0: Mali?
1: A e pito I fafole ie le ta ole laufau. Ole ie la le mua mua fola. Na latu le fola ilu mole a ingolon tolua.
0: Yeah.
1: Se sila sila fo ya ile ainga mata mata ile ile ia na watu ele tamaita
0: Mali.
1: Ole ia lono lua ole anoi ole ia la le ole ia la le fa pe ole ia le fa ye ia ole teine
0: yeah.
1: Ole ia le pito tutonu
0: Mali.
1: E pito tutonu ole tino ole teine ole ia la le ta ole anoi
0: Nanoi.
1: E fa pe la le tala I yaso na mua Sai ai le meta o le fa mase au.
0: Ah.
1: Ya, o tu manga fanu po.
0: Fanu po.
1: Ah. Moi. E batu le ie le o le anoi fo folo I lumo le aing.
0: Ni.
1: Ya, ona.
0: Fa pa ie le o le.
1: Fa pa ie lo lea. Ah, umba lo lea. Ya, ona fatoa ave lo le o le ie le o le aing. Ya. O le ie la lea, o le ie le o le taua lunga umma na o mea umma. Ma taua to ele aing o le tama. Wa umma umma mea. O le isisi mea o tutoe.
0: Anila.
1: O le ielea. O le ielea wa batu e taua lunga ai mea o leo. O le mumoli mainga wa ue lo uainga.
0: Anila.
1: I neile ainga o lo utolua. Pelana o le ielea nga e taua o le anoi.
0: Anila.
1: Ya o le upule o le whamase. Whamase se. Whamase I au.
0: Anila.
1: Ya whape o le anganu o Samoa.
0: Anila.
1: O le anganu samosa I nātai, yeah. Anganu whanu pō.
0: No.
1: Ah. Sa I ele mena o le whamase I au. Ia, yeah. O tū la maangana, ia yeah, o le ielana.
0: Adi.
1: Yeah. Ia na vatu lole abi o le aingo le tamu. Ia, yeah. O na umai lole I nao, o tongo le tamaitai. Epe o ielana, o le laufau. Ia, yeah. Ma le iele o le anoi.
0: Yeah.
1: O, pe o le whamataleina le o na iena. Ia o le neitai mitatu te le o toe o le tūlanga le o le umau.
0: Yeah.
1: O te le aina.
0: Mani.
1: Tato wō le tūlanga fōu le wei nei, wā a whiwhi mai a whiwhi atu.
0: Ia.
1: Ai pe o le mena sā, nai upu nā mō le, nei a whiwhi e o ngā e whamanatu. Ngai fa mana tu ma fo fo ya il mesa so i fo ma ola mai ia. Ya yo tatu tanga to ya sobal. Balenga farwar.
0: Lungu winga la ia ia pe nga sa ngoi la fi ngar kaulangi ole lau fau male onoi. Ah.
1: Ya.
0: Lungu winga sa wia kau fa winga nga pe o ese mai le ia ku. Ah.
1: Ya.
0: Ya pe o kemi le fa ke siang ole ngu. Ah.
1: Ya.
0: Wale ma waku le kemi io ah pe o fa ke siang ole ngu. Le waka ko ilo le ieku
1: ieku
0: ole ia vanga
1: ia bang
0: ah
1: yo a wale to
0: ia wale ko ka ua ia ia ia pe yo yo wa ke le ka sa ngo ile ku le fa ma se inga ah
1: yo
0: me wa ilo ka ka me fa ngu po
1: ya
0: me fa ngu po ya so ia a ke longa ia ia ya fa so me foi le ku ngu inga wa fa ke le sa ngo inga le ngu ah ok lo lo a ma ka lo ya a le po le fa wa kaulangi ngai ole ieku ah
1: ieku
0: ya male ia vanga ole
1: ya vanga iengo fova
0: yo iengo fova or ka mai ka
1: ah ya
0: i po inga fa ngai mo ye di ole ye ia mo ai nga lo va ai malo nga fa fonga mai sa mo fa so mai foi i ie ia u fa so ku ai le fion al kaulangi
1: e ele si iengo kaunga ole ka ole ole ie ka bau fa pe foi lo fam ka or ke minga o ka bau or ka mo ka sa i ni se
0: sem
1: sem ah
0: e
1: e vai be o ie ka fa ingo ka ah bo nga e ka solo i le ngo fu se me de le ie e er wa ku i sau i ole ka sa o ro ka la le si ko inga e yo le apu pu le le so ni ko so ni mai le se me ku
0: Ole ifa masal salo loko la ni yel. Ifa masal salo loko ga ni yel nga pe yo. Oi. O va ku lewa. Lewa ma fu ka mai le. Le. Fa ya sal aula lo po. Ka ku por ka me alo fa lo po.
2: Se fo mu ye fa ma lo wa ku no sa se ruo. Alo se fo.
1: Ya.
0: Yo ngale o elo mawo mailo si fonga lo po, salo po nga. Kai mionga. Olewa. Ya. Ya.
2: O mawo mai.
1: Ya.
0: Ya.
2: Ya.
0: Ya le je si ki o ni langa.
2: Mai mai mal malo ma. Yo kaulang.
1: Ya, so fo mulua.
2: Pai si fa le pongo le. Prepao en el mago cuba, pues fale con ole. Paró se fue, o mago mai.
1: Ya, le mago.
2: Ya, paró.
3: Cuenga para ir pemica, ah. Aló, por tu WhatsApp el marulú. Apka yo le acá en mago con pago por grande que mani y le. O pa ya sofa va. Vai vai mal mano, ya le yo le un buen vuelo, no, ya me vi el paso. Pa un ney po me dan pago.
2: Ya.
0: Ola ngoko mai au kaiko.
3: Ya, ya, ya, ngai okay.
0: Okay, ngai mau aku ya, mau aku.
2: Bye bye. Maro se fu mau malangi mba.

0: Ya, langalewa. O se elo sa, ya, ay, tawo perla ko po kalami. Parang rungo ako.
1: Galofa. Po.
0: Ya, lewa ma wap.
1: O ya, lewa wa. Nga ba wap. Ya, koe fiku nga, oya or kai mo kunga va, fo yele ya kai mi, ah, ya kai mi koe fiku nga, ya po fo ya. Ola va pa va ya kuwa, wa ka fa se va, fo le iluma mal va le iluma, ya ka fa pa mal ka apa. Ka fa longa kuwa, wa ka olor ka apa. Wa ilo ila walo. Ka un kalual fo. Ya.
0: Maro lo sa. Maro lo vamos por que la benefias.
1: Ya.
2: Maro fo.
0: Ila va fa sko ya ku ya ai.
1: Ya, ele é fainga. Ele é fainga no futebol. Mas se ele encaú, ele é o cão mais louco. Louça, ele não ia ficar com o que ele é lá. Pipi, que é mamau, olha. Ele é ngakao, ngaku, ngu, e mamau. Ele é que cão mais louco, a macar caco.
0: Ya, ele é fainga.
1: Ele é uma upo, arco, inga, ele é uma façoma. Ya, ele é lá, caco, calangó, e upo. Ai upu ia wasa unia or faso longa or kako por kala me foile I vaso nge akungi.
0: Ya, maro pa
1: kai. Upu la ia la kako kala ngo ole puea. Male puenga. Ah. Ole puea, male puenga. Ia ole kaumang ula. Ole kaumang singa. Male kaumang. Ah. Ole puea, male puenga. Kako kala ngo ele puea, male puenga. Ah. Faso lo maila y la ufión al caulán caico. La bomba bomba fue el cofay al ofpo.
0: ¿Aló?
1: ¿Qué es un fin?
0: La popeña no se hace no, el caco bupu y agua. Por el mamea. Por el mahuá con ese ojo, o sea.
1: Ya.
0: Se hago ya el caulán.
2: Ya, malo. ¿Ya la amacacu ahí?
1: Ya.
2: O le puea ya pero fue el está tu following ale él fue le fue mo mo yarfanga ah
1: di di
2: le él fue le co fue puea le maquila me lo feroa ah
1: di
2: ya puea ah
1: di
2: o fue mo mo yarfanga le fue fa un ai fue la un ya la cola un
1: di
2: ah
1: di
2: lo winga cuso se Ah, tu es tu so maua, ah.
1: Ya.
2: Tu so wa maua se mea, ah.
1: Ya.
2: Tu so wa maua se mea sa saidi. Ya le era a fa nga le foi la nga. Ya wa fa pele u fa malo fitelai, ma to watu le wa to foi pu el matila ma le felo. Ya. Tu la ngole aso ma le fa mo mo, ah. Ya. Tu so le wa maua se mea. Wa maua lunga se fa mo mo.
1: Ya.
2: Pero la ora na tau mai tau e le winga le upu.
1: Upu le puea, ah.
2: Le puea.
1: O se mea ua maua, ah.
2: Yo,
1: o se mea ua maua, ah.
2: O se mea ua maua.
1: Ua e maa sangi loa e pea kako kalangoa e mo la kapi pea afa pea la kako kalangoa e le winga le upu, ah. Ia kwa pesona anga le puea e, ah. Anga le puea e Brian Lee Mai, e le fiki le e iu anga sikoa, ah. Longa winga o le maua, ah. I'm a five winger found. Ah, be a fa pe calango of a peol. Ya. Le fionga ya. Kaulangi, eh? Ya. Le fionga kaulangi faf kayu kwa fafu shia le kulu malos. Ah, we are sapu e major king o ma. Ah,
2: ya.
1: Sapu e major king o ma le ako kol malos. Ya faf kay le kuo lewa koe mualo malos. Ya. Razo out of po. O le puenga,
0: yeah.
1: Ah. Ya, o le puenga e peyo ngi upu foi e fa malulu, ah.
2: Ya, fa maulalo.
1: Ya, fa maulalo, ah. Puenga, ah. Ma kouke asu aku vai malu I puenga, ah.
2: Yo,
1: O le aso kou silsila, o le aso kou mai mo, ele ngei aso ele, kau mafainga, ele ngei kuo la inga, ya. Pau se mea uo o iai le mawhai. Ah, ane ngai kua le ainga ua. Fia u umbi lima au pupu. Ia, lo sa u ngā kau fau inganga le upu.
2: Puenga.
1: Puenga. Wa upu e lua e sao.
0: Maraya.
1: Puea, mal puea, e kailo e il.
2: So, fa maulalu,
1: Ya.
2: So, le fo le, se fa maulalo,
0: Fa maulalo.
1: Ole upu le, ole. Ole kaumang ula. Ya, mal kaumang singa, mal kaumang. Upu ye masangi yonga o lea kau ki kalangoa i mangu fo ye le failoli ngafo yak ye ma mangu le vake ke pe for kakofa failo inga lenga fayangi
0: ole sa
1: ye le
0: ka pepe kau mangula
1: pepe le kau mangula o le kau mangu o le Ya, saya nggak kaki. Di,
2: oleh upule, ngokango faham saya nggak upule oleh tahu manua. Kango ku ese upule luah. Oleh tahu mana manua. Oleh ku faham kasiya.
0: Tahu man.
2: Ya, tahu manua. Kebaya foi kain mesir leh feria mangu eba ku leh pei pei wakau foi leh.
1: Mandi.
2: Kebaya ku pei wakai leh si mangu luah apa au. Wah,
1: Wah,
2: Ilaunga kau mai kau ya ile wingol upule me laua wukang kuri sifak lalu wuba ya kula wai nungole ngafo ya kaku kifolo lalu ah pe kau fa pe ngafo lele sau kil kil upung awle tau man awle tau man ula
1: ni
2: eh ifol kemi deke mai e ofa kasimang
1: ni
2: ngai mai le ile kemi fole wuba kuwa makanga nga pe kala i kwa fala poko poko. Ndi. Ba ku pe ufa pe fo ile a.
1: Ndi.
2: O pe o su ingol ula. A.
1: Ndi.
2: O pe o se fa solo fo ile le nga wale malu nga ba ku le bo. Nga ke ale o ka pe mani a kwa fo ile le wa. Wa le le si mangula ko wa e kai fa pe nga fo ile la ku ke le pou le to mon ula.
1: Ndi.
2: Ku sa o se ele tai me fe le mangu nga ba ya ku e fala buku poko ra e folinga mai o se ura fo ele la e fa pepe le ro bingole o se fa mo mo e ma volunga
1: mali
2: mali o se fa mo mo ma volunga fo le le wa o ma volunga ke le fa mo mo wa o ma maluma
1: mali
2: e kai folinga fa pega a ele e la o la ngona ma na tu e se
1: ya
2: ko fo fa so mo le tunu ya a kongo Ya ini final le ya mai.
0: Ya wale ukule masani un falong we ole ole un pepe le tau mon ula a.
1: Yeah.
0: Ya en fai fo yon ka ko fa pe ole un pepe le tau mon sina.
1: Mali.
0: Mali. Pe bon fa nga pa pe na wale fa mta le tau langi ya. Yo winga ukuye.
1: Mali.
0: Ma na ye fo yo ukuye ku sai ko ru ukuye ale.
1: Mali.
0: E ko ru non fa nga ya. Ol tau man.
2: Tau mon sina, tau mon ula. Ya, yeah. Pera al kau mon ula, mal kau mon pole ulu pepe kau mon ula. Uso le wa fia pa ia mama mat.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Wa fia pa ia mama mat ule so.
2: Yo, uso le wa, se fue el manga y el falong.
1: Ya. Ole a foi, ya sa... Kalkalango fo ingisio koi ulkai ole, ole nganga sa moa inge ingisila, i ka kou, i upu ia. Ia sa faa soa mai fo ise kasi fo yo, o koi ulkai a, o keiloa reka ngaka fo ia, ole vao ngangana ma nganga fa kua i upu male, moa ngangana. Ia sa faa soa ia i upu ia, ia sa mai fo ilalang faa soa. O lupe ma ngongo ma isi mangu. A fele lei fa kasi on ka ule or ka mangu ka ule or ka mangu a fele lei ngong singa ma a fileleia ia ngongo singa. Ah, ia ngai lo lea o le kaumong singa. Ah, pe a fileleia ngai ngongo singa, kaumong singa. A o mangu ula, kaumong ula. Mang kua fo ia ia I mangu ko ngā vau a kousila sila ia I pe ia o se ula e. Ah, e I mangu o le, o le senga vau.
2: I lako fulu.
1: Io, I lako fulu. Ole ole e o faile lupe ko le sole lupe ale lupe pa pa ele le longa longa faka faka ma me va pena a ola nga fele le va kasi manguia nga kaula ia ole ka mangula a ola nga fele le ia ngongo ia ma ngongo pa ia ma ngongo uli ma fa pepe pepe lunga ole Lungo le sami, ke mi fo ilele le fa kari kari ke mi la koe maang wele mafua. Ah. Onga fa, le la fa nga wele upu lea, ua lupepe le kaumang ula. Ah. Po ua lupepe le kaumang singa. Ah. Ua lupepe le kaumang singa. Il ke mi le fa pepe pepe aia, ia ngongo singa ia ma maang wea ilungo le fa kari kari ke mi ola. Koe wifo ele mafua ilunga kuli aku. A o isi la manguia le ka ur kaumong ula le pe ia ia fulu ila ko ua ma pengi. Pe ia wale senga sangamba uu o le senga vao.
2: Senga vao.
1: Ia o isi mangue, ewa ele lupe mo isi mangue. A o langa fa pepe pepe ilungo kia seu. A. Ia o lea la ia ilo ale si fai kau le ua lupepe le kaumong ula. A. Lupepe le kaumong singa. Ia unge ave anga ikai ri. I kai I le sami, I kuringa aku, a lupepe le kaumong ula. I longa winga uko ele konga vao, I mea I kia seu.
0: Anaya.
1: Ole whaamarmala manga nga, o mai, e au fo, iso ui ama ngaku.
2: Mkua se lopo se.
1: Iso ama ngaku ile ama, ia wanga. Ua upu ia, e masangi whaonga iso lo ava ia, a mese aku whanga o ava fo I kua, Ia kai opa ia maua kai ama maru lele walu pepe le kaumang ula Ua kokongo moe moe ufi Nga kakangu Ua ngā fuil kamo saale vao sa kaufaa ngā inga ua Siva lika mai kai ole ala kaua Ia ngai kai ao loko wanga kongu Ngai Pea o nga langi pese ole Langi lika ma leo Amaisi amenge o kufanga o wanga kongu ole ima Lei me faipu, ia.
0: Ele o pilau que foi, ele o puleu le tau manusina, pe e, mai foringa meu se upo, pe gusile, um manu e ave kamali, ima, ah. Ia li ima unulunga, pe, ilo ulea ma vau fau,
1: wae,
0: o pe, wale pe, ole upo ale ma senga kufanga, a walu pepe le tau manuna. Ia le la wae maingi, upo ye pe, ole tau manu, wale upo, wale ole upo saka, parongo ika ika ye, ole tau manuna, ah.
1: Ia.
0: Ya le la buka ku kala ngole tau manusi na ia pe
1: ali
0: pe siria ku longa ma o lunga ko man ko hoye sa o le ku hoye le manusi
1: na le so a
0: ia e pe hoye le a de I ali ka u ma ali ma o lunga mu ma la fa ya e a ki ki lo la hoye le fa ma ko fa hoye le ma manu ma o lunga o la wa a o fia ali ma o lunga se ku ma lo ya ku la ka le ki ki lo ya
1: Alira,
2: ya wa kau wele no sina ya o se kan kau lele.
0: Iyo.
2: As komai ka ya wa pe al kelo ko ngapa. Pe al kelo ya o singa o singa o singa o singa.
1: Ya mai kau lo se la wa singa singa ya fa mu mu ai. Ah.
0: Iyo. Iyo fa mu mu ai.
1: Mangu singa le so al sa wanga. Ah. La wa fiona tolang. Ah. Ya pola wa Sunga ile a wao, ia pola u sunga ili fafenga inga ma. Pea kako kalango ilo ile mangusinga. Ia le kau mangu la e peyo nga waku. Ia o mangu a fele leifa akasi. Fele leifa akasi fare, ia mangu kwa kelele kau mangu wali uwa. A orola nga faa pepe pepe ilunga. Ia nga ielole lfa uponga nga walu pepe le kau mangusinga. Ua lupepe le kaumang ula Lunga winga uka I lungo kia seu Ia Pea onga whaonga I whikalainga ma O lea ke maliu mailo Po lea nga mai upu a A le fionga ya Kaulangi
0: yeah.
1: O ingo ie O le lau fau ma le Unoi, anoi Oh, apeo, ia ia sa masangi o nga momoli a ia I erka mai kai I o ila ainga o nga korua. Ia, ia la ia vaku keu I ole, ia lea lea ole, no ia lea sa masangi o nga la eie ile pe sulu aile ilka mai kai. Ia, o lau kau make make ia inga ua, ia mankua keimi leo le, au whakala le lei loare kaka ua ngu, ia masau salopo leo wa suya I loa, lopo ia ku, mali ia avanga leo wa ia keimi ngei pale, mali ia ngufa va,
2: Wa maka nga, nga mau wako upu ia.
1: Nadi?
0: Sao le lei ia.
2: Maka nga mau wako upu ia, wale koe, Wale koe manga kua poilele, ia e. Pea ono tāua poilele, ola e a mai ai I mau poe ma kusikusinga le au kusikala.
1: Nani?
2: Iolo la tu whao ngā ina, poe ma tau wha mtaltala le winga o le upu ma le upu.
1: Nani? Ia e manga ia kai koe, kalar kako leinga leo fikau foi mar kako, kai mi, kalar kako leinga, koe sifulmi ngukere. Iva, kalar kako leinga, fa so mai foi la kungu, maiso lako finga galo.
3: Ma o mtala tata o leina, ma lenga pa alo alo, ma lino lau pa polo sa mo. Tolo pit pitu ta si lima iba tolo ni no mea. Ia, pi o mea, ma tala mai al neit po, fa so o maro tata, tu no, ma lenga pa alo alo.
0: Alo?
1: Au fa kalis ka kuval.
2: Au sao.
1: Ia, fa kalo fa ku ma lenga fa alo alo. Ya. Kalofa.
4: Alô, tem boa.
1: Oi, você Kalofa Fokanga?
4: Alô.
1: E aí? Vestido mogolo soy fua la urelei. Oi, coinga com a malanga soy sa, mo pela que sa, mo foi ya.
4: Bem, o que ando que era sa.
1: Oi,
2: sim, eu ia, oi.
1: Ya.
4: E amanhã.
0: Oi. Kau
1: faham
0: aku
1: dah
4: siap fomar kau ingat? Nanti. Mereka boleh pukul orang sahur kau fom orang kau ingat lah.
1: Ii.
4: Orang itu boleh. Efi walau musir apa umi orang nak kau kiki esam boleh sah.
1: Ia.
4: Jadi bau kulit dikaya apa awia?
1: Ii.
2: Menguir melanga.
4: Iyo eh. Aku faham kau.
1: Nanti.
4: Okay okay. Engkau nak wip koko bangen pasau ngalah kau umar faham orang.
1: Ani.
4: Au fa mo du kar mo de pure ora ko yo le. Ai uru ko ai kais.
1: Ya. Ai uru ko ai kais.
4: Iyo.
1: Ani.
4: Pre ke le yo re gum yo nga upu yo upu nga fai kais. Kais inge chong.
1: Ani.
4: Ola ule ma. Ya.
1: Ani.
4: Fai kais inge chong le upu le so we.
1: Mm.
4: A ore ai yo kuak.
1: Ee.
4: Nga nga bua sering ide aso fainga gua ngau mai ya.
1: Ii.
4: Yang ngir somi ma sa ide ya ide. Nga nga ayal fuak au kikirin fuak. Yang nga ala kodi ale uru mau fang ngoka mau mai ya. Fakir kikima.
1: Mali.
4: Nga lai ma fuangin fayir koi ngale upu. Ai uru kua ngai kaisi wale okoi manga kua sesi kaisi le sa hola hai. Waka le okoi manga kua kaisi le sa hola hai.
1: Ia, ia.
4: Inga ua ai fuaka ma.
1: Ali.
4: Ya mo ya que de acá con un o que de ahí sin agua caís.
1: Pues
4: ya fue caís y o lo una can con un aire ahí o caís o faro a los amo.
1: Ali.
4: Ni a mí un y de ahí fue un chamo un caís sin agua por caís o faro.
1: Ali.
4: Ya ve de capa de fae, vale.
1: Ya.
4: Vale, ve y cuadro y después se mongo faca fue yo, se faro a veces y ahora me la han faca fue yer caís.
1: Ali.
4: Ahora va a bau. O ka isi ngir song yong ada upu. Ai do upu ko ngai ka isi wa. O de ko la ku sisi pai jang ngar wa ngasa kai do se de gida so.
1: Ya.
4: Ya ai. O pia pia wa ipo.
1: Ali.
4: Ali ku le ngau falu. Ndar si upu ngas so mai do fa man wan ma.
1: O le au fau. Ah, so or fau mar fau.
4: O so or fau mar fau.
1: Ali.
4: O le so or fau. O le fau or kalon fane.
1: Ali. Ani.
4: Or fau piko lalo, ele ka wona po ka or fau lalo.
1: Ani.
4: Or fau ku sa u le so onga le si ku ka le si ku olha o longa na esse aqui na e aí que fau o cala
1: ali
4: uma solo olha uma fau e rua cai com pico o fau que ele na é tá o fau aí
1: ali
4: e a uma cara com ele olha me cau fau fora mas sormi na pico aí no meu mesmo bobo
1: ali
4: e a cara no o ica é com fuma louco mas ele na que com fuma ele ele square male ai sila ko imale
1: ali
4: dana kamala mala makire na me kau
1: mau
4: kam tawa
1: ali
4: ya se imaro u por ka kupo
1: ali
4: o ke fie fie sili ko de u pula na ngoi male la ufau o au minga ali sa apoye de u pula na ngoi male la ufau
1: Au puia la ufionga o la ugu. Con un cau o lea foio. Nen a saung o le fionga o femmeio. Kasi ia ie. Ah, ie sa masangi o ngamu moli ai kenge. Ile a ingo long ko lua ia so ia. O le lau fau. Ma le anoi. Ah, le anoi la o le ie le sulu ele kenge. Vele le piko kongu. Ia o isi ie lea e fola. Ile fale pe a kaungu ule.
4: Malang.
1: Pero con un malang ahí la ingole.
2: Rancani.
1: Marcama.
4: Yo le wing o le wing o le ingole a que calculi lo a cua.
1: Y
4: ya. Guale a un maíz sin ganarlo o le. O le Yesur.
1: Nadie.
4: Mancuala a fallo le Yesur. En la hora en la fallo en la ubi. Yo le. Mau y me mea y ya sola me cao la e yo como hay cae.
1: Vale.
4: La fallo le a me cao la pa. Apa au pea huelele faine me ole ole ua e ngongoa ile ua kamilo meilele si kuo poporo masusu aru ngai kuroule nganga wape nga male si ku onga ngongoa le alpakua e faa sau sau e uu umane faa sau sau ole iye la langa nga lea sa la eyei la haka maika e kaiminga meyo fie fia ma meo ka fai o se aunga faa pae Ele me fez na sua esse quem esse ia é muli muli mas ele caiu de olho e cu a saca o pele na olho causá-la e oi
1: de
4: o assolá lá e a caiu um e que o papel mas esse o e a um ofanga o fasco bem mais furo o quilo bem na saca o punha um pó Ole mela le sa kui kiriu ye. A avira le ie le ka ole iol. Ia ale asa masa nge ila kungu. Me a whangau lo le alore. Koma ali. Orke me whangau me orke nge kosiro nga lau fala e longa kinga. Wa amaka longa na langa longa ie la le a ka ole ie o. E mbori a. Ia pole ie fa kupu nga orke nge de waka unge nge ia tole ie kuma ingoa.
1: Mali.
4: Ona ai fa mai afa ngau le kamkang e fa no mai lo le alole sa ole or kamkang ya makal fung sungu le la maka ilanga

0: me fa pena. Ah, le la ki fa long o ku le la le lo fisi ingo o ingo i le le no i ma le. Lau fa.
1: Ali.
0: Ya. E se fu lo ka i ka ka fi pena e mo i ka fi se. Ali. Ya engo u pa wa fo i ha o ngi nga so ma la kuskusi mra o ya o fa pena no fa. Ole. Sa lo le ka ma.
1: Ya, male puenga mal puea. Ah.
0: Oi.
1: Puea.
0: Ya manga ya fa mal manga de puenga mal puea.
1: Mandi.
0: Awa puenga yo me upu masangi. Y me ola uma.
1: Ye.
0: Le pue le puea le o le puenga.
1: Ye.
0: Ole. O fa mai de kala. Ele anga ya le puenga por mungsinga le soa. Kasi la le upu ya la inga uke ke ilo fi nga lo papi ole ole ole au mangsinga a
1: ali
0: le ale ngo
2: kau mangsinga
1: kau mangsinga
0: kau mangsinga ye mangko fo ia ile ole mangule le o fa ka sing mangseru
1: mali
0: ole ala na le upu sa mo e mangsinga le so a wai a o nga ru ye sa mi ke wai pa le le le nga o ye ngwaru ga mo ba nga ko ki le ro a ku me ni so
1: mali
0: se ro nga o ka sa mi nga lo le u fa e fo la
1: mali
0: ai a ru ru nga o ye ole ala nga upu le ku mangsinga le so a ide mafai ango fa kasingi mangsinga serua.
1: Ali.
0: E aguaru nga kasi e ao nga o fa ngoka.
1: Ali.
0: E mai ngenge ke wa o wa. E kinge ya ile upule al le mangsinga le soa ya man.
1: Mali kau.
0: Mali. Upua mangsinga le kumu e ngao fa mga kua kurika le au kupol kalami.
1: Ali.
0: Ali.
1: Ole kau mangu ula male kau mangu kon kau
0: kau mangu ula la
1: ni
0: o upu fakua la kumu
1: ani
0: eleva aia se mangu mu
1: ni
0: evang harse nga va ole tenga tenga mo
1: ni
0: o nga yai do le menga pese ula no ngau
1: ani
0: ia mal pum male male la inga mo mu fo le la kuru nga pakua kau siu que fanga volia e o sa moça e ele menga sa e sira fanga lupe que por causa no foca cala la ya cop
1: no
0: ai a lupe fa per fulu do la ura au maros así que puso cau masinga e sa na rua ele e fisir ngia o per la no ura ai ya mai que se a e mo fain fa cau puso se duas Sevanga, I lale right for one, and I didn't must full pull level.
1: Mandy,
0: or a full one or full loaded or full work, I was full pull either. I full him pull a push up.
1: Mandy,
0: or the rifle eye. Your cabalanga, I didn't must full push, or you didn't must full pull the push. Yeah, why do I miss you? I will miss you if I play the bear puts on low.
1: More
0: Langa and cut full loads for one or two full.
1: Yeah.
0: Oh, Fangabang.
1: Mali.
0: What's a lau for a lau well, Mawale?
1: Hello?
0: Yeah, for you can see, can I eat a cosip? Yeah, all out there.
1: Hello? Hello, Fasoy.
3: Hello, Fasoy.
1: So, Koinga.
0: Go for Kalam.
1: We are for you.
0: Yeah, we are not okay. Mawapola, come while a wing on them. Oi, they are left to kill you. You pull a wing.
1: Eh?
0: Why, Ailey? Ailey, you hold the eyes. Vai que color quem é? Já. O na vaculole aí. É cofa aí de PPI.
1: Já.
0: Depois ele uma sangue lá com. Olha ia forçar malai. Ela lá forçar malai sei do sei que o acule.
1: Oi.
0: O sala ali é ia
1: cupa. Pe moi pe pelo, ah.
0: Hey,

0: ya kusama upurka.
1: Yeah, malo.
2: Tai.
0: Kapu wafiati malole mahaya prokalami.
2: Tai.
1: Afkai malo.
3: Malo afkai vazo prongau.
0: Ya.
1: Vazalo.
0: Malo pom.
2: Ya.
3: Malo se vua.
0: Kapu koi fera skai.
1: Kai. Uya vela u.
2: Uya romlama.
1: La ina kue.
3: Uya romlama kusambo.
1: Oi na que ele passe com gava apo ele vai em boa ah
0: ya meu e oi
1: e
0: ya
1: quando ele vai aí ya ya lá o malanga
0: ya
1: ele coiga
3: faz oi coiga
1: alô faz oi vou a cara fala com o malanga fala alô alô
0: eu vou falar com o louco só
1: oi
3: com o dia maxou
2: alô se for
1: alô vai com o chamão
0: Ah,
1: was
0: short
2: from
1: the phone. I was so
0: good. Maru buena.
1: Mali.
0: Okay, como voy a oficiar, me lo van a mover. Me voy a mover al Caucaya, ahí que viene. Es un pueblo. Me ve la juega, le diga, voy a poco. Un curibo. Es que un aso, y va a ir a ir a ir a Maru, va a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a Maru, va a ir a ir a ir a
1: Eu vou fazer uma coisa. Yo me opuí al caumango, al caumanusina, al caumangula, al caumano.
0: Yo, mal. Ah, esa fue man, ¿quiere ir a ella? Pues como es. Ahí ya, pues, va a caumar ella. Vengo a cobrar una joya, pues. A golpear, pero caumangula.
1: Sí.
0: Pues fue. El malo, el pollo, el apenas penal, el alfa penal.
1: Ahí le.
0: Así que ahí un puma.
1: Ahí le.
0: Ole. Ole, ese sí un puma, el api, o por van a.
1: Yo, la upuya, upunga, el cauman ula, male, cauman sina, male, cauman. Yo, ma upua, den faso, ahí le, fion, el caulangi, ole, laufau, male, anoi. Fapeo, y ella, ma sanguin, como moli, ahí le, quien le ha ingolongolu. Hello, Calofa.
4: Hello, hello.
1: Yeah, mawalo wawango, sango mai.
4: Yeah.
1: Ngawo yailo wawango. Ngawo yailo wawango.
4: Salo pasu lipo kalami malu sa male tunu.
1: Yeah. Amai rufi ngangalo ngawo mawalo wawango.
4: Half time.
1: Peu koe moku e rinu. Okoe moku e rinu.
5: E mono, no te nā sau no mai.
4: Sa alo pātu ili po kalame malu e te maa lea tinu.
3: Ia.
4: Se po maa ua mai.
1: Ia. Sau oe, ngai mo waku lo wafungo.
4: Fafta jele I faa malamala maina o upu ia sa o wala au atua ili vai aso utua nai.
1: Oi. Ia. Ia.
4: Yeah. Ai, upui a se au mai, e se tau fina ngalo whamu I mole.
1: Ia.
4: O tā mātangata e whawhanga I upu matala. A o tā mā manu e whawhanga I fungo la au. Te o te whia mala mala mai whamu I mole I ala ngā upui e lua.
1: Ia. Yeah. Lama mau mai lufpo, alufpo.
3: Yeah.
1: Le facility le facility mai ai or kama. Ai unha ola kele ola au.
3: Tama le manu e whanga I funga ola au.
1: Mani.
3: No, le tama le tangata e whanga I upu matala. Ah.
1: Ni.
3: E mana ia I o le o na I upu ia wai. Le aeta aku ke I lomo so se mang wai e whirile I ai. Pre la ko wame ai o le o funga ola au. Ah.
1: Mani.
3: E rolele ai aku lo le masen e un kafalon o e pa pa pa pe e a mi o le kong ya lo mun fa nga o pe a mi o
1: mandi
3: o lo wale nga nga fa ngo fia a mi o le anga pe
1: ni
3: e o nga fa o nga fa lo le o puya
1: ni
3: se lo ngo fia ya kamal mangu e fa nga I fungo la o lo ngo vingo rgate e fa nga I bombeo O me ai ele ka kaunga ai ai. Ha.
1: Mm.
3: Wa si si are mangu ya ai fungo la au.
1: Mani.
3: Ai a o loinga. Ya long fa na wa amatu. E fa fa ngai upu makala inga ia. De le so I fuanga.
1: Mani.
3: Inga ia awa ngai ye me kula I mai pa fi ka u e kula I mai lu manga. E lo ar kamare ar kanga ka ia e ilanga u malanga nga malanga kaukala malanga fa alo alo ah no no winga olae ki mai ma fanga I up up lele ti mai up lele ma up e kaunga olae ka mai kiki pol tenitit
1: ndi
3: ia pe o e fa ngo fi a ho lele pe a fa ho su sa e ia ia pe e se I ka lo angi si ia lo e me se o A ingi me ko kupu I roo ai I alo mwhanga ho I alo whainga ruenga I kongo se ngu.
1: Ni.
3: I rongo fia alo pafea ngainga mwle fai te au e whanga I. I upu matara. I rongo fia ka maa mangu I whanga I. Funga o la au. No inga I leo ngi meli lei.
1: Ni.
3: I o laka lefa maramara manga. I kola aso lo fina ngalo maa I hoi serious. Ni. Tina lea I.
1: Ok, loa alvipo, er ka ua ole, er finga ngalo le ua umai, ia kako vai ngei vai kai le kele ole au, ole au, ia, ia le mauru lunga la fonga I lunga upenga kafai langi wa kako iai ngei vai kai, le la e ka ua kele ia kia ule upulenga umai er ki ngalea, ia maisha ila kouia o mai lungo o mea vonga ila fa mai lengi fōringa ia vāku le fafonga anga sa mo o ngā lewa a mai riki ngā o le ngā lewa alo I kangaka ia le musu e fa alimeo lako fōringa o ngā lau lau vavale mai lea o le kau o le upu lewa mai riki ngā ni ngie fia fifoi lele wae E failo si se me fa le kong se o le mangu vaku wa sa moa ma le fafunga. Se o le mangu po se kama ai. Ha. O se akali I o ai. Ia a fai se me le leiva pe ia e le ka wilo a. Ha. Ka maiki a o inga le lei. Ha. Ole ole ka uanga ya ke ufo ile le uya ole upo masang ye ka ko. Ah, ole ka ma mangwe. Ye wa ole mangwe mala mo for ka au su lo le. U su lo le mangwe su ele la ai ai ma mo pole ai ai la lang. Ah. Ya ole ka ka e va pe ya ole mele ka ka uanga e uma ango fo ilunga ya vaku ka furu o maka fa ila u loku. Ya ole la onga e fa kong kong va penga. Ai hongo or gaming e o ka ko vai lungo pen ka fai langi le ile ma losi ole ole mele o kupo i pe ole menga dinga ka u ka o ya ka ole upule o mai ko fai so finga
6: va te to al tinale mole o mingo o upuya ola e fa lungo so ai ai a wa tongi ai ile si upule e ale unga tau sili
1: mandi
6: ai tinga ai no le ting ya
1: mandi
6: wa lu pomo ya ele se mo tu wa le ana te fa to no so na tama ya le fai se mele
1: mo
3: mo ila
6: yo ele se mo tu a ai lango ta to ta to wolo ya tu no es ya o kilo kilo kilo kilo ko mai ki ki me le fai es ko mai ki
1: mandi
6: pa pelo ya a fai la e la wa fo ya u fai ya wa lu pomo ya ele fai ngo fa pe akul makua alwe alwe kale per fa le no le ai ola e fa fanga ya so uma o up ele e teu fa pese si fa penga fanga up fa penga ona ko mekila le ai au ia be se le wingo le up fanga up ele o fanga up o le fa ton
1: fa kom
6: ma wai na
3: bela
6: o le wingo na fanga up lo wingo le fa kong ia so ma wai ni o ko mekila ia ke fa ngai de fo ia ola si si al ko mekin ke le fa ngai ele ka ko ke bai ele bai ke mil ke le o ko mekin le o abe fale foi e kuai ya po family inner sitina
1: o ke no no wa alurkinga a ya lo yer ka ko valau ya fa ka lo fa kule lo yer ka ko valau
3: alo va
1: o ye se ka lo fa fale a
3: lo va i do go ta si go
1: lo fe lo mar
3: na lo la va fa so ni fi
1: fi ndi ma
3: ye fi lo nga lo nga i ko i nga nga nga mo mo ak ya be te po yo li Oli, o upus ngangan.
1: Oli,
3: kalau dia, woi, faham kan lagi tu kau saya sekol.
1: Di,
3: iway kau ni ukoi. Di ukoi mueli dia oli lalu langi.
1: Adi elok.
3: Sawai lu malus.
1: Ya,
3: o upui, failai, aw mui ngar kamau, ngomu mui fail mangsa, mua mereka mau dia mangiye.
1: Ndi
3: ewa se kaima diel ko ngai vai fia ko se ngava le lupe ngai kapu a mi lu ka ku ka ya fsin si fa
1: ndi no
3: ya alanga ku ngai se asi ya wa
1: kai
3: longo i longo alfa so ma lo ha fu lu ko na ko ngar wen fai ya ore u ko le ore lupe per ko mong singa ko mong ula yo si pu fa lu mo so wa fa wa
1: ya
3: ai fu si fa so si ko inganga mo mo mai mai upu upu ale aku upu tinga ting upu fau ya mangi aru puye au le ya pe fau ngari ni ya ma fe kau bilo ngofa nga ya fau nga se ma fu kanga po se fa ka singa u ma kang ufi
1: ni
3: ku ku mu se fa moy moy ya ma ave ye upu nga se la u ma fa fe lo ai
1: ni la
3: o le u lu pepe le kau mangu singa u ala se ele
1: ye
3: Bi bi ulu kasih nafak orang amang iye.
1: Ya
3: kau kira hai o mengula iye tu yang ada singa singa mau iye ni mumu iya ma. Oleh si foi fa alof fa ngai ngai iya. Oleh si foi mea oleh oleh kau mangua dia sesewa i meo meo o mafua meo meo uaku ma. Oleh kau mangula baru pepe kau mangula iya oleh kau mifu iya le wasiasi.
1: Mandiro.
3: Ula ula rekai pe ole kai yo ngafa ngu kai ula ula ngo u nganga ifo le la.
1: Mandiro.
3: O mu mu le sami. E te ira o nganga ka fa nga fo ye yiri sikat ko ngunga wo ru pepe ka mangu ula inga u. O mu ko mo fo ya ko le ole u pore ko mu ore kai ma lung ka ama.
1: Mandiro.
3: E o ar kai yo le fia fi u ma nga ya fo te mi nga u. Senga senga mai le la o ma ko wa ya fo mo fo i lunga u.
1: Mandiro.
3: Kasi na pu ma nga ya ole ka mangu singa. E fo ri u pu fa pe fa o ngai. A o nga maka ngofi se la unga se ko inga la unga fa ko inga po se ka ngofa fa ko inga fa pe a de e la wa se singa it sa wanga ole soli e ti ka se singa me ma ngai e me ku spa ia
7: ole melo le ursinga singa e makua.
1: Yeah.
7: O se fa manguia.
1: Boy.
7: Amu ia nga ko inga o se vali la ia la ore ande kum. Ya ka singa wa o ko fu ya o so so.
1: Oi kele no ko ri ya ka fa ya ko ri.
7: E fa ska mo fa so. Ma ko ho nga ni smingu ke fa so me isi
1: si va la. Ah, ok. Fa la. Ah, ok.
7: Fa la. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok.
1: Ah, ok. Ah, ok.
3: Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok.
7: Ah, ok.
1: Io le vengo il fasso al falango le fasso a coili ili le che vai a coi lungo i le fa per mai fa qua sa u i sa moi a ca isi vole vanga ili upua a sa mo ah
6: ei
1: le va so mai e a chef coili ili ya o se upu fa qua sa u sa moi a ya ca isi vole vanga ili upua sa mo ya mo isi fa so i e pe onga nga mai ka ko por kalame ya ya ki nga le nga fa so mai vo le le le le upule a ka iko le nga o ya le ya ali
6: otama tama ta fanga nga otama ba le fanga fungora
1: le fa so mai le ya la bel fa so mai le sunga le fenga inga ya la le petel ah le o mai fa so i o le ngangana sa mo ai fa si upu e fa o popo i luma le upu e fa ngu mel ke le ai le fa i kau ngo mea ah fa kai ka inga ya lafu e ave i manu ya lafu povi lafu ya lafu pua a penga tau ave manulele, tau manu ula, ya, one tau manu sina, fua ave vaa, fua vaa, ah, fua, ya wapenga le, manu sina le soa, ole ngongo sina filo ngongo uli, ya, fafkai voile, faso mai ma le faalau kele mai ele, sunga le fafenga inga ole kako, porkalame, nge ye fefe, lango lango mai kako, fasoa, ah, nge fefe, fafkai akula usunga le, ele fenga pekel
6: pela le pulo to mon sinanga le mo le putau a
1: ya
6: tawe alo fa ka
1: alo pulo nga fa so mai ki nga le fo le ole mang or kama kanga ka fa fanga i a i upu mo kala a ya ya wa ya fa ku penga fa ku kala nga ku esel ka wa ya ke ole upu a le upu wa pe a faia o lungo o penka failangi e ke le o sau i lo ngo sa o mo fodinga sa o e ke la vea i le upu lea e ke fai kaulo i le upu lea ma e loa e ke i loa o e le faka kau i le upu lea a kusa pe a vaku voi e le kalangoa i le inga levi ni maiki ngā le i le upu lea i a o ke la ngonga a e fa pe ngā uma i a po a koi ngā fodinga le ke alua i lungo o penka failangi e le o alu a fai, fai kawanga i le upu lea ele o manguia la unga nganga ilu nga upe nga fai langi ma me fapea. Eke a faa inga ili upu lea. O le kamar ka ngaka e fafanga i upu makala. Ia pe yo kakou wa o ingai kakou. Ia a le kamar mangu. Ia ele pule a e.
6: E wape le wakua e mekoli ho ia. Nga kakou mai sa mbos kama i mea.
1: Moi.
6: O mai lo ingai kirki lo kurka mai kiki. Ola. Sengu sila inga kele, ah, mabe aku kele mea, la ukil kilo aku le mea, male mea, o sorol munga, ah, ya, pawal mea, ol kakae ol fale abel mea, ah, ya ele ufa pe aku ma aku amela ya ufa, wa le sila inga mea le ufa pe kume, malu sila, ele ufa pe kau fiel fai wo, ah, but you have to select, kilo kilo le ili kanga kale poi kan kale e lu ke wo ah o ela o fa kwa a fa mai lo finge e o manga wo ke ngi ka fa ke mo mo ofisi o mal ke fo
1: mo
6: oi le ngor ka kan lu ke
1: ya mala mala mai
6: yo ya a kupul me ya lo le ya me su ya ah pe le manga le ya ke lo ko me ke ngi ya nga le o sor ko me ke fa mala ma su ko ma ko ele o mbol poku wa wese fo le mela wa ye pe le mbanga le wa wa le mela wa
1: vanga vela u songo nga lo fio nga kaulang o le sia u pule e masan ye ka ko sa mo ma ye so yo ke le lo poku ku maul ma malu ni kai mi po pele ai e man ko so ye a o lo fanga un avel le fer fi fi a ah o le fale al fi fi a u ke le nga nga o ya ya ya fa nga o lu a yo ngo fo ai ma ma o ya mi o ya o le mea nga ka vai ka ika ya so ya a ke le lo nga ka mi po ko ko fa po ku ma pe le ma malu a o nga ka mi al fa fi fi a u yo se fa le se se lo nga ke al fa fi fi o ke ngo fo wa ke le ke le lo fa lo nga ka a ya o pu nga ka fa lo nga le sa ya ma ku ya so ya ya o ke le lo nga ka mi po ko ku ma u ma malu male ole ka u ole nga upu nga ko feo la mai o yai
6: te pesalo ye ya fio anga ola la tu te fa bo win na tu langa
1: mani
6: ola ye ya lo mo fa na ol no la ye en lo fo fa lo fo pe ole ma to nu sa ma ola ye te mai ti la en lo fo il fa lo fo fa
1: ola
6: ye fa ma fa na ol fa fa ya o e ola fu te mai ti na
1: ali lo
6: ele le fo
1: ali
6: ah ele le fo e wa ela e fa longo
1: mandi
6: ele o ingo ele a so mo le a so e ape o so ia e ka lo ala o ngal pe fa ko ba ku le alu solo ko meki
1: ya mandi
6: ka ko wol fa lo pe fa wol fa lo pe fa ya o so ngi ya wa e ya ya no ola la tu te fa ngai na we fo no wa wa i bai lo na ai lo
3: ko ingi a o ngal pe fa o pe ngi pe o ma o ngal pe ya Amei esa ye ya soia.
1: Yo.
3: Oile mo mala on ho ikula nga ruka ba no kula ka mal pa ker ve sia.
1: Yo. Mali.
3: Wa wa soia sa nga nga kula ya on ngal me oile le le ngi apia e mol mol makus.
6: Mol makus.
1: Yo.
3: Esa ye ya soia. El on ko fa ya nga on nga wa wa wa on nga sa fa ya on nga i kemi vui o udi e fia fia. Eh, si ahí aonga está, aonga ngay, faikaul, faikaul, pi, mal.
1: Adi.
3: Eh, sa hoy, er sa aonga ngay, kaulangi, pero ngay, eh, fui mal a mi, or como aquí.
1: Ua, kaku, que oala, peole, au ku, el vaya sur ngangale, la sa aonga, y kaku, fa manga.
3: Eh, fa manga, ku, ingale, sa, ah.
1: Ya, eh, ama kamay, o, eh, afu, mai, monga, le manguía, o, ah.
6: Ya, eh, afu, mai, monga, le manguía, o, nu.
1: Afu, mai, monga, le manguía, o, nu. Le nonga winga ya fa kusa kusa ile ngo foyer ol pule nga li mfai pule ah ya fa kusa kusa foyer ka ko malo ya fa penga fa kusa kusa mai i ko ngo ainga ya ka ko ma ku a le ma ku o le fa nga ah afu mai mbu le le manguio ya e ma wa ya la ma pule or kama ka nga ka fa fanga i upu makala ah e ko ngi nga i pule ia e fa penga le si ku a fa kamala la le ma ku ile ile o inga langa fanga e kinga inga fo a di kai di
6: e ale le me fo le pe e fa tani ma tu di ale si ma tu o le
1: ma
6: ele o ma tu o um
1: ai
6: ale si ma tu o pe a fa ya ku te fa kani o ku di ma se le ai o ka mai ki o lai a ai aku purola fa na melabe
1: ya
6: ya ka ba kurole wole ngo folele ya o fo so fai sa ini so son ya so son i mon moa ya le or kapo or fai sa ma ko te a wa kapo mon moa ya ya ki nga nga lo fai sa au le se ka u yo mere la fai ali no sun kai ku
1: ali
6: ya la fai ka le ro fa a
8: Jesus logo vai ver via o levo que eu lá.
3: E ele ia o flaps aí foi cala a só forma vai meu irmão. Isso aí não foi meio que eu levo o problema assim a fofa ele tudo. Se o problema assim ia ser e cola mas ela não dá que fica com a maca. Mas ele foi Soriu kareiro nge ya de fi nga kor kan kalme.
6: Afi
3: oh ise ale fi nga.
6: Afi fi kan kala wal kaka ise fi kan ka po.
3: Ya wa wa ikolo o no wa ka ku ikolo ma
1: Oe foi o mau a vangoa e faa soa mai e faa fukai le faa soa faa kamari ma le faa kukanga pa faa leupolu. Kala mai, ngei e fiafi ia le ai e su ia ula ma faku le kiki o le porkalame. Ia ma kui lang ma lufi a wara kako wangangu. Wa e ingo kako ma le kako wangangu, ngei kungu wangangu fai. Ia ngafa inkale o le kako ngaruenga. Ia e mwise a ngaruenga sunga I faa fenga inga ma lo kala faa uko. Mele ngi e fiafi Samoa, ya. Umamaisa mako fa makalanga. Ya, alfangia ene kua malo longo ngi e fiafi. Maile fionga I kaulangi ngei, mariko fae alofpo. Befoi le sunga ya kaiko. Ya, kako feilo a ilipo le asolua le vaso asau. Ema nguye malo longo le fiafi. Soifua.
9: Nguye le vaso le fiafi.

0: sunga o fenga fa kau elo kavale fo maunga Max Ila.
1: Seenga uka amilo e kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoe nga mag ma pa uka aval. A ole me piko sidi. E nga le lua lima ka alalwa ya so le kukongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le teleweisi au au nanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: Sitting over to Amor.
1: Malo fa tai te role to dia mai to tua e lo mau ta fa pena fo tono ta vale mo fo fainga wenga mai mo mai longa Facebook mari YouTube already sa mo fa pena fo FM 106.1 sa mo malo na versi fo mo ia nei tai mi ole tai au ola mai ola tama nei li talo tau pa vatu sa mo lo se fo le ma fa fa na e o te baru sa mo ile nei tai mi ole tai au au au malang le mai tau sa mo nei tai mo le tai au we gonna tau sa mo le so ola alangi de le tau e le telo vai ngo le tono Awawa ni so taimi, ya ma ni so vaingo Samoa pa ue timu le so. Tolu se fulu, degree Celsius mo runga na vevela le e Samoa. Ilonga tono neiva yaso, lua se fulu marifai lona mawalalo. Fatalo fatuai pa angal tana pukalame. So se vaingo na tino pere Samoa, fa penafoi America Samoa. Lungo le tato Facebook, mani YouTube, fa penafoi le FM 106.1 Samoa. Malo lava se fulu maruia. Me minuti on tato tano foi le Samoa. Le sui on tato rei le Samoa ipia. Ya, tata no foi falo tele ni semero tupu samo. Ba ye foi ma tu lango yele. Ai ngala tama ya mai tau. O ma tono neva yaso ma aso tono neva yaso. Yep falo tele foi headlines la fa. Benana fa fonga ile tino. Ya daro tala mai samo pa tata valu le tau. Dei se ma tala tau tono ni se nei pa ba tu le motu saute fa tala fa maro le tino so se ma ngana motu saute. O tata ba futa le tai au Queenstown. Ola fa solo ina langi le le tau. Futasi moru ngana maru lu timaru. Awawa Puawa for initial time Lang the lane Our oldest full Lord Marunga Marulu Wanaka Fasoran Awawa Lang the lane Town the source for Tassi Marunga Marulu Westport Pauna Wanga initial time All the source for Lima Marunga Marulu Ilitelavanga Omaru Fasolo in Awawa Puawa for Lang the lane Town for Tassi Marunga Marulu Sputfan Marunga Marulu Nelson Awawa Town Lang the lace for Lona Marunga Marulu Kaikora Awa o pa utimu langre dey for the chao de so Sifun luan maurunga na marunu in Mekago Awa o pa utimu ni so taimi Sifun fan maurunga na marunu in Greymouth Pa unai wanga langre dey for the chao de awa uli mana fia fia na nei Sifun mareono maurunga na marunu in Blenheim Asona na awa o langre dey chao de so Ival osa marunu mo yali Alexandra Ival maurunga na marunu Asona na awa o Ya lang de lefo ini so taimi Dunedin maron se fomo ya lang de le tau mo to le sos fu don malu ngal malu do ya mana ayo kala stete fatal fatu le tai ama lo la versi fomo ya awa wan pu awa ni so taimi la lang de lefo le tau le so ato fu fana mo ngal malu do fomo wina mo kala stete e le so Se mai talo tau de motu matu le pi talo vedu ngar motu matu I kai tai yes furu ivar mau ngar malu le air le sofa soron langi de lele tau e awa awa e ni so tai mi fata lo fala tino le lo mua wedding tone good morning malu la versi fua manu ia awa awa langi de lele tau le aso atua sfu fara mau ngar or malu lufa mau ina ya mua wedding tone le so fangare awa awa langi de lele tau sfu varu mau ngar malu lufa mau ina mora nefo yaso sfu fitu mau ngar malu lui tau ranga awa awa langi de lele tau le so Tau po fa soron pua oa awa oa le tai au Langi de leifo ina so atua sifun toru marunga de malu lu Tera ba ingo roto rua Le pua oa ni so taimi Langi de leifo de tau sifun limro marunga de malu lu ole so Ile papa yatu I Palmerston North E awa oa langi de leifo de tau sifun ono marunga de malu lu ole neifo Yaso sifun ono marunga de malu lu ini Plymouth Langi de leifo de tau e awa oa ni so taimi Sifun ono marunga de malu lu ini Napier Masoron awa orang de lay for the town de source full farm on ungar maru lui Masterton awa orang de lay town de lay for Yasser Levin lang de lay town more toast full limar maru ungar maru lu e le de onga ton rest or tan to yai full limar maru ungar maru lu Hastings awa orang de lay town de lay for Yasser full limar maru ungar maru lu Gisborne awa orang for ipa unai wanga lang de lay town makiri kiri doa balon si form real Pua oa rtai au lang de lei fo ili aso atoa sifuru ono Marunga na maru lupa mawina Mo kiri kiri do ili so Tama ki makaura wau ki lani no fanga fasa lango Radio Samoa Ili imara mala mafafo ole apong sa Iwalo ili maru lupa ne vayango rtai au tu mawinga Langi de lei o tau ili so e awa oa niso taimi E ina iniso vayango au ki lani ono pa uwai nai wanga niso taimi ole so Yang imari amara sabidi mai matu isa sae Sifu ni baru maurunga na maru lu fa mawina mo au kilani le so Tai au pe au lia Awa o lang de lei tu sa lei maru lu anema tai au sifu ni baru Lona maurunga na maingo yon tu atu la sifu reile Awa o lang de lei Awa o lang de lei la sito nai fa penafu ima na sa E umba ili masina o me Ai a makaro yungi na sunga fua a kimu lo Ia kimu fu ima na so lua Ia malo pa wale me ole au hiyo kaya Alpha Mobile, but now you know my top. He didn't tell me. All the time, I'll let you know a lot of papa out in Savang or Kelopen, a Manatolo Maria Manitow, more talk. He'll name for us a forward time to O'Neill. Now, love of China to know. He'll let the American tour and every time on the tie out. Oh, I don't know if I saw a tattoo yay, yala. Fa mai a foi ma fai un hima singa sore fa foi na roka sanga la ko a ma lo fa te tele ma lo fa la mo via le tro a fa la foi ni so ai ngol tatu no balanga le maliu maleoti ya vi ira lo fa le tua o lo fa toilo se fu ma wala e fa wa wai ir tatu fo longa o lo fa nei fa tatu fa le mano le tino fa malanga mai sa mo lo tatu ma futa ya kilani e le nei vai tei mo le tau sanga ma lo lava le malanga mo via ni se fo malanga mai Wellington ya no ni si foi o live sa fantasi mai ai tono au kila nei ya ma no lava di ele no folia tu au tata ma futa nei tamba ki ma kaura pe ko mo si dia banga yo ni si ya ma ni nei vai tei mo tata ma futa sa foi stemi to teliu fainga malanga sa mo fa pe na foi ni se vai ngalu si lo no to la pa pa ai no no pui pui au la for tata ma tai le langi a le to mount tata so tai le sa mo that's real tata really sa mo pe le fanga na no ni ngal man mana tumba bawa tanga vaya tipi tanga vaya ya taru tata no fa la tele ni se mero tu pa ma shot pe na to le tno ya mole de fa na twino le ons fa tu sanga tu ro tasio tata ma no tele yo por clame fa ga solo tor waso ya olo fa pe na ona te pena el malo ya ma se fo ka ku nga fo kas se ma nga ya pe nga pe fo kas ku ku ira se pin ma ka ku fo kas sa mo yo a ya wale taula wale foi fa moy moy erenga nga o ka ku fo kas ya yo sa mo la mili ile el tatu tunga fo tasio ne foi tsam a o la la fa nga foi la ma foi spungyo lo mam la male so te ingale a tatu po kala me sa mo na vayas pe ya fa e fo kas ila e aloi e foi spungi a fa pela sa olo montuatu di fa solenta tu ne fa ma ne no mai sa mo

ma fa na fa ngai no jet foni mo fa mo ngas fa na ne fo tai fo wa le ba makala ke foni mo ku wa ya la wo mi o mi al jet foni wa le ba nga makala tolu fitu fitu tasi lima e va tolu lo of no for time to emeli ya mo ta to fa ngo fion fa ngale emeli on air radio samoa.co.nz ya ai fo I ma ta to va ve kele la wo mi o mi lungo le facebook ma youtube ro samoa ai Bode vong kakala ku ngai bae ngai mo cha chau ya mo fa mania nga sa fa na ona so los fitu nei me ya pu ni po fo vanga na va veno me lo fa mania nga ole nei fo itai au se o va tu lungol cha to imeli elo is fa mania nga lungol cha to imeli nei time on the tie out lungol cha to facebook mari youtube on the nei tie out se o baba yaku le se fa mania nga ye lungol na na bae nga cha to telefoni hello, you say van awol o tau mai nei time on the time ao ai e file mu le rufi kome ora so rufi kome pero foring a mai ora so file mu tele le ai e a fo e a fa pe le se fa moni anga o tau mai nei time ao okay ole a tal pe sele a e fa fo mai nei lo wasa fa na o bule se se vidi mai fa na tu lo wasa fa na okay pole e alo fai esu ia te oke alo pa fai ao e fa mani alo wasa fa na ule nei aso very happy birthday mo la tino fa mani ato lato wasa fa na ule nei fai aso fau love is the key from Vili Yeru ina o te alo esi funu le pata

0: Fanana, Jerome Gray, we are Samoa, and I want to evaluate the Jolotor Talo, little Ava, Le Polo Club, and Manuel Tire, Rita Samoa, Lantato, Jesse Tono, Leto Tour, Alitaya World and Auto Limited, Natia, Olo Yellow Samoa, Persona, Victor, Fatas Memo Tars, and Portal Natia, Fedef Sosani at Oi, Fingal Food Service, Olo Tavale, Warren of Fitness, Kako Pumping Singer, Tongo Fear, Tongo Fear, Yapa Fortello, Taro Tavale, Moma, Elitaya World and Auto Limited, Victor, Fatel on Set Mayuso, Manos.
1: Ole kasi di matulog sa matibo at pati ng matulog sa lego na sa ulitay a suino mas abale sa kimo moli at ulang na sa unang lay at plasa sa tulog sa manulu ito ang sukaya o lay lay ulang moli at sa kasi sa kim sa inasyak umalaba ito sa tulog sa sini ang at sa pole full service ang mato a mission service lipi na mato sa abale a duwe nisi maulong at sa nisi polilis kupa pati ng yamato mato sa abale lab a kupa no ko facts to refill to so engine we feel it is that farisini ang sa ko yellow spring mo sa ko ka sana sana farisini lo sa balde abri pasi ko pa logo ma from intel light no man lo test lo test spot if ano fa ay de mas sana sana farisini lo sa balde sa ko players yeah ano kapi ya ma to si sa isa ba si sa po ang isa sa itc yeah ano si sumay sa tanga ko isa to akan siya mo na tulanga mata fo ile au ta so ta vale pa ta wa ki sta vale la mo ma ta pa ta vale ta vale fo ta vale tuai a si vi mi de ganga sta fo ile ta so a yu a o mon mon fai ya ka ko ven cha hai la si a o ma fo ina li si ya ma to wa o le pa ma ta se mon so ya is no ko pu pa ye no ma ta so ta vale pa ta wa sa pe pa ta uno sta vale a ke mo ko ko an ki sta di a ke o sa ro o e pi ti fa ti ki ni ta fa ma fa ma tu la nga mo e mo lo ka vale pa ta e ino sta vale qua i masti sono sulla fo il masto sta vale e se ne sono masti no lo pensi mi fa la mano sulla nga e no bien ma sta sulla in son son ma sta sulla vale fa sta sta vale ne va so con il teore il fix a 60 meno la fisulo sta sta male a tutto o mona che sta mona lo o na politi no ma sta ti o poi la ma sulla nga pena ma sta sulla vale nan ne va so ya vidi man ma sulla numero o i barti tu fa so dolo o se sofani mo oi ye ole mato fat pa ye le tasi fit suru a petro ta pa fo pa tuai se ki ma ku mo ke sta vale la a se kulimba ma inu sa ta kulu lo kulu a fa petro mo kino a mai lo sta vale te fit na le lo su ta la le ba su ma mato finance a fa pe ke su ma ma ta ke ke e fe no fu ko su na ta so ta ma ta ma sa le inu sa ko se ki win a to inu vi pai ba su so to ka u ta wi ho le ma ko a per le net ti po faru ta vale vi lo alignment ta ma ta to kasi ko lua to to ko li ma ma to ki tu o le nexus a ki li ni to u si ko sa li dunga ta lo ki ki nga ia ma to ya a su mai ya pe tu ra ma forma to numero telefoni o i var ki ta ki to to li tu ro po lu ma ma ko a website en ma ko li nga e alignment nga ia i lo ta ko a company ya fa pai ta vai bro no sa i ma lo ki ba to ni sa
0: Yeah, money for talking or over here. So, what's all of that? But you're falling in the yasso five time, Molly, and Tapo Calamity for Tayaman Lipoti. Lolay, what toy told to La Ava. Sounding by Motato to the foe. The Penamadison, I see the Malau Pamaya for a fella, my Lipinino Jeff found. Oh, oi. Tupulanga, Pokalame Maro Tayo, Tatu El Nesololo, while Lua Sefulu Marfitu Yaso, or Mayo Tarapolo, or any for Tipsanga Wafi Lua Sefulu Poneono.

0: Talofa o to finger to tell am SLO 44 follow only breakfast the radio Samoa o tema onai.
1: Malot for the top point, I let you know. Yeah, for my year, Flava. Well, for years, I'm not telling along today, I'm young at Tom Muni for anti stalking. Or for a song on the tula for the four if I saw the tula for no united Tom Muni, stalking, manifesto is a harassment or some male lay. I be tight. Or I'm not on a foul line, I follow along with a wall I fat in wine. Ole fola si ei no le tula fono fo le solua wa vele tau muni muni maso tula fono e fai ei fa salanga. Ile o tula vai le lima tau sanga e farpi voi. Ole a Leoni Morris mai le fa la apra butonga so fa tasi o sanga le mumo to mai taiti nama to maiti. Coalition of Safety for Women and Children. Wei fali am. O fa fifi ina le tiu tilo ile tau muni muni o fa soli tula fono ina. Ma le tula fono e iai le leo le atelia tuaisi sanga le mu moto nga te a fia ia miongo le tau muni muni e pitai. E faa mue moile e walo na fatinonga. Faria Morris, e marau mia ia leo leo ma fatinonga umo tula fono e fatino ai mali te toa i tanga te la vea ia mai ia miongo e tau muni muni. Faa pea ma faa chonga faa sanga i le tau muni muni. Ma e faria foi ole mataa upuri na maitai te la vua onga su e su e faa loia rusu te stau sanga. Fasana ya gupi. Sa fato aisana fai jonga ileo leo winga ili fai tong tong sanga. Ole faso e sa male tau muni muri. Ole ele ya kana wapo. Sing ya teia. Aile fasio tia oia. Sa fai loa ili fato keo leo leo ili fai oni ngai winga. Ele ifte ya ilea tama tai mani fato bevesi fato kino. Ilea tau muni muri se iola vali teimi sa tangata vale naia. Ae eonga onga ya fiango fainga fato bevesi lona mafou fau. E peo na lea mana ia ileo leo. Ile li ipote o suenga are pulenga tuma oti o fatino ngā leo leo le Independent Police Contact Authority. Sa mawang, o le faa mau mawino li ipote i tau muni muli. Ele o fetau i mare faa mwe mwe. To e le tilo tilo le sotanga mai a kupi, le isi foto maata i te lavou sa faa tio e winga ili tau muni muli o sing. O mana o ai Morris e tilo tilo o te teu te wina tau tuanangolango e o foina mo tangata e a fiam. I tau muni muri. Sa sai sai ya leo leo si tomo talavo ini me kakol o se vahenga o se suenga i faa matau tustu sio ni pomu e faa papa ina sa lafo inatu i no fuanga mua o onga ma no fuanga mota ngata lau tele. O no fuanga mua o onga ne malo ma faa laputonga iau kilani e au fiai ma le Unitec ma le Auckland Art Gallery e lanta mai nei sa la vea i se ai tangata ono o se faa solongo ni i meli tau faa matau sa au inatu iai. I fatinongo ngā yoinga sa wha amau poina leo leo of Seville wha amautu eo kilani. Sa su e nā e leo leo i Southland ina motu i saute, i se whale o se ainga ili a song 4. Wha aliere te ita e leo leo i Southland, Mike Bauman, o se tamatala vosa sa e sa e eo noma se vesi. E rua moriango o wha toa iai, o wha amata o wha se tangata, wha yoni ngā yoinga e a fi ai kino, matula iai e wha amasnonga ili a sona nothing. Mfana lusir fai tau miliona ma miliona ta la tupe mawar malo ni sila a o la tau fatanga ina le tolo po tupe tongi mo visa umi ma visa le tu mao tangata mai moto le Pasifika e malanga ma yei ni sila nei. E amata mai le bas fau o le tongi mo visa e asiesi ma yei tangata mai le Pasifika o le a tolo pui lalo mai le lua salaus furuono ta la ili salau onosu testa la se ngayo inga sa faari aere ministaro vai fafo va vasa mane e Winston Peters o le alo loto aise o tanga ma le Pasifika. O neitu peretongi o le atulopu mo le vai tau o le tau sanga atoa, ma ele o yeise isi fai unga o fai e tu atu o le vai teimi. Ese mai ai le fatinonga talu mai ulai o le tau sanga tuluai, o tangata mai e tunu ilalo le faamano le fono ta ita le Pasifika le Pacific Islands Forum, o le ama fai e tangata Pasifika o na maua visa, e sa o loto o na malanga mai ni usila mori lua tau sanga, o le suinga e tu mau. O le ripoti sa tapena ina mafaa matuina e sui ala matangarungo business ima ngaruenga, Minister of Business, Innovation and Employment. Wafaa masenga inai, ia neife tuotuna inga, o le afaa iti iti aitu pemawa na malo ilate alitasi, te simale lua miliona tala alitursanga. Fari e sui ofisa, o tangata ni usila, tama a inga masio si amyanga e vaavala late so tanga malilau telo motor Pasifika, ma maitau inai o ni usila. Wa umi tele li tala anga o tangata e malanga ma iai mai de Pasifika. O ni sila o loo faa mautuari siri amalitosila uvalus futasiafe ono sila o tangata Pasifika. Le malo si tele le yau so tanga mo lato ainga yo lato wat. No. Wa fatu ina ne yo tai tai le pas fika yo se va nga ngaru lue fa pitopo le task force. E nga fai mara fa fita au le sapalai o le pensini mara shuau i le itulangi. E ma fua mai ono le taua Iran. Ma lapata ia estasi o ta i o le itulangi. O le asafa ia tunupe a fai e tau fia le taunu mai o va shuau. E tu sama le ripoti al vaya ngotala le APC Australia. O fautua ina e Australia e ta iuro le pasifika e mana mea. Lo lato sa unioni mo le fai fai umi o nei fa alve lave. O ta pena pena foi a moto le pasifika e fa amatu ina se fa amatalanga e ta pai le fa amutu liro e tawa Iran. A fa wau lo lato le mautonum. Ma le atu tuwale winga ila matianga o ta maainga ile kelope. E o mai le teminei. E le ifte ya ila ma le pasifika ma le uti uti ur sepala ur pinsini ma le suau o no le tawa Iran. I will find here for you to see how our phone or chat the past figure of Pacific Islands Forum, Baron Waka. Well, my 11 lima ina, ilioso ma walunga leo le tau oloa e tulangi. My fa ono tele si afianga e e peafai, a afai na isa palai oloa. My e tau wafoi afai a eleanga e mai eva ala oloa, or fa fi tau ni tele na o le ayai, ma tu ina e le past figure di tele o le popole. Or as for a little while, sa fa yesi uruai phone tanga minista o mta upo le vai fafo past figure, Telu mai o nā lo ia, o nā lātou lānga ina, le fōrflanga a le Piketawa Declaration, e talia ili taua. O rea kulupu ngā nulu fau fai tūrangi, o le āmfai esu e le pāsifiko na mawa ina seata manino, o faa matau e iai, i lo ilonga o faa tupenga ni sila maustalia, o soa utewa le pāsifiko lo iai, faa tasi mo leo fōina o fautuanga faa pitoa isa palai le numanae. Sa longo i le APC e faa pēa, Salapta ia li tamatai ministar vai fafo Australia, Penny Wong. E mana o mia se fono tangai ta pene penai mor faa arwa lavi fai fai umi. E o lava ia fianga o yei nei, o le taungu ta. Sa ia faa lia foi, o le a faa wawe Australia, o na faa tawana wina ia sepalai au tū moni tulangi. E ne ia faa wawai le solonga le lei, o le sepalai I le pasika. Ta longa lo iesi tala le lei, yup, tala le lei, o le a mawa mai mo le rumanai o le loka pia le mana pasika. If you're on a fire, I am a boss, I'm on a Winston Peters. I am not today, you're fine, it's farm to long as you're vang and I, son of farm to long, eow, and fatal tally. O company if I say, more and more, pass figures, a palota, a feed filian company, if I'm a pain, a metal tin or ow, liquidators, or not only now, or a look a peer, it's a man of sung or super like a peer pass figure. Sa whaari ai alwhara abitonga e pūlea le moana Pasifika, le Pasifika Medical Association por PMA, o le atapunia le au le whai ungo le tamarasanga le teusanga nei, o no whaafita au le tau tupe, e whaata moe aim. O le kampani fau fau tua i tu tau tupe a le Teneo Financial Advisory, sa whirifiria o se kampani le son fua, e whaata apeina me tō tino. Ai ui leo o whaari a neile le kapia ni sila, O lo fa'a wau o na yai, ni fa'a la apa butonga mani kampani, o lo to sine di lumanai, o le moana Pasifika. Balato ta wai, o lo lato fa'a wawina o nalangolango ina le moana Pasifika I tu tau tupe ta aloa ilan ta alonga muli muli o le ta amrisanga, o na uole nga fatia le PMA. In over sinning ia le leiti o ni sila le paare mene ili aso nanafi, pe manao ia le te iulo le New Zealand first, e fa'a li sona nangona ili au, as a tali e yai, a e au na fa'a tali, A wasi tala le lei. Sa atoe fisilingia pe faa ui lawea le malo a tali pizis ili ai. Ma ye faa sinoa ilona sui te ta ia Shane Jones. Le sa ye faa o popo ye faa pea o loo yeri se teimi o taa fia. O le faa iloa umai faa mtlanga. Sa atoe faa li ai pizis ele o ya te ese tari e winga le moana Pasifika ili teminei. A e fia tilo faa wauna taa alo. A wa arme moni e maa wae so la tolu manai o loo yai. Ina watoe fisilingia fo ye pizis. Pesa faisan talanoanga maripulenga al moana Pasifika ay sa ta dile ai. Ay ole to otelo tanga te ta alo lakapia na te iloina mai taimi o tonai. Sa tala talano iai. Mona si da fia o Peters. Yup, sa le lei tele. Lan ta alo lakapi. Ole ka apteni mo mo le kalapuniga le New Zealand Warriors. Avoting amai o mai ona ta alo ilan ta alo ngamuni muli mo le kalapui au kilani. Male ta amrisanga le NRL. Ina wufa maoni e fa ate sa faya e se a fia ngongong ngolun tulivai. Sa fia e le taalunga mani St. George Illawarra Dragons, ili astonai. O tui vasa shek, sa e tu etu I tua malea taalunga ili malaya le Jubilee Stadium, I kokara, I sini Australia, I sutas minute taalunga amata taalunga, le sa maanu malo I tusurus fulua. Blessing four of us, eh? So I thought I'm out doing, I said, I'm going to tell you something, Fifi, you're pulling, or the Warris. Or the Marseille, or what we're out doing, turn your short tongue, or the Tulivaya, or anterior cruciate ligament, ACL. It all over Eva, Marcina, it does fall in the yang. Or tell someone, I'm going to go to the Gon Galatia, two of us, a shake, my Warris. You know, my honor, say, Nielsen, a fair angle, my collapse, or a Wakefield Trinity. It is a long, it's a super like a pea, a Englandi. So, so far, or the aye aye Englandi. Tell an anna yaso, yer feel him willow lotto. But you manuia, low wassel.

0: Benjamin Lomani! Hey, hey!
1: Malot for the top point, I let you know. Yeah, for my year, Flava. Well, for years, I'm telling along with the day, I'm young, I'm telling you, anti stalking. Or for a song or two laugh on a four, if I saw the two laugh for no night, I'm telling you, stalking. Malifasto is a harassment or some male lay. I be tight. Or I'm not on a found line, I follow along with a wildlife fatin wine. Ole fola si ei no le tula fono fo le solua wa vele tau muni muni maso tula fono e fai ei fa salanga. Ile o tula vali lima tau sanga e farpi voi. Ole a Leoni Morris mai le fa ala por butonga so fa tasi ol sanga le mumo to mai taiti na ma to maiti. Coalition of Safety for Women and Children. We vali him. Ufa fifi ina le tu kilo ile tau muni muni ufa soli tula fono ina. Ma le tula fono e yai le leo le atele atuai si sanga le mu moto nga tea a fia ya miongo le tau muni muni e pitai. E faa mue moile e walo na fatinonga. Faria Morris, e marao mia ia leo leo ma fatinonga umo tula fono e fatinoa i mali te toa i tanga tea la vea ia mai ya miongo le tau muni muni. Faa pea ma faa chonga faa sanga i le tau muni muni. Ma ye faria foi ole mataa upuri na maa tele vua onga su e su e faa loia lusu testu sanga. Fasana ya gupi. Sa fato aisana fai tonga ile ole winga ile fai tong tong sanga ole fa so sa mali tong muni muri ole ele ya kan wapo sing ya tia ile fa so tia oia sa fai lo ile fa tong ke ole ole ile fai oni nga winga ele ifte ya ile to ma ta imani fa tu be vesi fa tong kino ile ta muni muri se yo ola vali temi sa tanga te vali na ya ai e onga onga ya fiango fai nga fa tu be vesi lo na ma fo fo e pe ona le ya mana ia ile ole Ile li poti osu suenga are pulenga tu maoti o fatinonga leo leo le Independent Police Contact Authority. Sa mawang, ore faa mau mawino li poti i tau muni muli. Ele o fetau i mare faa moe moe. To e le tilo tilo le sotanga mai a kubi, le isi foi to maa chai te lavou sa faa tio e winga ili tau muni muli o sing. O mana o ai Morris e tilo tilo o to e teo te wina tau tuarangolango e o foina mo tangata e a fiam. I tau muni muri. Sa sai sai ya leo leo si toma talavo ini me kakol o se vahenga o se suenga i faa matau tustu sioni pomu e faa papa ina sa lafu inatu i no fuanga mua o onga ma no fuanga mota ngata lau tele. O no fuanga mua o onga ne malo ma faa abtonga iau kilani e au fiai ma le Unitec ma le Auckland Art Gallery e lanta mai nei sa la vea i se aitangata o no o se faa solongo ni i meli tau faa matau sa au inatu yae. I fatinongo ngā yoinga sa wha amau poina leo leo of Seville wha amautu eo kilani. Sa sue nā ye leo leo i Southland ina motu i saute, I se whale o se ainga ili asong fua. Wha aliare taita I leo leo i Southland, Mike Bauman, o se tamatala vosa sa e sa ye eo noma se vesi. E rua moriango o fato aiai, o fa amata o fasio tangata, wha yori ngā yoinga a fi ai kino, matula iai ili fa amasnonga ili asona nothing. Mfana lusi faitau miliona ma miliona ta la tupe mawar maloni sila a o la tu fatanga ina le tolo po tupe tongi mo visa umi ma visa le tu mao tangata mai moto le pasifika e malanga ma yei ni sila nei. E amata mai le pasifau o le tongi mo visa e asiesi ma yei tangata mai le pasifika o le a tolo pui lalo mai le lua selaus furuono ta la ili selau onosu testa la. Se ngayo inga sa faari aere ministaro vai fafo va vasa mane e Winston Peters o le alo loto aise o tanga ma le Pasifika. O neitu peretongi o le atolopu mo le vai tau o le tausanga atoa, ma ele o yeise eisi fai unga o fai eitu atu o le vai teimi. Ese mai ai le fatinonga talu mai ulai o le tausanga tuluai, o tangata mai etunu ilalo le faamano le fono taita le Pasifika le Pacific Islands Forum, o le ama fai eitu ngata Pasifika o na maua visa, e sa o loto o na malanga mai ni usila mori lua tausanga o le swinga etu mau. O le ripoti sa tapena ina mafaa matuina e sui ala matanga alungo business I mga alwenga, Ministry of Business, Innovation and Employment. Wafaa masenga inai, ia neife tūtuna inga, o le afaa iti iti aitu pemaua ala malo ilate alitasi, tese male lua miliona tala alitursanga. Faa rie sui ofisa, o tangata ni usila, tamao ainga masio si amyanga e vaavala late so tanga male lautelo motor pasifika, ma maitau inai o ni usila. Wa umitele li tala anga o tangata e malanga ma iai maile pasifika. O ni sila o loo faa mautua ni siri amalito sila o valsu futasi afe ono sila o tangata Pasifika. Lea e maalo si tele le iai o so tanga mo lato ainga I o lato watu no. O fa tu ina nei le tai tai le Pasifika i se vai nga ngaru lue fa api topo le task force. E nga fai mara fa fi tau le sapalai o le pensini mara suau i le itulangi. E ma fua mai ono le taua Iran. Ma lapa ta ia estasi o tai tai o le itulangi. O le asafa ia tunu pe a fai e tau fia le taunu mai o va suau. E tu sama le ripoti al vai ngotala le APC Australia. O fa utua ina e Australia e tai uro le Pasifika e mana mea. Rolato sa unioni more fai fai umi o nei falvelave. O ta pena pena foi a moto le Pasifika e fa mtu ina se fa mtu langa ta pa e fa mtu liro ta wo Iran. A fa wau rolato le mautonum ma le atu tuwale winga ila matianga o ta maainga ili kelope. E o mai le teminei ele iske ya ila le Pasifika ma le uti uti ur se palai ur pinsini ma le suau o nori ta wo Iran. I wa fa rir fai lo tu se awa ur funo ta ta le Pasifika le Pacific Islands Forum Baron Waka. O mai alama na lima taitaina ili osa mawalunga leo le tau o loa e iturangi. Mai faa ono tele se afianga e epe afai, a afai na isa palai o loa. Mai e tau wafoi afai a eleanga e mai eva ala o loa, o le faa fi tau li tele le naa o le ayai, ma tuu ina ele Pasifika di telo le popole. O le asfari le teluai sa afai ese uruai fono tanga ministao mata upo le vai fafo Pasifika, telu mai o nalo ia, o nalatu langa ina, le forflanga a le Piketawa Declaration, e talia ili taua. O le kulupu nga nuluun fau fai turangi, o le amfai esu e le Pasifiko na mawaina seata manino, o faa matau e iai, i lo ilonga o faa tupenga ni sila maustalia, o soa utewa le Pasifiko lo iai, faa tasimo le ufoina o fautuanga faa pitoa isa palai le numarai. Sa longo i le APC e faa pea, sa lapta ia li tamata e ministara vai fafo Australia, Penny Wong, e mana o mia se fono tanga e ta pene penai, mor faa arwa lavi fai fai umi, e o lava ia fianga o ye nei, o le tonga ta. Sa ia faa lio foi, o le a faa wawe Australia, o na faa tawana wina ia sapalai au tu moni I tulangi, e ne ia faa wawai le solo ngalelei, o le sapalai I le Pasifika. Ta longa lo iesi talalelei, yop, talalelei, o le a mawa mai mole rumanai, o le loka pia le mana Pasifika. E bjona fadi ai ma vossa mane Winston Peters. Ai e natile io foina seis farm talanga se vanga na isa farm talanga e ao on fatal tali. O company fai sea mon mona pas fika sa palota fil filien company fa ma apeina me totino ao liquidators o no ole ngau o le roka pi le chama le sanga or super la pas fika. Sa fadi ai fa la tonga e pulea le mona pas fika. Le Pasifika Medical Association por PMA. O le atapunia le au le fai unga o le tamarasanga o le teusanga nei, o no fa fi tau di tau tupe, e fata moe aim. O le kampani fau fau tua I tu tau tupe a le Teneo Financial Advisory, sa firifiria o se kampani le son fua, e fata apeina me tu tino. Ai ui leo o faria nei le lakapia ni usila, o lo fa awau o na ya, o lo fa awau o na yai, ni fa ala apal butonga mani kampani, o lo tosine di lumanai, o le moana Pasifika. Balato tawai, O lo lato fawa wina o nalangulango ina le moana Pasifika I tutau tupe ta alo ailan ta alonga muni muli o ta amrisanga o na uole ngafatia le PMA. In over sinning ia le leitio ni sila le paremene I le asona nafi, pe manao ia le ta iulo le New Zealand first e fa alisono nalangona I le au as a tali e iai. A e au na fa tali, a wase tala le lei. Sa to if sinning ia pe fa ula vea le malo a tali pizis I le ai. Ma ye fa sino a ilona sui ta ia Shane Jones. Lesa e fa o popo e fa pea, o lo yeri se teimi o ta fia, o le fa ai loa o mai fam talanga. Sa to e fa di ai pidas, ele o ya te ese tari e winga mana Pasifika, ele teimi nei. A e fia til tiro fa a wana ta alo, a wa arme moni, e ma wa e so la tolu manai, o lo yai. Ina o to e fsiringi e fo e pidas, pe sa fa esan talanoanga mani pulenga mana Pasifika, e sa ta di le ai. A o le to o telo tanga te ta alo la kapia na te loina mai teimi, o tonai, Sa tala tala no iai. Mona si da fia o Peters. Yup, sa le lei tele. Lan ta alo la kapi. O le kapteni mo mo le kalapuni gale New Zealand Warriors. E voting amai o mai ona ta alo ilan ta alo ngamu ni muli mo le kalapui au kilani. Ma le ta amrisanga le NRL. E ne ufa mao ni e fa ate sa faya e se a fia ngongong au lontu ni vai. Sa fia e le ta alo ngamu ni St. George Illawarra Dragons. Yes, don't I. O tu vasa shek. Sa e tu e tu I tua malea ta alonga ili malaya le Jubilee Stadium I gokara I sini Australia I sutas minute talo rama dal ta alonga le sa manu malo I tosurus fulua. Le sa mfuor vaso nei sa fa mautu ina se atungalunga tia li sa fefefe ere pulling o le Warriors. O le māsai o wawa au tū i tonu o sōtanga o le tūrivaia por anterior cruciate ligament, ACL. E o la variva māsina e toi whāle vi ai. O le tausanga mole mūri le nei o le kon kalatea tui vasa shek mole wars. I nō mai ana sa inia sana whengai ngamara kalapo le Wakefield Trinity. E le taalonga I le taamarasanga o le supa la kapi a Engelani. Tausanga fōu o le ai ai Engelani. Tala nāna iaso I aere fīle mūlau loto. Ma ia manuia.
2: Ua nā ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mō, e tautuaina oe ilangungana, fitu aso le vai aso.

0: kalla leke le lo se me ala le u ka fea tiki tiki mai pea tiki tiki mai pea me se ala me se fai mai e pa le ai le ala
1: Luas fitu bidu talo te nele julas folu
0: tiki tiki mai pea me se ala me se fai mai e pa le
1: ai le ala tatu te le wei le fai table tai ao I le tau tupla uranga si fonga rida samua tasi lima iwa tolu amo Mai atu tatu tala fōu le ngana sāmu pēna ele tautua fōi malau nanga le fionga se ulu malau sona fapua pōnga le nefui tai au. Kapaloa fō le tautua malau nanga ale pokalama le mālua le tai au. Pēona tautua antuai le sunga leo etawai meni. Usu pōma le mālulu. Oa fō le tautua ino le antinu. Ai mai se le tūlanga le au nanga ma tautua le wira sāmu atasi lima vitolo amō. Kapaloa tua le sunga leo au le usu le tai au. Paisi mālulu. Yeah, pole ali maluru tatu teu sua. Yeah, I think a tafo li tautu ei nol tatu watu ni po kalame fanga solo. Yeah, really tautu ol tatu wala leo. Yeah, no sabo se futbol lima vitolo amo. Manatu la ni tai aolo solo ngade lima manuir ni aso fau lelo fo leli. Malo ale usu malo le onsai. Pia pia fo ilatu e fatalo fatu ma wolo fatu. Ili tatu watu nuk le ni tai aolo. Po inga nei a tatu tu an sin sina ta mam tida mad tu e moto malawa le fu am ta lio lan tu fai balo fili mai tono a inga ni so ta mam tina ma fu ta mai moto ngase ngase ni so lan tolo ma fu ta mai moto tanga ta mad tu a mi fiel po kala me fa felo ya tu ya te auto ma lo so I fu la u lei ma lo fu de lang ma le ni ta ya fo fa felo fu de tatu po kala me e tu a sunga fa fe ngai ngamola tu fu le tu a Patalo fatu le nei tae au Singa fa fianga inga malolo manu malo E fo ia fionga I pantele Tamoi taisa O ilan tu wavahal awine le ngalue nga ilieli iso se tovine Patalo fatu ma le nganga fa alo nei tae au Lolo al tatu watu nu lefo o mafutu mai nungal po kalambe le fifia mai le nei tae au Patalo fatu ya te oto Pia lava le atu nu na te mafutu mai iai Ye fial po kala me fa fedo yati yanto e fa fa malo atu le usu fa malo atu le usu usu le malulu usu wa usu le usu masani o wan me ta tu fa te le tu lo na lo fa mo lo na ngre le fa te le tu e mo le malo si mo ta tu fa te fo ile li I ile fa malo longo yo ta tu tino fa fo si me le tu ta tu malo si le aso mo le aso wa fa fo fo ino ta tu tu te manga ruenga Se foi neta tu tamam ti da match tua. Pela wala na tema futu ba inol tu will be the Samoa. But for Clement Fifi mai. Ba filo ya ti ante auto. Hai ala ka. Te bele wati le wa afto ne le tulas folo. Statement that is a at volial to tu bla ngala fiona ngal man mana ba fanglo na seri. Mali to tu all the family health group. Wa se fika family health group motato. Don't to inol tatu what to no ile. Fa mala tu pea. O vaengol si fu malolo ina di tau o na tau tua nama tatou I leva yaso ma leva yaso. Ia, wadi ngale ajoe, share tatu pokalami, share tu tatu pokalami. Oka, ko ore, vama fia fia. Pokalami tatu ore fia fia male aka uma. Le si mila kaku fa vivi, si e fu ole aso lulu la tobu. Ale vavi, oka okale vavi. Aso lua fiko le ngei lua valu kae ao. Lua I vale a sua. Fala ele com seu fundo, moco. E fez uma salva ali a lua mela, co. Mas aí vamos ler o Sofia Fia. O Sofia Fia tem ele vai valer a lua só. O Sofia Fia, ah, é o Sofá Ngongo. Porque ela faz Fá Ngongo a malitaia. E que fio é cura, ele é só ngal Fá Ngongo, ah. Ah, é o Sofia Fia. Ok, que ela mais foi, ah. E que ela que foi ngal bem, que o Sofia Fia, o Fia, o Fia, o Fia, o Fia. Yeah, I must open polaring. And I tie what it was to fear the tie out. My five tail to a lona loaf from a lona and a lay. Yeah, for a lot of telephone tattoo. I don't say 4 or 5 years to have number two or tattoo. A vain tattoo for a long along along my lossy tattoo book. Clammy. They own a yale tattoo to 2 or 5 mile. Fear, fear, kakuya so much. Kakufang one more. Why are you feeling? Never came okay and feeling. Lea wai faa fonga tu langa olo ia ili faa rave fo ilia lea olo o tatua ina yalo mtoma fana olo tatua tunu ah. Ese lo ka vai alofa au oh, tele ita tele au te vai alofa lea nga o ile u tatu tali tonu wai ele ia se si me sauri fili ti apolo sawe nga oi fasi mafa umatia tangata Nela u tatu wa ai metu tupole olang. Ai pisa pisa tu al tatu pokalame. Ya tatu matala itemi uma. Tatu matala. So se mea e tia ya ia matala. Olo wala ele tae yao. Olo walu wate momori lau fana ulea onga. Olo walu ilunga lea le tele. Olo walu ufea lave te ia. Ia e matala iso se mea. Ele o mea uma o mele lei. Awane I tatu na lingua le tala. Awane I fa o sofia ngō fie I tatu. I mea tatu te iloa e fape tatu e fai ngō fie. Tatu te tino fo ila le fablavene. E iai alu tal tonua, mea tau tupe. Mea tau tupe. Sau ala se eleni, sau ala tupe fa a se el tangata. Tau ala tatu te talo, mana tuane nai ni fa nau. Talo. Ea ia sisi mea sa wale ti Apollo sa wafili. Aya la fo ni tatu tua ina wafili telo taimi. O tatu wale fatamala. Fatamala tatu man lima tala. Naike fa apia oi o si meri lei ai lilua ili hai. Talo alena, tatalo ane mo na inei fo I yalo tatu wa tunu. Wa afia mai nei fa vlave mai nei a tunu. Talo ai mo la a inga. Talo ai mo la a inga. Awane o tatu tau de pua malafo. Awane I tatu fa msinu po le ale mi uatupu. Awane I tatu fa peatu. Ia ame e ulea, ame ulea awa. Pa uwa le tu alalo po kalami tatalo ane, tatalo ane. Ele e te iloa ye yale te misasi e fa ungo tangata. E ife al te mi fa se se ina I tanto. Ai ole ta uwa lau tatalo e la ngonai e yeiri tangata e lofa I hati ila uwa. E ufo le yate oe, a ufo ina e mafutia, te mana mielf so aswani. E te mana mielf so aswani. Talo ane mo nei nei yalo o tato wantano. Tato te leilua foi. Po oani fai unga a ia tunu. Ito ai nga, ia wakungu, ia laka falongolongo kwa. Solo a kwa falo pui pui. Ia ole otia. Ioi, talo sia. Ai, iaini abandoa. Ito iaisi abandoa, te fa foi mai ai. Mafa matala, mafa iloa. Le me otupu. Talo sia. Ai, awo teita iai. Awo teita iai. Alofa iai. Alofa iai. Awa lau te talo. Ele ato otual tangata. Iai al te misasi. Ia awa ta awa nalau te talo fa mafanfana. Amese o la awa ainga. Afa pefu ini la fa nau. I te talo susani yeyo loto ainga. Mafatia ne te mi e. Te pelo watelo te alu asafuru wala minu te talo le chulu la sumatasi. Na le estatu po kalame man le talalanga al tau nei ona le e fitoi mar malanga al tatu wa fo mai. E fea I Amerika Samoa. Alo na winga le lasu atai ola am fai ona so te e tuai mo estatu wa vono mai Amerika Samoa. Ea I le tatu po kalame le talalanga le aso atai au. Ai mo nei wali mo wala le tatu so te inga malisungar fo mai. Ona onisi fo I o fo fuanga le malanga tuai fafu se I malanga ale sungar fo mai. Ia mo Amerika Samoa le estatu wa vono. Amalo tu el proclame inicio tato pa anga nungo tato Facebook ni bayang ngalaya semua nungo di YouTube. Un moni ya frano salvea fa talo fatu ni chayao. Hey ya talo fa si Abramo. Al fatu a chayao lo fatu brada fa meiro fa con a calor kamal. Vivir con a calor ko inga. Awa que se onga ngayo inga sa mouso. Awa que se onga mingoy. Ido kwe kususus sa fo yaso. Eleo tu el kususus sa fo yaso ilo malo. Alo fatu mo ulua. Ele male ainga ma futu bena I Samoa. Se ia wala. Foi fofanga manuia fofanga lo fanga yai. Ba talo fati ya enemisa malo se fo manuia le fati sima dai mele pony au Italia. La Pepe Yane. Ba talo fati la Pepe. Alo fati mo ulua sal masina. Ia ba talo fati le chaya. Le suga le pule ya le fanga Samoa mal le fatu yan lis. Ba dang mo tu al tatu tuisa moment hetem. Ba pe fo le tatu tuisa mau pekwi nai Evan Dale. I don't see for loud delay. Yeah, left we was out this feeling little cause. Hello, Stan. Yeah, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Alo fatu mo lu male vem bal fanda lu mafutu mai na pispela si tali alo fatu brada. Baloti a jollo de liu fatu fatu le vai ngol tai ao. Ma lol si fola de le malo fot leng ma davi talofa ma lol fatu si mai. Ma lu yang alu yang alu fengai ma uto le mafutu atu nei i California. Fatalo fatu foi ia udu sese talo fai su udu sese. Usele yo filete ma futu mai ai. Mori yang alu yang alu fengai ma ol nei foi tai ao. Le chala si lia fatalo fatu. Fatasi atu nei sa moi la va. O tuala line fa futu ma futu mai. Ai kala fai se me se ia ola ve fiki fiki ai pe ai o fi mo se. Wi ngal tau le Pakwa malu luar leh ucatu atur masina ole. Tahu ilu lah, kamu melanggar mari elfosio. Ucatu woi masina, ucatu cefio ima tangga mea. Eh, oloi kau malu luar, woi kau kolu kau fa, ofu melak tom mari melanggar mari. Ya lah kaku woi ofu kimia, woi kaku kangga mea. Ya ongosai, ongosai. Sakolu, sakokolu la eh. Oh, yo kokingi sakofa. Au ke popoli. Bea tau lava ia malu pui pui lo chino. Ma fa fa lo chino. Be ma mafa ka nga me kwelo mo amo. Amo ka nga me. Hai, au la ukala leke leilo asmela le u ka fe. Ya pati me ki balon se fo bodio fele tfa tsi mai ai. O kala ngolango me mastone malon se fo bodio le chaya fo. Wanen de vanga Yosef o malo mata patatu in nei sini au sitalia. Patu tu ngata fo ni tilu fa na ni vai tei. Ya malo lon sa ya tau tau matu le na tape na tu ni fa na ya ong Elias o Melias. Oi wa ngir ka lu ngofo dia. O kok. Talonga na nei. Na ni talonga fo le kwin se langi mani sa fo. Ya ele ko fa ko se kala. Yo, ini kau fakus sekal kalungan angin. Awal ni tak mau fahamai jantung Queensland. Marun, orang saya mengangin. Walang ali off, mal off. Memari, ke kango kuang sorry. Oleh off itu off. Eh, off mai kaya. Wai malu angin ini South Wales, off mai kaya. Orang saya mila ire. Calon sudah si pikir suka sekak kau vai berkak kalungan angin. Ya, ibu koko lah. Alis apa popo, umma. Lea ia se pangangangi Mole autapo el New South Wales Na nei ole koko Samoa Mole lei sa fapopo Fatani el talonga ngangi Ia pule au koli maroons Pule alto Fakari ngangi Ia au makua ia le blues A ngangi ole le sa fapopo Mole koko Amat wango fatalo fatu Dato pukalame Poto selu fatalo fatu Watasi atu nei mangele Pati meki le fengal wenga malol se fu bonia fatasi mai nine of shot Fiki my pair Augusto fatalo fatu dadu pokala me fatasi atu nei sini au se talia Solo mata mua malol se fu bonia ma futa tu nei bakulanga Fatalo fatu ya leuta fa olo missionary Le fu ye bai batu le nei tai ao Ko marun oi ko mo ya ko marun Vai eu vai vai mongong mongong mai o meu como lu. E avassala. Passala ai. Bebe a papali e seu manu. Batalo fatu nei tayao. Mane ne vai go blues. O tinelu bolonga sei fo moria nei tayao. Malo fa tele ma fto bai le fatu si mai nei Australia. Yo ele o kaku o masinga o kaki umai pusa isal maluruang yusina. O kaki ngopusa isal maluruang yusila. Malo va

0: Tai belwa chile ocha se football lima minute chale chale ole chulas follow. Ai fata si mailo mo tau salary Antania Langa Ali. Yeah, you're me about to open up for Clemel Pacifica Family Health Group. Dial a telephone initio vying a lot to talk to a mice. Onisio vying a talk for Manatu Motatu, the Maruru was out Boka. See the Maruru. Ya almost at Yamu Pella. Take care of the far cow, fight off my fanga fanga. Sako Rua Sako Kod. Take care of the finger wenga. Amo. Ini fapi evangelu maya borok evangelu furu nga eh acara fatu tania malo si fomo ria ni fitai afo
1: ya so fomo nuia tia tia ya malo la vale so fomo wa malangi mama ya fata lo fatu lo sunga lo tu le foi ya tai na ni foi le fa fonga nga sa mo ni tai au fa tai le li iwa au maya lo tu so foi ya me se foi lo mato ola. Ya le toi ti ti lava o ma le masina o me, ya a fa foi tau sama, ya a fa longo ina lo man manulu. Ma lo langa ti ti a mo fea.
0: Tau, o, se a leo leo langa mal si fuanga leo tatu ya ili afu tatu o mal ni masin. Ya o masina le la tatu o tuei o yong yu lai au kuso. Ya o masin nga agi or say say nga ua wakul fa fonga le tunu ule, ma le aloka.
1: Aya, sa le lava ti ti a. Ya fa ata ata la fonga fo ya ya ai sanle na wala sa no ha le wa tacho wa ma imaili a ma sina pito sili fo yo na ma lu lu ne ya tso no wa tacho wa ma wai te la ta fe ngai le le la ma le po kalamia al ma tso fo i va e nga lo tsa lo lo mo pe va ya sta tsi e fa ke ma fa ma natsu ya ai le ma ma lu fo si tacho wa tso no ya wa la va le tau singa o le soifua malo loina, le lei ia a mese foir pui pui nga mai nisi foio wha mai. Ia pila o le, mea nai fi wha ngai na nea wanoa tia tia manua mawan matau taimi.
0: Ia.
1: Ia, amanatu maasani lawa foi, maasani foi an sauno ia ili a fionga ia ngan manmana, le fata awa ina lawa o tato tui pui pui, ia o le fulu, o le wanga ili vai tauwe, fai ngofie o na mawai tato ili, a singa sele o fulu ya tato tuina lo faye fua fo in nei taimi mo ila so la lo mai ole o ilu ato le onos fuli ma tau sanga i ai mai se fo ina so lo o mau e i mai tu mau lo ye inga singa se tu mau lo a inu ina i fua la a ya fata awa ina la vale faye ole tui le nei taimi ya a o mau le ava noa ma o lo wa nga ya tu i masina malulu nei. Ia olo ho o fatasi tatu tui o le fulu, ia matui o le koviti, ia matui fo o le misena. O le lewa mai atu le fontanga le kalesia faposipitonga. Ia lewa ngai mai ia fontanga polkon fernisi fo i le kalesia metutisi. Ia o le fwela sa au ni tata o fai ngaluenga e fai a tatu tui ngai nai le falisa le otara, metisi otara. Ia moi lato mafoi o lo manaumia le tui pui pui o le fulu a wale a ngai a tui sa moa i le konferinisi. Ia lato e usufono, e tau sifono, ia male au tau tua foi. Ia ponisi foi e inisi fa moi moi ngau a ingai e fi malanga i sa moa o le mefi a fa amanatu atu. Ia o lau oi foi nā sao ta awai. Na iu tato a inga foi e te mafuta atu iai. Ia e mese foi o le malanga atu i sa moa. Na ia no fokui kuia oe, ia feiloa e fia fia maa inga i Samoa. Ia leo e mautinoa, ia leo fea fea ia, ele siama. Ia peo le whamanatu na e tatou waenga leo o tui pui pui. Ai me se foi mo nei whanau laiti. Ia e whamanatu o tui tina. O na ua umana tu fatu ia tatou tu si foi e lima taitaina ele whainga o tui pui pui o whanau. Ya ina iam fai na fai le taimi e tatau wana fai ai. Ai a whapea fo yolo i eise tui ua misi. Ia wawe na fai loa i tamai tai fo mai. Ia po lau fo mai fo ye te angai ai. Ina ia wawe na fai tui o le pepe ai maise fo ia te oe. Ia maua lau soi fua lau lei a wale tau ave ina o le mealo fale li. Ia o le waenga nai tatou tui pui pui o le whamanatu lo na lua whamal mole tia tia. Olo ye tatou waenga ye wala watu i ina e tato, na e mato mai fo ia restala, ia aia o ngā fo I mō tato, whafonga anga tato tunu, al fata o ino le tu ino le toto. Ia e ia tato ngase ngase ia, tai tolu maasina matui, ia se vai anir whafonga, ia or peono fo I maasina. Ia awala au atu, ia le fo mai, ia po olau tau si mai fo I, e te tawana tu ina le toto, ia ono sai awa e te toa tamai. Ya anga e tuile toto ona e paule o le awala e. E mawhai ona I lo silafia e fwoi le fwomai. E nisi I wa e ngai te tauna pui pui e mai e oi po nisi ama o te tono lo tino. Vai ane fafunga anga. Ia ona wawele ona tonga fitia. Ia ina ia ta ofi mai nisi mai e ono anga e atu iaipe ona mauai fwoi oi. Ia a fapea e tuile toto. Ya e awa e taule ya nga I maila e tutono tato fan mai. Una wa uma ona sen foi pe lafo foi I le lab test. Le fo me te anga I sa olawa ya ya wale tu ina o toto. Ya o lesi wa enga fa mon mole mai tau ina ya le anga I runga onu mea na yo tato tangata o. Olo o misia appointments fo I e fo mai fa pitoa. O le ngan wenga tele na olo o fai taimini. Ia o le tau tuli ina fo yo na e tatu tangata. Ona o lawa so tae mai ia fo mai whapitoa. Ele ia nga e atu tatu tangata I appointments. Ia o le wha manatu. Mantua fo yo o awa noa ia ele fai ngofie o na maua. A wha ape fai neile le referral. Ia em fai ono wha atali mo le ono ele tasi, ono maasina ele tasi tau sanga o wha atali. A fesa o tae mai la ia fo mai e le I su atu le appointment. Ia e lusi le awa noa. Toi fo I lava I tu atu e amata. Ai ole nātai mi umi olo fa atali ma fa anga solo I le process e toi fai e se referral. O na e fa atuputupula ia lava le mai ia po se ngase ngase foi. Olo o maua ai tau tua nā la fa amauti noa o I lau fo mai ia lau numera o le telefoni o na e ola. O nai wha o ngai te mi uma. Ia o iai ma se e-maili. Ia a wha apea fo I ua relocate po ua move se si toa tu si fo. Wha mauti noa ua ave toa tu si na I lau fo mai. A wā a amaini results po iei ni me ono vave mana o mi ai oi. Ia e tā ua lava le vave ona maua oi. Matu ina sa awa tu fo I ia I unga o su isu enga. Ia o lava lima ma le toa tu si sao. Ia o le wha manatu na mo le tasi lava tatou events le whai le vai aso nei. Wha mo le tia tia o tatou o nga masani lava foi mo na ia matou mai suka. Ia a po so sisi lava foi e fia wha longo longo. Ia ma fia si la fia foi. Ia a unga o nei mai suka wa tele na a fi aina I o tatou aina wa o te tantonu. Leila wa se aina ele o iei sisi e maua le mai suka. Ia e moila e toa tasi peto o lua tangata e maua le mai suka. Ia ai ole nga lue nga la aina atoa le tau mawhainga e pui pui le tangata lea. Ia mea na ta ua e foi ia o a onga ia mātou e fai iwai I las farile nei. A maua se awa noa, sua ne iai nā ele community hōna a Weymouth, o le tu atu si o le 11 Baylors Road, I nā I Weymouth, mai le awhale iwa le tae au ele lua ele aud, ia whaatatara noa ai o atu I tangata fwoi si le fia ia, me tau mawha whetau I matar fia ngai mō le mai suka, ia mwhaiona si aki ai ia le toto ma le suka, ia mai si lava si aki ia mwhaiona, ona fa tanu ina naso ia o famana tu muli muli tia tia famon mon ona ia tato o tato no fuanga ia tato o nama a fa pe o sa ili sa fo mai ia fa le ainga ona ia tato a clinic a fa pe o nei pa miwa o le 136 Queens Road e pa miwa o ina I papa toi toi o le 32 King Street, ia mainai Weymouth, o le 5 Waimahia Avenue, ia maltato clinic le tasi I Roscommon Road, I tutonu o le, tutonu ale mu o le, unofuanga whaatau le a Clinton. Ia na e tato clinic nga ele mana o mia se appointment. em fai lava na nga isa o yei pe a vave o na mana o mia se se a fo mai a le tato clinically I pe miwa ya leo wa mfai on e tatala ili aso sa ya mai le a falvalu tae au ya I le faa le a fiafi pe a faa pe mana o mia ya onai faa manatu na fia faa nga ina le mato wa vanoa tia tia le neitae au faa fitai te le lava
0: Valo fa tai tani lewa fa fonga tatu watu nu ni so vainga wa tal tala mo tau tumla langa tasi vainga tau o le uta penal tatu wa fonro le kalise mutisi le la yoni ana fu mo so san ya la fa ye nai tui ye mo fa isia ke ila tu fu ye a ta penatu mo tatu fontanga la usu fono e mese fo ila tu o le anga ia tu I tatu fontanga le kalise mutisi wa tau ur fa manatu le a tani tau ur tel fa manatu le mo tatu Tawon na faili lele siaki, to e faili lei tui, ta pena fu ala au, ia wa ia yale si elaku wa Samoa, ia peko pekoa. Ia ala fa mai, wa ngalunga fahia, ka meyau fu ala au. Walu, walu, ingol sa istula, kumasi ngala ngabako. Gio fa mai, inga oswa do malisuka, wa vaku ngopi, kwa idalo. Ia kero fa mai, wa ngalunga fu ala. Ale mana iala. Ole un fai nanga ia tu tatu fai mai fui lea e fai tatu tui mu fai tatu siaki. Aile ia nga ili tatu fontanga. Ia mana I telele fai malatu mo tatu. Ia manisi vai nga tau walau tau tua. Ia I tau an tau longolongo di tatu watunu mu tatu fai mai. Siwa ngana wisi si vai nga tani ia manangang fai lon.
1: Nei tia tia faftai tele mo mato wava noa. Eo paunao na imia sa manatu eo no. Fiso soane eto ili tatu watunu. Umalana fafonga angal ni tayao. Ye fao nga inai foilo mato wawa noa, ya ele umapele nga faftai, ya ila usunga foi, ya waa ili fia nga ima tato pokala me e au mai a ili, waila au pito sili, leon ta aua ole ata. Ya faipea ma fia fia nga li faa longo longo atu. Ya faa maa loola foile tautua, ae tato taupuleola a peto e feiloa e foile lava yasu. Ya foipele vi inga ili, ya manuia tele ya, Kalami, papa foi fe alma tio teu, fiangai macio tato watunu neta e ao, ya manuia foi leanga atu le famana tuina tuto atasi si tato watunu. Ya malfaro tele fa fetai tia tia.
0: Taitania alofatu yang almanmana ya iwa ngasi ngasi si ino matuan neta e ao. Ya alofatu manuia foi tito bangal bangal di vayazo.
1: Fa fetai fa pena foi, ya soy foi ya.
0: Soy foi ya. Eda, le tau tua wadanga ale tumota ia Tania Ole Pacifica Family Health Group motanto le ni taiao Leo mufai on tala tala mai nei vaengo la tu tau tua ma whamanatu Tau ale whamanatu ma le tau longo longo Tau a tele le pito la au a tau seifua fo mai le tatu watano O lo o ngaru lua I le whare mai ma le whare mai Ia o tau suatu e fai o tau siaki O tau suatu e vaaili fo mai Tau tua nao tau whala au au ane ngalo na ina Eno le taim sao E fisi fisi fo ilau kere fongi nge yaso Ae apako yau whala au wa ngalo le kai Ke aleo wha pia mai Amai amai amai amai amai kusa pengu kai lua oka Awa le ngua kai lua awa misi ya misi le ngai kula Ae fa manatu au whala au tau na ina Tau tuan nama lau nanga ale Apeo nga ngalman mana wai whangalo na seri Pa le foot langona Ale tamo cha yan Chani amo cha chole ni chao latu tau tuan Ya awa ni ngalo yan toi Awa lo fatu tua tele tatu watu nuu Ino wa se emani malte malu watu lu Ta tonu level itu la simultas Ya alumaya itatu telefoni Ngalan Britania tuin natu nungal tau tuan Widi sambal ni chao

0: suka. Ya wa mo ya pi ya ruar ruar tengah terfengar wenga. Ya api ku ar pingsiong asko inga masido umaku afu ilia isa mo ilava ikaimi. Ya, eh se mengale luako se fakaus kaku elengi. Masido umaku La umaku kupe. O kupe faime ale loku o faime ale ngu. Bani me fa pere pere ku perko inga malo umaku. E fa pere pere awale la pere kila sosa. Pole ale kilo me fai. E fa ponga ponga se selengi fu ilia e ave kusire la kaulanga la unga sosa. E ave kusire taulanga de pere kile fai fe al. La vai kai mi or kaufa soa. Tak fu ilia ngale ngale pau fa ngoka mal sami. Yang ale oso amari kia pula mo gore kalo. Mor ko nga fa ila ko pilanga ingi ngaru nga vai tai mena to ina mana ilu maju tu. Ai fa mai ia or ka ko pere kile ka ko sa. Ai sa ngai ko se fu kala. Ave mal lo to mali. Ave mal lo to fie fie le taulanga to ina mal lu matu na vai tai. Fu elo mar ko nga ya. Vai se suava ye avel fe fe au. Ia ngawi pele ale me maua pe maua le ulu malelu au ai pe fa kau me masinga pe supo se furulu au ngesi ku ko koma ia rua ma moe avele me ir fai fai fai tau langa o le fai tau langa to ina malo matua i lava i taimi pe kemi fu ilau ka kilo kilo iai a watu to anna i al matou fai to anna i al fai fai al matanga ruenga ka ke kilo kilo la i ale ili wakungo ko anga i a inga a I all matunu il falo fifi a kilo kilo ole fi a fi a fako o se suai a se ase un kava ingi me ai fanga e vako ingi I sa pasu no kilo oi a unga alu alu le a fama ia a koi mamat te ko anga ina le falo fifi a vako langi fi a vako momongi a fi a fako so le manga ye yo Ia olumu kalo malu au. Ia abaku pe mau se mea fongo fu ilia nga abaku la ia le abaku iliko anga ilia susa. Olumu nga fola utala ole fai tau langa tatu ta mama tinai la aso. Aipi uho ila utala fu ilia ono le mana yol si itanga wa ili pensiona na ita mama le jina le lima se la utala. Fitus full tau sanga ilato. Ya wa ele tu e yan meanga su e alo wa mai. Ya ese meanga le lua ako. Ya si lo maku e. Ya ko pere ki da sosa. Bye bye ni me e kanga ko pere ki da sosa fa kanga ko las ngofu. E o ko le sosa. Ola ya ya pere ki. Ah. Ya ngi vai kai mi wa le linga lu wenga. Wa le linga lu wenga o tele tama tu fainga lu wenga. Aya. Ka wa kulore kaulanga ae kaulanga fi fi au pi woi. Ya, pe woi. E ka wa kulupa ea. E sa ka ulanga e sa se furu wa ipo sa. Fa mai e le se me lo mako kong e pili. Fa mai tal to ina malo ma tu ila so asu ok se me le mai. O ai fali fula le. O ai fali fula le. Ya makung se ki e. Ai ai ya me ai ai ko nga ko al pere ki fi fi au. Wa vai di fa ponga ponga ngal pere ki da sar fi fi au. Ah. Ka pe ngal to ina malo ma tu mo nei. Nei e tapena I taiao, tapena I lisi aso, lisi aso, tapena lisi. Fua ngā rua numa maua to I ina malu mātu tu wala naiwe teimi. Fua la iai. Ia ili peleti la sosa, oo la sosa e famerikala ko inga vai. Ia misa ufua ngā. Ma ia e fua e suave le fifi au. Se a maua le kalu ma le du au. Ia ma e kula ia lepe muse moa ngā le fua ngā mua lo makua. Ka pe ma lo le moa, ngā viro le moa ma le fifi au. Ai ngā le au. Ai ngole lu au male fas kalor ko inga malu makua man la fanga fai tau langa male loto mali fai tau langa male loto fie fia ta pena I nei ole manatul to ina malu matu ia manuia le la fana ia to mai manuia la fai ngalu nga le tu manuia I la o manuia le fana kai mirangi o fai fai ngalu nga o makamaki o isi ka fai ngalu nga ele ingi la ko kaulanga ele ingi la ko se furu wa ele ingi la ko kaulanga be mal fai fia Ia lunga la tatala fu ili e tau fatu sa tusa ili avai teimi. Lele tango lima ni a tatu matu e la. Ai ngā ofo le taulanga e ta pena pena. O le se furu ai. O I o le taulanga le peleki. Ia o sau ia sao ngā mea le ngu. Ia sau a koi ma sao ngā mea le auso la kou. Ni ngoi ma imar faipaunga kauri lea. Ia e o soso ma imar kenkiki e la kou. Ia fa me yei fu ili la kou sao ngā le waluma. A ngā mea uma. Ele kai kai. Ia mo wale koru ka la fa ka la. Ya mereka angkat ini fifi audasa oka uma. Uma.
1: Hai.
0: Ernie vai kaimi e oi. Ai mo oi ai. Ai mo oi kako. Eng oi. E oi e mafuona e oi. Ona wa e lei lua fa singa de lei do langa mar soifuanga. Ai do ona fa singa de lei do langa mar soifuanga. Ia e titilu tilu afa pe fesiri ko inga malo makuanga inga iru fale tama tina o angi mea na fai iru atau langa ilaw kangolor ko inga kala kala maya oe luaru fai ko inga mama ole ase mea te ilu ae e tau ona matu tango fi faa wawai ili neitaimi oe kala lo makua kausiri fai fe au o upuanga ko inga kausiri fai fe au Langa ile sa ufat tangata le manuia. Tulo ifa kwa ifo ya. Pa malone ya tatu tamam tina sa ta wasa maile fenga taulo langa mbalo so ifuanga. Ia ae fa afita ile li. Olea ua o atu latu pensiona ilunga le fit. Ile lima se lau tala maile toru se lau tala sa iai. Lima se lau tala. Ya wabari kiri olea kupi. Ala vai kami. Akasa ukalakar pensiona penga se lima se fu. Sausa wa se lau. Sau wa se lau lima se fulu. Sau wa lua se lau. Ia, pawanga on kupenga munga vai teimi. Ia, so ia. Nai vai teimi, olfuata malona lou. Ole teimi amal me tupu ai. Ia, au, na sau leli ifa mani yanga mo tato te fiwe tufi. Lua se fulu malfitu minuto te ale tulas maltasi. Mori fulu tatu fa tein fai nga malolo tula ima nei teimi. Ah. Ili manatu mo ulunga tatu watinu. Ina ia manu ia samu.

0: O kala belle mo e pere fa fonga mai elo ngat chono le vayaso. Tau tua foi bala udanga le sunga le fafinga inga ya solira longa Yosua. Pa tartali e ilili. Pa po wino le tatu malos. Pa fanya ta wa me tupu le olanga. Pa tartali e ilili. Yo, tatu fa tartali e ilili e mwori tatu malos. Pa po wina le tatu malos. E ya kai mi alui fui ukakola ngonga le vai vai. E alu atai mi alu alfo ya ye taimi tatu wava iya tuwai wa tau ngata le tatu wola au au no ilili. Iyo e pe akaku wava iya kule kekele mo fafika au di lolang. Waka wa ngale wa elefi awai ma lolang al nge. Awa. Awa rko ngere sol. Ya e amba ilili ni malosi mo tatu. Tatu fa tatari ilili. Mo le tatu malosi fa fo wina ma ya ye le tuol tatu malosi. Peo na ipo kalami mo tatu le ne table jayao. Tois fulu lima minute tale o leitu la se fulu mare lua.
1: Tate utimana na umalava ia sa ole awala ifa atino ai le toi faonga ai nao ni lapisi toi faonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka atu ni fangu te oata ma laptops tuai. Ele e tia I ina I le lapisi toi faonga ai na. Fa atino le toi faonga ai nao lapisi. Toi faonga I le awala sao. Ole na ua yau lima. Tanga I ana I le Auckland Council recyclable items. Tama ki Turuki, all together Auckland.
2: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwana nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money na etala. E mafai ona mato fiso soani. Ole finance e mafai ona amata mai ile 5% ele deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shamaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ili aso, mose tae au manuia.
3: Tato fa manato le vayaso o le ngangana Samoa, il Air Veni Pacific. Fa atau so la e au lele lava. Matango fie la e le is ese, fa apeo la tau tau. Ito tono le tato fale uloa o le Air Veni Pacific. Tatala ili aso nga fuanga ili aso farele. Mai le sefuru ili tae au anga ili ono ili afiafi. Asuto anai ili sefuru ili tae au. Anga ili faa ili afiafi. Le Air Veni Pacific. Ile Auckland Airport Shopping Center. Bafsanga itonu lava malifale ainga ol KFC. Lata ana ili warehouse. Tuatu C1 John Gota Drive. Mangele.
4: Papa Toito Dental Smile Everyday.
5: O ti nganga uniform. Fawafe nei loi le Papa Toitoe Dental. Mafao ngalao Community Services Card. Ise ia ilo nifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi nifo aroi fa ai ila ai lau smile. Susu mai pewa la au mai

So iba mo nito jale ole chulas malua. Wale mo was tatu fela ing malsunga le ni pulal tatu o meka kansa le sunga tung siya. Awane ngali at oe vala wane le olwa tasi fafi chuono lima fatasi. Olwa tasi fafi chuono lima fatasi. Lua selau Kevin D. Strive na imanu kaiu. Olo iere tau tua le sunga tung siya malanatu. O nangal tatu ta wale es es lo itolo tatu lo tua. Esa idi si ta wale po sa oe male ainga. Wayaso ngal sa mole utapena ita to inei. I will tell you all of Yaso Leal Fatawin or Tatungan Samoa. Yeah, I want to go yet. Oi, young at Tawal Tatunganda or Tatu Tofilia and Amele Tua Nau Samoa, Yangangang Samoa, Tere Morganga, the Philippine or Pufelava. If Nangana is here to know out Tantoway Samoa or Nangana Samoa. Leal out to Lolita Penal Tatu Vessel and Samoa from Nat Fatasimal Tatu to Totas. Yeah, Tawa Tele Motanto from Natu Langal Telo Tatua Onga. Onga Fatai. Onga tulanga lua olo tau abel tatu ngan Samoa tau tuana fuila le mo tatu mantua langa tau tiri le mo tono tatu ainga pa tau ngan ngana tau ngan Samoa mo tatu fana wa mesiana ita maitian fana nei awo tinan kile ufaya kwe fasala ngangu ae olo wingala utala fuila pa tau ngan tatu ngan Samoa ea oa ilu wa tari ea oa ilu wa fine le angal temine oka we oi tatu fana we me me sa mo me wa matu ele le vanga onga ngi a ke fa ko lalo fenga ngui e ma fu mai fu la e ngangu mai lo to mai titi tono lo te fali I lo tai nga ka ngangu ngangu lo fu makaika awa kula kai ka ngangu isa kala ki se yo kalu la ka ngaru nga po feka ke alu pe ka ke alu se se me fu ile se appointment po fe lava ia fa ko ka ngangu wa ile au tu tonu ai le fale fa fa ingo fie fuile mo nei fia o ngalanga i nei ya o ngale o ngan samo e alu atu ma nei ole la tu te mai titi ro fale ala mo tu op samo fo o fia o mai ya o mile ha onga au i lo lo tu fale e lo yese op samo ai se ala nga ele ofise ngalu nga ta tu matua ole ma nei ola e ma nei fuile ala la tu te mai titi ole a onga e fa il pokala men ngan samo ala ta uta la tu te mai titi e fou fou ile upsa mo le falo ngolo ngol fa ya onga a le fa yanga wika ile liska ma kidia lo no winga le fa sa mo yona matua a yol tinga ina la le fa ya onga fo ile ya o o ya lo ta la ta tama ile ngan sa mo e so le fa le o lo lo ile ka ngang a ya ma le ya ma ti le yanga ko ngalo fa sa mo le ting ya ma ngalo ko ya lo no winga ile singa lu nga ta tu matua o to tono ta tu wa inga o le tatu fa le onga mo mo le tau ona o tatu ngan sa mo Taiwan fa Taiwan tatu ngangana. Ole mana iya ya? Momole tamai titi. Ai fa longo longo le matua. De tamama tina matua fuilia. Ai tau tala tu tamai titi le fa Samoa. E sa langono tanga tu matua fa longo longo. Ai ringa ole fa fu aonga fa. Ala kungila kamba yiki mai. Alo emali me alali. Alo emali saru lali. Kapenga ele me alali. Ah. E tau a fuilia. O ile ile watari fa to a ono tau sanga. Kaki fa sa mo koi ya e mal malama a ma ko fi sili mai de pole ale wingole up ka ngole ko ka fa makala ya i ngangan sa mo a e fi fi ala e sieri e ka ukal ngang sa mo e mal malama fo ngang sa mo ale mela mari ala ka ma fa mai onga yo ol palang i ngang fa ngang usila a ma ko a ur sa mo a pa ke ka ka lo ngala ma si o ka li ho ye ma ai e po me ye i ro fa sa mo Peki fanga ngi peki palangi peki a ai ai lu fa samo alu ngala telefon ile le ta pelal ta tu version ngan samo mo ta tu pa ta wol ta tu ngana wa ta tu te a ta tu wo sik vanga ka ku for finger wing ka ku finger ngui la ia ni ta tu isia e ise me fu ile ta tu lu nga palangi ka ku finger ngui ali manga yemo mo palangi e fa lu ngu le fa samo ma ya e si vanga ngon dal samo ai nga ba lu ngu ku la e fa samo mo palangi Ay ang angular sa mo si o kasi amor sa mo. Siya nga lang, ori si nga lang ha. Ori si nga lang siya kako amyo. Ang angular sa mo si, kway amu yari si sa mo. Ay afa sa mo, may lalip palangi. Ay falungulungod sa mo. Ili po po sa, ili po ni palangi, pesa pesa. Paulin me atawa ili palangi. Ola utaw tala linga nga na sa mo. Wa yesi upu sa mo utaw talay. Wa mafaifo yon na ya. Faaleo ina. Lengangana Samoa. Ili amu ila se palang. Ili amu wa yesia. La ilu oli leyer palang. Ili sa ngangang Samoa. Uwan me alaw fifi o tau talay. Umay lua la yakako. Oko. Fa Samoa mai ea. Umay lua ngasi se. Se upu se kasi ava ila le fainga.
anga leo langa le mar sifu anga kako o mo leo la aamu o leo la aamu ka ke si sea kulosi nga singa kama ifasi upu pa langi oka a ba ili liu diunga ke kongi a inga la lea anga le life e apura imu kaku fapia Por aí meu com fapia, com fapia aí. Vou pôr ele a much. Se pensa se é pia o que popoli. E uma finga com que o queu. Ele fica com ngangan nga fapia tani or ngangan na tatu. A se se ele com nganga sambo. Sala ka com amo a wala ngali se se sambo la ngai nganga. La ngai e meu falo ngoi. E ei tanga tu falo ngoi, Maria. E koe whaalo alo anga ianga ia. Ma ia whapela e kūrunga whaasisiri pe whaala uro. Ia olo usuafa. Olo usuafa o kimo. Ia olo uwhinga ngalo le ia. Ia e kawa penga wakuso uwhinga ngalo. O koe ngā mele hapenga. E tate langona yo tatu tino. E koe se se a kako. Ia ngkope. A saa moa. Na a onga nga a makanka o whakaikai ole a e I o u. Ia ole ato es I pu o ofu nga ngata la lama oi la longu a ko si si la tanga tel tatu nga ngana e se lo fa longu pia karilo pisi sa mo pia o tala la na te una fai e a ko si si fa parang au ba wangi ka ko ola amu fu fa pia a ka ko amu ko nga mo mo le sa di mas ku fa ka la e so swangi ro fa ni Wait, there I was. See. I don't care if you feel like me or feel angry. I'll chat to Ngana, but I will chat to Ngana Samoa. I'll chat to Ngana Samoa, Ngana Samoa. You're coming for Italy, But oh, la fa ngau, wa kaudiola onga Picasso ngala eh. Isi ame fa ilia onga. So la la okay, ma fa fa. I think ele kai kai ngako. No, I think. I will fast Samoa, Let's not tattoo Nangana tattoo the fat me Or come for Italia. My no, Sahu, I will eat. Oh, it's a fapia, yeah, Miss Solo looking. Alai ba ya kopu wa paka wanga ni. Ma sa wa ufa ile doctor. Na fa mele doctor e PC me nga aya ule. Wa makanga nga ba iba. Ba iti. Wa iki no. Ala fa mangi. Wa ki dele malulu de iki la le. Ya fai le mula ya ngi ya uli. Tatu ngana Samoa. Oliva Yasso, the Nail Fighting Oliva Yasso, a long wiki. Here, if we are Maca Marcacoa, Sisgafua. If I name Mula, Langana, Nana Falualu, and Samoa, or Tatua, Sophie, my lady, Tatan Gatatu, and Samoa.